0: Gala, kumusta? Mayong buntag og welcome na usab ning lain nga Biyernes sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sa gyapon mga higalan, nanu ka ta live nag Sibya live. From the heart of CTU Tuboran Campus. Mukatas labing lanog. Mas labing kusog ug mas labing tinaw. Nga nagilusarang FM radio station ning atong nagmalambuon nga lungsod gumawang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station. DYPSW1 ang tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige po mga higala niyo makauban. Ang pubring igsoon, pubring silingan. Ang panadunahan sa respeto at pagmahal si Sig Kaingon, Jeriel Asindiente.
1: Jeriel Asindiente, servisyo, wine for people.
0: Iguban ko niyo mga higala sa gihapon hangtod ta sa alas 9 sa kabuntagon. Kung usbon, umarig sa igsoon di mga higala. Ining tibok ko sa kaoras karon nga tulumanon nga gisabak ug gisapuan sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor CD Jamante. Sud ning tibok usa ka oras nga tulumanon sa gihapon atong ipadangat diha kaninyo karon kining mga nagbagang balita karon. Ya na patiks pamantalaan sa probinsya sa Sugbo. Atong ipadangat panghigala ning gabaw mga balita karon diri sa The Freeman Banat News. Ingon man sa mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Mga panghitabog kasikas ning ato galungsod sud o gawas ning ato galungsod mga higala. Nya ato sab nga patalinghugan karon. Kung doon mo dihay mga gustong ipaabot sa kanginan o sa mga higala. Inyuhang mga komento. Inyuhang mga pa-shoutout, greetings, public service and announcements, mga higala. Inyuhang mga concerns. No? Ito sabdang patalinghugan kung galing doon mo yung mga ipaabot nga concerns diha. No? So, inyuhang tagsa-tagsa karon nga nahimutangan. Kanya gigsunan sa Gapon. Siyempre, mga higala ito ang tagaag na kung pagtagad o sa mga higala. Oras. Kining gabagisgutanan sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran mga igsuon no ato ring isgutisgutan karon mga higala ning mga kininiang mga isgutanan sa kalambuan no ngon man mga isyong may labot ang haring lungsod mga higala onya sa gyapon mga kaigsuonan feel free sa gyapon no sa pagpadangat sa inyuhang mga messages through Facebook account mga higala or Facebook live sa kuang account Jeriel Bihasa Moreno Asindiente mga igsoon. Wala na mga kaigsoonan kay di anata mga higala ay 8 minutos man maglabay las 8 kumutagon tugod din ta mga higala rumaka hisgot-hisgot o taas-taas mga isgutanan sa kalambuan sa ato ang lungsod sa Tuboran mga igsoon. Kaya paghigala 8 minutos man kalabayan las 8 kabuntagon pizza 19 sa Hunyo tuig 2026 adlaw Biyernes mga higala EGIF mga kaigsunan, thank God it's Friday. So ug mga adlaw Sabado mga kaigson nagsingabot sa kapistahan diha sa uapod nga lungsod mga higala uasad nga yung tanggigikan ng lungsod no kay Asindiente mga higala kini ang ubay-ubay man pong Asindiente diha sa lungsod sa Tabuylan mga igsoon no kay ang Tabuylan mga higala ay tabo nga dunay mga Asindiente diha mga kigsoonan kay katong among apuhan na daman to mga higalas ihang asawang mga Mourinho pod mga igsoon no pero ang ila gyud nga mga kagikan mga kigsoonan sa mga Asindiente din higgins lungsod sa Tuboran. Mga apo ni Don Filomino Asindiente mga igsoon. So, way back 1930s mga higala. Ito'y punuan mga kigsoonan sa Asindiente mga higala. Din his lungsod mga igsoon. Pure good nga tagal lungsod sa Tuboran mga igsoon. Niya ang bansagong Mourinho mga higala. Sinahan sa ko ang amahan. Dito po ang ilahang kagikan sa pinamungahan mga igsoon mo ng daghan kay dedihan nagsagol Mourinho o Mourinho mga igsoon. ha, kanang mayor sa Aluginsan, Ig Moreno mga higala. Mura siguro nang apeliduhan na ala inyay lang itong amuabro. No? Ig taparon mi, murag ligas-ligas naman sa siguro. Maguwang ra siguro siya, labaw ra siya, baligduha kakabo, liguan ako. No? So, sahid sa kuwang mama mo nang bihasa pagka higala. No? Usas mga mahando mga higalas mga bihasa at islungsod stuburan katong kanhi hipi pa ni Anto mga higalas PC pa mas siguro tuwilaw pabatong PC ni Anto no? Kato si Aurelio Bihasa mga higala itong hipi po dihas polistisyon ni Anto karaang panahon at islungsod mga isuon muna nga bihasa tabuylan usap po na mga higalas ma inguntang kagikan na itong lungsod mga higala kung amahan tagadiha gyud na iyang pusod mga higala sa Tabuylan kung ang inahan po diri iyang pusod sa Tuburan nga diha sa Tabuylan mga higala ug magfiesta magduolot po kay sa tuandughan mga higala dot po ra ba no ang ilahang selebrasyon silang kapistahan ipod palupig mga igsoon kinaka sweet notes ta diri mga higala nga gikatakda po nga duna po'y bisita sila ditong usas mga sikat po mga higala gawas nga singer dancer po mga higala si Elias mga igsoon nya kuan mga higala pizza 24 na ilang pista diha mga higala in honor of Senior San Juan Bautista mga igsoon akong Osborne mga higala pizza 19 na takaroon Hunyo tig 2026 at long Biyernes kumusta yung Biyernes kabuntagons pagkakaroon usahay medyo magdagitom ang kalagitan bagang panganod mga higala ha unya muy muhatag og kinini ang mga pagpatakpat na kapag ulan di mo kumpiyansa kaysa gihapon mga higala.

kung gabagyong muabot ng higala, likas pagtuon sa pag-asa, nga kung ang habagat bukusog, unya grabe ang init ng higala sa dagat Pasipiko, mga higala, makamugna kinig kusog nga

si Mayor Christian Daniel C. de Diamante. Kauban na usab niya ang kanhi mayor nga si Mayor former Mayor Demokrito Aljon Diamante. Dito usab ang mga pangu sa universidad ang gad union man ang direktor sa CTU Tuburan Campus. Mga pangu sa kolehiyo ug uban pang mga tinahod nga mga bisita mga higala. So diri kagahapon mga kaigsoonan isip sa ka guest speaker mga higala. Si Senador Risa Honteveros mga kaigsoonan. Ito pasalamatan mga higala ang atoang senadora bisan sa kalayo ning atoang katuyuon ning lungsod Tuburan mga higala no. Pero gitagaan kita og panahon oras mga higala aron nga makapadangat no og bulawanong mensahe inspirational message mga kaigsoonan ngadto sa atoang mga graduado mga higalang mga tinun-an diri eskulhiyo sa City of Tuburan Campus mga igsoon. No, bugat mga higala ning ihanggi hatag nga mensahe mga kaigsoonan. Hinumdumi o ayaw gyud ninyo kalimti mga higala. Tinuod bang gyud no? Bisan pa mga higala sa inyohang mga diploma nga inyohang nadawat kagahapon, kay inyong harangan diha mga higala, nakasuwat mga kaigsoonan bugtong inyong pangan mga higala apan matod pa wa mo mag-inusara nga migraduar, gumikan daghang gugma o paningkamot ang kauban ni anang maong papel. Labi na gyud ang gugma nga gikan sa ato ang mga ginikanan mga higala. Nga wa gyud laing mapasunod, no? Labi na gyud ang mga kabus mga higala. Sumunod gipasabot ni Senador Risa Honteveros mga higala. No, kana bang natong mga kabus bitaw kasagaran sa ato agyud nga mabuhian nga pong kita mga kabus wa gyud tay laing mapasunod ninyo dong, ha? Maingon tas to mga anak. Sa atong kapubrihon, wagi tay kabtangan, wagi kay bisang unsang kadidi ang salapi. Kundi bugtong pagpaningkamot ako aron mo makahumag eskwela, di ba? Mao gid ang mga ginikanan nga labi na mga kabus. Di maura gid nang titulo ninyo sa paghumas eskwela. Pag tapos sa kolehiyo, gid ay bugtong bahandi nga mo to ang mapasunod sa to ang mga anak mga igso. Para ning kubara mga higala sa gipadangat ka mensahe ni Senador Risa Honteveros mga kaigsoonan. No? Kadig yung daghang gugma o daghang pagpaningkamot mga higala, dili lang mga ginikana, no? Lakip na mga kaigsoonan sa mga duol sa dughan mga higala, mga minhal sa kinabuhi sa mga tinunan, mga estudyante na misuporta mga kaigsoonan. Kadi rabaingon mga higalang nag-eskwela, skulhiyo, nga ginikanan rin nagpa-eskwela. Like na ko ni Anto. No? Nag-eskwela ta sa una ni Rey. O mag-i-afford ang amuang ginikanan ni Anto. So, gisuportaan. Itaon ta, no? Sa usas amuapod nga kapamilya, may nag-hatag o gininian tuition ni Anto, no? Ako na kintabang, kaya di biya, yan o, ni Anto sa una, 5,000 ang semester ni Anto, dire bro. O, pamanto ka tong, karoon, wala ni bayad, Rey, no? Wala, no? Kaya pag-abot ni murag sa administrasyon siguro tong digong nagiwa ni ang kinini ang kwan tuition no manawa ang tuition mga higala kay sa among panahon ni ato way back 2006 no kabalik kog eskwela gid dire

Ngawa mga kaigsoonan, mitabang o gasto mo na nga kagahapon, dili lang ang mga ginikanan mga kaigsoonan, no? Ang inon tamang higalang atong pasalamatan sa ato ang pagraduar, no? Sa mga estudyante. Lakip na ang mga suod sa pamilya, mga higala, nga mihatag og suporta aron makahuman mga higala sa pagtuon. No? So, muna'y gipasabot ni Senador Risa Hontiveros nga daghang gugma o paningkamot ang kauban ni Anang Maong Papel nga imong gihuptan isip tituloh sa imong paghuman din na haskulihiyo mga isoon. Okay mga higala, no? So diha kagahapon si Mayor Cidy Diamante, former Mayor Aljon Diamante mga kaigsoonan, gumikan si Senador Risa Hontiveros dito mapod murag di adto pod sa Tuboran 360 mga higala, no? Bibisita pod sa tuang sikat ug nagbaniog na pod kaayo natong tourist destination dili lang diri sa Tuboran kundi kinatibuk ang probinsya sa Sugbo mga higala, no? Ang gibalik-balikan sa daghan kaayong turista, lokal o mga foreign tourist mga kaigsoonan, bisan pa ang mga dagkong opisyal.

0: mga celebrities, mga higala, kung arig Cebu, mga kaigsoonan, gusto gyud nga mo experience pagtungtong dihas tumoy bungtod sa Tuburan 360 Restaurant and Coffee Shop, mga igsoon. Ha, ito mga higala. Itilaw mga kaigsoonan sa nagkadaiya mga putahe dito mga igsoon, no? Sa Tuburan 360 Restaurant ug itilaw sa ato ang kaugalingon. Natong produkto sa ato ang lungsod mga higala, kaugalingong kape mga kaigsoonan nga nagdas bansagon sa ang lungsod. Mao ang pinalangga tang Tuburan mga igsoon. Ang Tuburan Coffee mga higala, our very own special own homegrown coffee mga igsoon. No? Tuburan Coffee mga higala. Grabe ha. Eh? Special own homegrown, no? Tuburan Coffee mga higala, organic pagyud bro. No? Na ang higala, no? Ang tanan mga kaigsuonan anang ato ang kape mga higala. Gumikan imugso na mga higala og karon may bunga mga higala og daghang gugma mga igsuon, no? Gumikan sa gugma og dedikasyon ni anak mga higala, no? Sa sinugdanan pa mga kaigsuonan niya karon nagbunga mga higala, no? Og kalampusan mga kaigsuonan sa tuang lungsod. Ay nahimo gud ta mga higala ang coffee capital sa tuang probinsya sa Sugbo mga igsuon. So dako kayo na natong pasidungog mga higala. Dako kay nato nang garbo. Ha nga nahimo tang coffee capital sa tibok Cebu mga higala. Ha kay og ang uban mga kaigsuonan likod kita. Parehas ko dato, mato ta mga higala, mingunta nga, ato tag Iloilo. Ha, mato tag Iloilo. Usa may nindot na itong delikasis. Usa may ilahang o galingon nga delikasi nga nagkuhana ng Iloilo. Ilahan dito bro, kasagaran batsoy. Mingunta, atila tag batsoy dito. Kaya kanang lapas batsoy, mong nasikat kayo, no? Kita po dito Cebu. Ingon nga, usa may lami diha sa Cebu. No, gawas anang mga budbud. Daghan mang budbud, mga higala. Anang, mingunta ang budbud kabog. Tuas katmon, tuapoy mga dito south, dapit mga higala. Karon mga kaigsoonan nga kung maglitok tag Cebu mga higala kung produkto nga kaugalingon mga kaigsoonan kape na gyud mga higala ang mo tumaw mga kaigsoonan nya nagdas ato ang ngan sa tuang lungsod nga mo ang Tuburan Tuburan Coffee mga higala. Pasigarbuhon ta na mga igsoon kay kung mingon tag Cebu Tuburan Coffee mga higala. Oh, so anak mga kaigsoonan, ang yawi sa kalampusan sa tuang lungsod mo ang Tuburan Coffee mga igsoon. Okay, so wala kagahapon mga kaigsoonan. Abot sa ngadto sa 1299 hapit po 3000 ka mga tinun-an dinhi sa kolehiyo ang migraduar, ha? Kagahapon og gitagaan silang tagsa-tagsa ka mga titulo. No, human nila malampos mga kaigsoonan ang tanang mga kinahanglanon, no? Tanan mga higala nilang mga challenges, no, sa pagtuon mga higala, ha? Sa tagsa-tagsa nila ka mga kurso mga kaigsoonan. Congratulations, no, sa tanan mga higalang mga tinunan dinhi sa CTO Tuburan Campus on and of course mga higala dito sa Tabuylan Campus. Apil Tabuylan ang Tuburo, no? Tanang mga kurso mga higala. BSIT, labi na gyud ang BSIT mga higala. Sa muna yung usas mga daghan diri nga estudyante BSIT o ang education, bro, no? Muna yung ako agyod nga mahinumduman aning CCST pamaniniad to. Kasagaran, mostly gyud mga higala. Daghang mga kinini ang tinunan sa BSIT o ang education, no? BSED o kanang gitawag BED mga higala. Okay mga kaigsoonan, arita mga higala sa ato ang mga nagpadangat o mga mensahe doon naman siguro ni magdagha, nagpusot-pusot maning mga notification na rin ni Idol John John Sumalino kay Burag Dehasibikodos, Burag Donar ba sila'y power interruption ugmang adlawa? Sabayin tita ugma, no? Doon na, alas itis buntag hantos sa alas utso sa buntag mga kaigsoonan. Doon ay temporaryong pagkapalong sa sugan, dagitabno na ito mga higala o sa ato ang elektrisidad. Dinhi mga higala sa ang lungsod o kasikbit na itong lungsod mga higala des Tabuylan. Doon na tigipos na ito ang Tuburan Cebu the Spring of Success. Ito sa rin ipadagat yung mga ilahang mga comments, bro. John John Alibio Subalino, good morning Idol Jeriel. Shout out sa ito ang mga kaamiguhan o mga kaamigahan. Iwa apil yung kaamigahan di ani di ay. Apil sa mga kasilinganan. Ha, di ba Idol John John? Nga naminaw ni mo karon di ining buntaga. God bless. Okay. Indot yun yung hingamigo ta. Kay daghan yung higala. Maamigog, maamigah. Idol John John. Sumalinog, may pagpaminag, may buntag na buda si Bicodos o si Boy Ibu Horlano. Mayong buntag dong Jeriel. Inyuhang malagaron tesorero das barangay uno, Boy Ibu Horlano. Si inyuhang numero unong konsyal po diha. May pagpaminag, may buntag dong Christian Ducante, anak ni Ati Dita. Kanhi konsyal Dita Rigor Ducante, menghegala das barangay uno. Dennis Flores, good morning nyo das barangay Kansas, inyuhang ka-detachment diha sa Armed Forces of the Philippines. May pagpaminaw ni Serge Gilbert Databio. Good morning ni mo, sir. Morning, bro. Shout out lang ko, Tatsuki G. Gutwal, boss. Okay, salamat niyo diha, bro, no? Onyas Amelita, good morning, sir. Jeriel, pa-shout out ko sa ako ang anak. Nga tuas, nagtrabaho sa Cebu City. Amping diha, day, sa imuhang pag-duty. Karon og pasinsya, jud. Katagsar ko no siya, makalantaw kaya kayo. Isayot ta nga inyohang radyo diha, wapoy pongpong. Okay niya, si Alison Makalapa. Good morning ni mo, sir. Okay. Sir Idol Guapito. Amiga. Naaman ta ng apelido. Idol pa, Guapito pa. May pagpaminaw. Salamat, no? Ma'am Alison Makalapa. O si Jolito Bayo. Hi, Idol. Good morning. Shout out ko sa mga Bayo family dihas mag-alwa. Okay, salamat yun. Labi na sa inyong kapitan, Kapitan Chris Bayo, inyong kanhi kapitan. Nahangtod sa pagkakaroon, padayong nagpakaamahan ninyo das barangay mag-alwa, kanhi kapitan Chrising Bayo, mga iso. At mga higla, 30 minutos na nakalabay sa susus kumutagon atong is i-search ang ganahimutangan karo di Bro Alcer Dungog. Asa karon siya na siya si Bicodos? Or na ba karon silang panimalay kinagsibilian raman tong akong nakitaan ganiha si Captain Moves? Wapaman kasulob sa iyahang tuskig nga kinini ang singan, ane, kinana ang uniforme sa sikyo mga higala, no? Ang pagpaminag, may buntag sa tuang tanang mga kigsunang security guards na nian na destino din sa tuang galungsod sa Tuburan. Ang kutong sumabot niya itong pagsibya, no? Inaot nga naakamu kanunayon karon sa kahimsog siyang panlawas o karong pagpadayon sa pagservisyo isip security guard. Okay, like ni the Captain Moves Alcer Dungog sa ilihang mga balita. Karon the Captain Moves, Kuya E, please come in. Okay.
1: Yes, pag-iog sa nalagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 Radio. 10 million gi-allocate ni people sa Governor Pham alang sa pagpayo sa Teglopon sa Rural Health Unit sa Tabuylan. Nagpasalig si People's Governor Pamela Pham Baricuatro og 10 million nga financial nga tabang alang sa dinaliang rehabilitation sa tulo ka Rural Health Units RHU sa Barangay Marabilia, Cantubaon og Bungon sa lungsod sa Tabuylan. Ang maong pasilidad sa panglawas na kasinati o grabing kadaot tungod sa linog nga migo sa mihanang bahin sa Sugbo niadtong September 30, 2025. Sumala sa gobernadora, usa sa mga prioridad sa iyang administrasyon ang pagpagsiguli o pagpaligon sa mga pasilidad sa panglawas aron masiguro nga ang mga residente

kini nga suporta gilauman nga mas mapaspas ang pagayon sa mga RHU aron magapadayon sa ilang importante nga papel sa pagatiman sa panglawas sa komunidad. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Pagdadukan na lang diri sa Sibiko Tuburan. Shout out ni Boss Neil Pedrosa, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Tingril Aligo, Eddie Induna, Hildo Gallardo, Ambrosio Clarity, Andy Laurenti, Mandoy Laurenti, Titing Elmer Burha, o siyempre ni Director Aldin Horlano, o ni Sir John Jones Malinog, o siyempre sa itong matinabagong na konsyal din sa itong lungsod sa Tuburan, SB Member Honorable Glenn Rigado. Kini ang inyong tigbalita. Na Captain Bobs, Kuya E. Altsir Dungog.

Okay, mga higala, dagang salamat ni Kuya A, ni Captain Moms Alcher Dungog, mga kaigsunan, siya hangga balita, mga higala. Ayong balita po ninyo dyan sa lungsod sa Tabuylan, oy. Okay, Tabuylan, mga kaigsunan, sa po dyan na, mga higala, sa inahanglan yun nga kahatagan o mas nindot o epesyente, mga higala, pasilidad alang sa medical, mga higala, facility, mga kaigsunan. Labi na yun, pagpa-upgrade, mga higala, sa ilha, mga rural health unit, mga kaigsunan. So, dito to bang balita ni Bro Alcer Dungo, alang sa mga Tabuylanon, eh, tulog yun ka mga RSU, health facility nila, mga higala. Medical facility ang i-upgrade, no, sa provincial government, mga higala. Aron po, mga kaigsunan, nga, kanini ang nagkitingon ba mga higala nga gawas gid o kanang emergency nang gig grabe nang gig kay mga kaisunan kani kon Tabuylan kun dunay mga panghitabo diha mga higala kinahanglan o kananang tabang medical mga higala labi mga emergencies ari mga gidadagan diri sa tuang Tuboran District Hospital o di bakha dito sa kini ang hospital diha sa Mike Mambro sa singan ana diha ang sakop sugod badamog no hospital diha no sagaran anha gina sila mga higala o di bakha dito sa Bugoh no ni kasagarang daganan sa Tabuylan, okay, wa magid put in town na sila yung hospital diha. Okay. Bahin man ito mga district hospitals mga igsoon na nga sila sakop na diri sa tuang district hospital sa tuang galungsod, no? Na nga mas maayo pud gyud nga aron nga ang ato mga simple-simple lang kuan sakit ato na dito mga higala. Maagapan na dito mga kaigsoonan ug din ang magmugrabi pa. Okay, ang inyo hangga busy mayor diha. Inday Rose Marihiro na Swiso, doktor guna mga igsoon. Kana po, usap po na ka, dako ninyo dihang inuntang grasya, no? Nga nakaangkon po mo diha o busy mayor nga doon ay kininiabang inuntang background sa kiniang medical, no? Labi na yun kay usa ka doktora, yun mga igsoon usa ka ophthalmologist, no? Espesyalista na sa mata, no? Si Day Rose mga higala diha sa lungsod Tabuylan. Gani, doon na siya ay mga schedule diha no para sa paglibreng pagpan-check ups mata diha ninyo mga Tabuylanon mga igsoon. Okay, akong Osbon advance sa pipiesta ninyo diha sa lungsod sa Tabuylan in honor of Senior San Juan Bautista mga higala. May bubuay tubig ha, magmotor bi ako padong dito sa Tabuylan. Mamista ko dito na sa 24 dera ba na diha pamubo na des taytayan sa suba. Lagi na pwede ron kaya sa una okay ra to. Kaya pwede rin magsumbagay ni Gauman ang kinagita yung mong bubuan. Karon magpalaban ang polis, mga higala, dakpon rin magyod mo. Dakpon rin magyod mo. Ay na lang yun mo kumpiyansa. Arong di ta makakitaglabad sa o. Ay na lang, ato na lang sa ulugon ang pista ni Senyor San Juan Bautista. Inagis ato ang pagsimba niya, pagpangaliya, o paano ato paghatag o pagpasidungog sa ato ang patron, mga higala, Senyor San Juan. No? Hindi kay, itag panablik, tubig diyan, yung uban sa gulang rin maglapok, bro. Muna nga di naman na maayo na ingon ana no? Aron di makalikay tas labads o di ta maabot niya dito sa police station na ay na lang mo ay na lang inyo himo ah kay pinag nagi panahon gud bo nga kuan ganang uban magdag bata masusuba itabo mo gud sa kuan suba niya to di ko stay taya ni kuman sus ni ubuan og kini ni ang kuan nagsakay tricycle na nagdag pa nagtakuan ni tawo sa masuso mga higala na puya ba gagmay pambata ang ituig mga higala tapos nabasa yung tawag apil no? May gani kini pakito istrikto sa una karon mga higala na mapriso yun hinoon tanay no? Muna nga inalanta kung usbon atong igahin ang ato ang adlaw sa pag sa kapistahan ni Senyor San Juan no? Sa pagpasidungog niya sa iyahang kapistahan mga higala. Okay, arita pagkakigsunan sa ato ang mga higalang announcement din he sa gikan sa Cebu 2 mga higala. I-post ni sa Tuboran Cebu the Spring of Success mga igsoon. Scheduled power interruption mga kaigsoonan. June 20, 2026 adlong Sabado ugmang adlaw mga higala. Alas 7 sa buntag hantod sa alas 8:30 sa buntag mga higala. Usa ka oras og tunga mga higalang brown out mga igsoon. Hitabo og mga adlaw affected areas mga lugar nga apektado mga kaigsoonan ining brownout og mga adlaw lungsod sa Tabuylan
mga barangay sa Tabuylan nga Barangay Bungon, Kanlimaw, Marabilia, Katubaon, Dalid, Mabunaw, Ulibo, Bilihermosa, Tabunok, Tigbawan o Barangay Poblasyon, mga igsoon. Sa Tuburan, mga higala. Okay. Sa Tuburan, mga higala, ubay-ubay. Run out, ug bang adlaw diri sa tuang lungsod sa mga barangay, Alegria, Amatugan, Antipulo, Apalan, Bagasawi, Bangkito, Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, Barangay 4, Barangay 5, Barangay 6, Barangay 7, Barangay 8. Bulwang, Caridad, Carmelo, Cugon, Colonia, Dalungsod, Portalisa, Gaang, Himama, Hagbuaya, Kabkaban, Kagbao, Kalangahan, Kampuot, Kan'an, Kansi, Libo, Lusong, Makupa, Magalwa, Magantoy, Magatubang, Maghanay, Mangga, Marmol, Mulubulo, Monte Alegre, Putat, San Juan, San Dayong, Santo Niño, Siutis, Sumon, og Tuminhaw, mga higala. Sa Tabugon, lungsod sa Tabugon, Runouts, Barangay Ilihan, Manggasi, Kalaw-Kanaw, Labangon, Luong og Kaduwawan, Libho og sa Mabuli. Sa lungsod sa Bourbon, Runout usab sa Barangay Lugo, Kahil, Clavera, Laaw, Bili, Bungdo, Bungdugua, og Bungdo, Sagay, Bunguyan, Don Gregorio, Mangasi, Bagakay og San Jose. Sa San Remigio, lungsod San Remigio, gidi abran out og ma sa barangay Sab-a, Libaong, Kalambua, San Miguel, Bagtik, Luyang, Victoria, Kinawahan og Busugon, mga higala. Muni ang mga lugar, mga kiksunan, apektados, brownout og mga adlawa, adlong Sabado, Hunyo 20, 2026, magsugod sa alas 7 buntag, hantos alas 8, imidya sa buntag, mga higala. Talik usa ka oras og tunga nga, brownout, mga igsoon. Rason sa maongga, temporaryong pagkapalong sa sugang dagitabdon o ato ang elektrisidad, mga higala. Ang Sibiko 2 personnel magpahigayon sa mga musunod nga trabahoon. Pag-transfer sa source sa 69 TV, sub-transmission line gikan sa NGCP Talisay, daan bantayan ngadto na sa NGCP Kanamukan Compostela sa tulo ka mga substations nga mao ang Putat substation, Lugo substation ug ang Damug substation, mga higala. Muna yung rason, mga kaigsoonan. Nga electricity, of course, rin kasabot na mga higala. Saan ang transfer, saan ang mga KV, mga higala. Kila bolts siguro na siya. Huwag ko masaya, no? Okay, ang kwan, MB, megabolts, matubro, no? Sige, mga higala. 42 minutos man magkalabay, last 8 kabuntagon. Marita mag-isgot, mga higala, sa kwan kaghapon. Alegre kini social media, mga higsoon bida gin mo gini arte gi social media basta nginana ba no. Susurbida. Ano mo gitaw ang apilon ang pamulitik.

Bakit mo miltris mga higala ka mga tinun ang skulhiyo? Tapos si Garbuhon ta? Nga mismo, no? Ang ato ang kwangyod mga kaigsunan. Alang doon sinadura, Risa Huntibiros mga kaigsunan may bisita diri mga higala. Dili ingon aron mamulitika. Dili aron ang unsa mga kaigsunan. Nakahibaw mo. Ha? Kato mga nag-comment diya. Yeah, unsay mga nahatag nga kaayuhan ni Senador Risa Huntibiros sa tuang lungsod mga kaigsunan. Daghan ba ya? Ha? Labi pa kay kuan mga kaigsunan. No? Medyo suod po sila sa tuang kanhi Mayor Aljun Diamante mga higala. Kung ako masayop, doon ay covered court. No? Na nahatag yun na ihag yun mismo ni gikan mga higala sa pundo sa ihang opisina mga higala ni Senador Risa Huntibiros. No? Nga, muna ay akong ingon mga kaigsunan. Muna itong gisgutan diri mga higala na bintaha mangita diri sa lungsod sa tuburan kay medyo dool-dool mangita dito hunawan dito.

sa Uluhan kay dunay may mga koneksyon. Ha, ang ato ang kanhi mayor mga higala. Sama pananglit ni Senador Risa Ontiveros nga nakadirekta kita mga higala. Ha, pagpangayo ditong pondo aron himo ang proyekto nga kapahimusla nato dinhis ato ang lungsod mga higala. Ha, like alang covered court diha ugwa kumasayop diha sa kinini ang Barangay Kabangkalan diha sa Sitio Labangon mga igsoon. Ha, kumasayop na mga higala. Taod-taod na gina mga kaigsoonan, no? Nga naghatag og mga mihuras mga higala dinhi ang ato ang Senador Risa Ontiveros mga igsoon. Usa pasad mga higala, miari siya isip usa ka guest speaker mga kaigsoonan. Ha, sa ato ang graduation mga higala or the 81 or the 81st commencement exercises mga higala. No, dinhi sa ato ang Cebu Technological University Tuburan Campus mga kaigsoonan. Ha? Paghatag og pagpasidungog sa ato ang mga tinun-an nga migraduar school hiyo. Paghatag og inspirasyon pinaagi sa iyang mga mensahe, no? Mga bulawanong mensahe mga kaigsoonan. Tinuod man ka. Kanindot ato mga higala ang gibuhian nga pong ni Senador Risa Ontiveros mga higala ug mugi nay labing tinuod mga kaigsoonan natong mga kabos mga higala. Mugi nay angay nga isilsil sa alimpatakan o sa kasing-kasing sa mga tinun-an nga migraduar kagahapon. Ha, nga di nato kalimtan. Ha, ug unsay ato mga kasinatian kinsa ang mga tao nga nahimong kabahin mga higala sa ato ang pagtuon sa kolehiyo hangtod ta migraduar mga higala. May bisan pa nga ang atuangan mga higala na patik des mong diploma but atog yung hunahunaon mga kigsunan nga wa ta mag-inusara mga higala. Daghan ang gugma o pagpaningkamot mga higala ang apil ni anang maong titulo o maong papil nga mao ang diploma ang iyong gihuptan nga nadawat kagahapon sa inyong graduation. Labi na yun ang gugma sa atuang mga ginikanan. Ang gugma nga way pagkapalong mga kigsunan, no? Ang gugma sa mga ginikanan. Okay, swerte kay mo, bulahan kay mo nga giguyod yud mo sa inyo ang mga ginikanan hangtod nga makahuman sa kolehiyo mga higala. Kaysa kalisod sa panahon sa pagkakaroon mga igsoon. Sa kalisod sa panahon sa pagkakaroon mga higala, di basta-basta mga higala. Ang uban naghingutas mga kaigsoonan bisan sa inadlaw-adlaw nga pagkaon mga higala. Pagpa-eskwela pa kaha mga igsoon. Ang uban mga higala karon labi na gyugdaghang anak, no? Kasagaran magpulipulik eskwela in taon mga igsoon. Anugon ang matag katuigan mga higalang mapalta, no? Aron nga makahuman mga higala unta. Pero tungod sa kalisod sa panahon, tungod sa kapait sa sitwasyon sa pamilya mga higala, doon na gipipila. Nga ang uban mga kaigsoonan, hangyong una lang sa ginikanan in taon nga dahil dong ato lang sang unahon si ate ni mo. Or ang uban ang mga maguwang hangyoon ato sang unahon manghod ni mo. Aron ikahuman, kamo na pod, no? Yung ala ba mga higala? Dili yano na, no? Gawas atong mga dunag yung ika-afford mga higala. Kaya di mana nila masinati ng minginan ang problema, ha? Sitwasyon na mga higala. Kay, ha? Ang uban kay mga kigsunan, sikusikan lang ang, ha? Ang ganunang, ganunin ang allowance, no? Ay, panggwalan niya, no? Pero ang katungs mga naningkamot yun ba mga higala? Bulahan kayo ta, no? Bulahan kayo mo. Nga doon ay ginikanan mga kaigsoonan nga naningkamot yun pag-uyo din nyo hangtod mo makahuman o makaangkon o makaangkon o titulo makahuman o kurso mga igsoon. Kaya nga ba, nagingon, graduate na kag high school, sino kay, okay na, abaho lang sa ano. Kung swertihon, madag working student mga higala, na, trabaho mga higala, hangtod yun makahuman. Doon narabay uban mga higala mga ginikanan nga, hinon tanan. Doon ay pipila mga higala, di na, natin mga nakaila na eh. Nga, ha, gisiguro lang ang kaugalingon, yung anak mga higala in town, anong kamot, na arong yun gustong makahuman mga higala. Doon ay mga tao in ana, mga higala, natin mga nakita ng in ana, mga kuwan. Muna nga, nindo to ang mensahe ni Senador Risa Ontiveros. Muna itong timanan mga higala, matod pa niya, no? Timan eh, no? Or hinumdumig yun, no? Daghan ang gugma o paningkamot, nga inyuhang kauban ni anang diploma nga inyuhang naangkon, no? Kagahapong adlaw mga higala. So di na to ipaling sa politika mga higala kay sus probida lisod kayo ang utok na to mga kingsunam. Sige na lang tanang politika, no? Labi pagid kita diri sa tuburan nga wa gitay bahid anang
ha, political interest mga kaigsoonan. No? Kaya nga itong interest mga higala din sa itong lungsod, ang namunua sa itong lungsod mga higala, bugtong ang interest sa katauhan mga higala mo ato ang prioridad. No? Ang interest sa ato ang katauhang tuburanon mga higala mo atong giuna din sa itong lungsod. Mga bitaw na, nga duha ka mga pinili ay ang nahitabo mga kaigsoonan nga nagkahiusa ang mga lideres ato ang lungsod mga igsoon. Gumikan sa usa ka tumong og tuyo mga igsoon. Nakaangkon ta og paspas nga developments, kaangkon tag hapsay og kalinaw mga higala o gani mapasigarbuhon ta na. Kay sa una, unang panahon mga kaigsoonan, perting lisura. Ha? Kubot mga higala kulbaan ta. Ora tag kini ang mahubag-hubagan mga igsoon sa mga sitwasyon ni adto mga higala. Labi na gyud tong mga relate yun mo anak kamong naas babaw mga higala siguro kining naas ubos diri sa lungsod poblasyon mga higala istorya ra ila madunggan pero katog yun mismo ha? Ang mga naas ibabaw ni adto mga higala nga inunta nakasinati mga higala good man di nato ingon nga angay panghisgutan kay mga nanglabay naman to pero mao gitoy ato ang humuong sumbanan nga lisod mga higala kung mabalik sa kani adto mga kaigsoonan. No, ang kagubot, no? Gumikan lang mga higala anang pinili ay. No? So, sayon ta daghang makarelate diha sa babaw, labi na gyud panahon sa kagabhion ni adto. Ha, nga dunay mga unsa na diha maglakaw-lakaw ni adto muna mo. Muagni na to mga higala, mura tag makuas ka tungod, no? Pero karon mga higala, ang atong katungod, atong interes mga higala mo may gilantaw sa mga pamunuan mga kaigsoonan. Manibahid sa politika ang ato ang mga kaigsoonan dinhi sa tuang lungsod kundi bugtong interes sa katauhan mga higala may atong tumungtuyo. Kana kani ato nang nakita mga higala. Ha? Pinagis mga proyekto mga higala mga programa nga daghan na gyud kayong napahimuslan sa atong mga kaigsoonan. Programa sa livelihood. Sa una pila raman to kami livelihood mga higala karon hastang akro mga kaigsoonan. Apil na magani. Ha? ang asang okay mga butan man nakita man sa atong makaingon sila ang uban tagalungsod. Ay, grabe ha, no? Ang inyong fraternity ditong Akro. Brad man na ilang tawag, no? Indota si inyong ha dito, Brad, no? Ang pamunuan si inyong lungsod, Brad. Indot yun kayo, Brad. Kaya gitagaan mo, oh. Kinini ang mga higalang, kinini ang livelihood. Panginabuhian. Dilas inyong pag-unsa, ha? Katulang pwira lang atong mga tarong na sakop sa Alpacaparo. Doon na bayagay uban ng mga lugar. No nga medyo na ila sa pagkabadlungon ang mga pipila no dili ingon tanan ha kay dagharbatan nakamiguhan diha nga duna nay mga titulo mga higala duna nay mga propesyon no nasakop ang mga fraternity ha kuira lang ana nila kato lang uban mga higala nga labi na gyud katong wa pa mahinog gyud mga igsoon labi na mga batan-on no pero diri sa to mga higala ang mga miyembro sa fraternities nakita nila nga ang naglead mga kaigsoonan is a good example muna nga karon mga higala bihib mga kaigsoonan ang mga miyembro sa fraternity unsay ilahang nangkon kundili kayuhan kay doon na sila umaabot po mga higala na livelihood program gikan sa sustainable livelihood program habal-habal drivers tricycle drivers o ang atoang miyembro sa Alpacaparo mga higala na seminar na ni sila mga igsoon no? Ngaron nga

7 minutos na lang nahabilin mga igsoon. Usbon ako mga higala ha. Ayaw, no? Kaya kini mga kaigsoonan bang social media, kita malingaw na ta magtanaw sa comment section. Ay, kaya musaw-saw pa ta mga higala na. Wala tayo kalainan nila mga kaigsoonan. Nga, ang uba na ba, masuko din ang bahingan lang di mayo. Hala, magbos-bos na dito. Wala kayo ma. So, sinigtan na ito sa mga profile. Pagka ngingigar ba, ang uba na yung mga profesyon. Pero, so, mga higala, no? Una nga, ayaw yun, no? Sagdailan lang sila mga kaigsoonan. Naadiha nga mubuhi o mga di mayo. At itong tanawon, ang positibo. Unsay positibo, mga higala, nga hinahitabo din sa ito ang City of Tuburan Campus human sa pagbisita sa ito ang Senadora Risa Hontiveros, mga igsoon. Okay, arita ni Bus Nonoy Munisip. Nagpadangat og mensahe, mga higala. Good morning, Boss Jeriel. Mo-greet ko sa ako ang pag-umangkon. Nga nag-birthday.

karon June 19 si Inday Junilia Baskar Arindain Arinja sa ika 34 anyos nga kasumaran siyang adlaw na tawhan. Natunong siyang birthday boss ang iyang adlaw na tawhan. Okay, happy birthday ni mo diha. Inday Junilia. Gika ni Boss Nonoy Munisit, iyang tiyo, no? Nga kining usab bro, kisam ni. Junjun Alivio Sumalinog, mo ni ganiha, no? Usboy Ibu Orla, no? Sa to ang kwan. Sa kinini ang Biterijo nga kwan. Watay kinini ang comments niya. Sa to ang Biterijo. May pagpamina ro dahi diha ni Bird Ali Orlano, mga kingsunan. Diha karon siya hang nahog po nag-apartel diha mga higala. No? Daghang bakante ro diha, no? Sa apartel ni Bird Ali Orlano das Barangay Uno. Itong mga nindot ro ba kayo na iyahang kwan diha, no? Iyahang mga paabangan diha. Kasi ni Uban, nangita sila, wapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
pareha sa iyang two-story nga building. Ang daghan kay ning katay mga utanon, mo na iyang kabard ali. Bugnaw, mga higala, gumikan. Pure, mga higalang nature, no? Ang nakapalibot sa iyang balay diha, mga kingsunan. So, ayan ang gikuan diha. Ayan ang isalig po niya diha ni Consul Raul Al Nicole. Nagbalik niya sa US ni Bard Ali Horlano. Si Muraga Mahabilin diha, si Putat Glass, pwede ninyong maduol, mga higala. Si Consul Barangay Putat, Raul Al Nicole, may pagpaminaw ron niyo diha. Ha? Diha sa Barangay Uno, sayod ko karong mga panahuna, orasa. Ni kay Sikay na Rosbard Ali Horlano kay di madali bukbo sa tanom na niya nga naglibo ta siyang balay ha anak gito siya bro kasi makalugar kuno kasuro niya kuno dito para makita ni mo personally ditong guan niya hang palibot kuno dito Bard Ali Horlano, good morning may pagpaminaw ha diha karon sa Barangay Uno og ni Consul Raul Al Nicole das Barangay Putat ni Troy Buying abakita diha sa Barangay Uno karon may pagpaminaw dito sa Dakbayan sa Sugbo karon nagpaminaw sa Bagega through Facebook Live mga kaigsunan si Kwan si kanana ang Tarix Abakita mga higala ngayon man si Doy Ariel Abakita dito karos Dubagiti mga higala dito sa Negros Island Region unya akong agaw dahil mga kaigsunan diha sa Barangay Uno agaw Verne Asingente may pagpaminaw ni mo diha agaw ha? Ang manghod po deh so sas ako ang suod pong agaw ga kauban po nato mga higalas ha kini ang pagsibya mga higala ang nagsibya sa bantay radyo mga kaisunan usay magawas na yung tingog gali sa kuam bro no si Phil Asingente usay maka maplay ma, dali maudto no nasirong madunggan nila sundin na ninyo pulso sa katauhan masiguro kung ako masayop ang iyahang programa matag alas 10 hantod sa alas 11 sa udto mga kaisunan agaw Phil Asingente may pagpaminaw naman agaw may pagpaminaw may buntag Duslungsod sa Katmon Kuya Consul Buena Puntillas SB member ninyong Malagaron Duslungsod sa Katmon ha lindot kailahang kuhan po dito da open dito nga basketball ni your abyss mo leon so isang asa nga kinang aspito bagay higala Kinis Consul Buena Puntillas mas sports o guban pa mga kaigsunan proyekto infrastruktura anda mo taghan na gining suporta niyo sa dinodanay. Consul Buena Puntillas, labi pagyod ni Consihal Dilia Puntillas Dias Barangay Agsuwaw sa Kupslungsod sa Katmo. Taitonyo, buhawi may pagpaminaw sa karon sa Barangay Kalangahan. Kapitan Idol Tini Dichos usab Dias Kalangahan may pagpaminaw ni mo diha kap. Og di Doc Idol Garner Berano da karon sa Veterinary Clinic Dias Barangay 5. Good morning ni mo da Doc Idol. Kap Idol Dexter Clarity diha karon sa Barangay Kugon. Ingon man mga higala karon diha di si Hangga Mildix no diha siyang itiri mga higala may pagpaminaw og may buntag Kapitan Idol Dexter Clarity Marimeri Arnado good morning nimo da sa Barangay Putat diha siya karon nga itiri no pagpaminaw nimo da siyang tindahan karon sa Kinakads Gauglen na Pahis no diha sa ihang itlogan karon may iskina sa Pangas diha sa Barangay Mangga ni Kuya Consul Jonathan Dasilio diha sa Barangay Apalan. Kapitan Linit Armas no, sa Barangay Apalan may pagpaminag may buntag Patkito Kadano das Barangay 2 Agaw Titing Polinar Libria sa Barangay Alegria Sir Chito Isidro Mamlitlit Galiardi Isidro silang fishing supply das Barangay Size good morning may pagpaminaw Pari Jerry o Ati Mama Ilariosa may pagpaminaw diha karon sa Matnog Barangay Putat
Las agaw alim karo da og agaw iking tanhay. No, mainga pagpaminaw da sa matnog, no? Nanay Nini Jamanti Butal, nila ni Nanay Nina Lariosa, Sir Doming Pilayo og Ma'am Iba Pilayo, Sir Ladin Paglinawan og Ma'am Milin Paglinawan, Sir Naldo Pilayo og Ma'am Ponciana Pilayo karon diha og ni Inday Rinren, no? May pagpaminaw da karon sa matnog. Sa Barangay Mangga, may pagpaminaw, magpaskidjol niya tapuhon, no? Diha sa ato ang kinini ang tuburanong pagtinabangay. Orientation mga higala diha sa Barangay Mangga, Kapitan Josepina Cuesta. Diha sa Mangga, kung usmon mga higala, no? Niya sa Barangay Dalungsod. So, mahibawaan na ito ron, no? Atong unahon, Barangay Dalungsod, mahibawaan na ito ron. Kaya karong adlaw, kuhan mga higala. Sisyon ron nila ni Kapitan Junro Alcantara. Nya karon kay mutap ang gitas mga kapitan ani maghigala. Di pwede og di tabuktap sa tuong mga kapitan. Kay lisod kayo og blind atong kapitan nga dunay taghimo diyan. Kapunungan sa inyong barangay. Dapat mahibaw ginang ato ang mga kapitan kay mo na atong kasangga mga higala, no? Sa serbisyo mga higala sa tuong katawhan. Muna nga Kapitan Junro Alcantara, ako na siyang natap mga higala aron nga sunod semana. Ha, maka-schedule ta diha mga higala unsang adlaw kay Dunar Batay. Mupapritis mga higalang kapikura. Naana ba ng kapikura rin bro sa Bita Radio pa no? Wala pa na ano pa na mo Radio kiniyan advertise di ay so muna ni sikat po mga kaigsuunan karong kapikura nga mupapritis ta diha sa Barangay Dalungsod, no? Kung maabot mong skwinta diha kabuok, no? Nganangnan nga maabot yun mong skwinta kabuok diha, ha? Sa nga mo atin sa tuanga orientation sa tuburanong pagtinabangay diha sa Barangay Dalungsod, no? Kapitan Junro Alcantara aron nga magkapapritis ta, libreng kape o libreng snacks pan mga higala. Mayang pagpaminaw ni Noy Nilsson Lisundra diha karon sa Barangay Dalungsod by Amor Amancio o ni by Aljon Montibon diha karon siya motor parts diri sa Atbang City. Yes, may gasolinahan Pablo, mayang pagpaminaw, no? Noy Mili Traya, good morning ni muda pani diha sa Barangay Dalungsod. Silas day Arlene Traya, Dunglud Jintanaon, si Day Amay Traya o si Sir Boy Abilinosa, may pagpaminaw sa Desbarge Tuminhaw ni kanhi Konsyal Idi Induna, Konsyal Andy Laurente. Ya sa Sitio Uwangan Dos, para Jimmy Lumakang at Erlinda Lumakang, no? Para Jim, may pagpaminaw ng buntag. Sayod ko nga karong panahon na sige mo pamupo ng mangga. Amping, gandos makanunayon, ha? Sayod, biyagig ko na mo nga, hindi gina ni mo kalimtan pagsalibay ng imuang cellphone nga nag-monitor sa BT Radio, ha? Gikan pas programa ang muamua chup-chup mga higala. Ah, DJ Roland Butoy, no? Ang pink makanunayon prihas pagsakas banggag sa mga kubanan niya. O sila si Pari Iking Lumakang o ati Sali Lumakang, may pagpaminag may buntag si Boss Mayo Kibwen diya sa Barangay Maghanay, may pagpaminaw ingon man mga higala diya sa Barangay Karidad, no? O diya sa Langtad karon, no? Sila Stay Leo Montibon o si Dayla Nilisa Magpuyo, may pagpaminag may buntag. Una gitigong oras mga higala, no? Ugma na sa tapuhon mga kigsunan. Ayon pagpaminaw das Barangay Libo, Konsyal Nido Jamante. Sige pun ginyo pubring igsoon. Pubring silingan apan adunahan. Sa respeto og pagmahal sa isig kaingon, Jeriel Asindiente manamilit sa tagmoingon. Ayon yung adlaw Bernes kabuntagon, magbabungahog magbalipayon. Taga salamat sa pagpaminaw. Buntag, pari abay. June

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DYPS BT Radio.

0: 101.1 BT Radio.
1: TX500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. O, ako, di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
1: TX500.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na ba ibutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manok lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon manok lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparigya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
5: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, taingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
6: Product of RSV Trading. Mapalit sa yung suking butik.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
8: Fiber Connect IT Solutions.
7: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal cap. Soon, basta kugun, lawas bas kugun.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Original Hagkuray Capsule.
12: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuray Capsule.
11: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
13: Jumpstart your day right here.
14: Good morning.
15: The Morning Drive.
13: Morning Drive.
15: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ngayon, Tigon, taga Itel, akong asawa, panahoton kayo niya, giyong siya reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutu-kutu, kasi kabuyon, akong asulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah, minuto ka po, kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, titibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas.
4: DT Radio.

0: BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Kadungog nako sa radio ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Pumalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
5: Tuhuan matog dili ang oxidative stress, usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuy sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
6: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
5: bitaw
6: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
5: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
6: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamisa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Rajon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
1: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud so sakit ipangihi og ako pud yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
6: Gadahan ko lang tulog sayo.
5: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
6: mo na importante.
5: Aron mataas imong antioxidant.
6: Usarang timailhan sa kataas kayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
5: Mojod.
6: Unya, kanang bag-oran imong gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
5: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
6: Correct.
5: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals imong utok.
6: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir GP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir GP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak, unya ingon nga siya nay bahala mag-save og magpadako. Control ang expenses og depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir GP. Muna sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
5: GP.
6: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug Mighty C, mao man unta ang makahatag nimog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug Mighty C.
5: So doc, wala dyan tayo igong oras, ani?
6: Mm.
5: Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
5: Dili abusohan.
1: DTX 500.
0: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Can't we just like keep this old school?
5: You know, back in the day.
6: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
7: Time for a throwback.
8: That one, that's throwback.
6: You're gonna love this.
9: Check it out!
10: Check it out!

0: 89.1 PT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mangga. Mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, oh, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas dai, ma'am.
3: Away na.
2: O sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Litsaman of Legend Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichan medog lichan belly og yempo. Tatayo isa lichan medog lichan belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparigya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The best buy mo ang gipangita, suka ang magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka ang perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. Bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hinamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is the Morning Drive.
10: Morning Drive. The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day, every day.
13: Can't we just like keep this old school?
14: You know, back in the day.
15: Let's go back to the old school.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Sir, sa mga sibugay, sir. Gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matego, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag humaan akong panghapla, sir, ting haya-haya, please ko kayong paminaw sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa!

0: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: 89.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo?

0: aso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Alam, iadyo nga mga di na magkalugar sa pagmagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagmagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, binaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagita o mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
3: V-Tron, subok na!
4: Jose, Marce, Willard, Taga, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong V-Tron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, dili man guni siya mutulog magabi. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulayan na inyong V-Tron therapy. Dayon, karon yan, uyon naman kay, maay naman sila mga tulog, maay na sad mukhaon.
3: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti. Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
6: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
7: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
6: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
6: Ha? Unsa di na aana kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
6: Hala, ganito na gamitin kuya. Pwede ko ana?
7: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, kanindot ko na nagamiton kuya, tagay ko be.
7: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
6: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
7: Ha? Asa naman ka?
6: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
9: Can't we just like keep this old school?
10: Yo, back in the day.
11: Let's go back to the old school. Time for a throwback. Time for a throwback.
12: That one, that's throwback.
11: You're gonna love this.
13: Check it out!
14: Check it out!

0: 89.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty. And of course, with Mami Pucci.
2: All about mga langga. This is again yours truly, Mami Pucci.
1: Okay, Mami Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sa Mama Rust.
1: Okay, itong hisgutan karon Mami Pucci, ang kining gitawag na itong constipation. Kanang mm-hmm. itong maglisod o bawas.
2: Yes.
1: O sa Bisaya, pamaglisod o libang. Mm-hmm. Iba sintabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey, Mami Pucci, oh, na sa lima katao, adunay usadiha nga dili katarong og bawas. Okay? And then, lisod kayo ng dili katarong og bawas, Mami Pucci, kaysa putunta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: tinoon,
1: daghan kagbatsyagon sa imong lawas, o niya matod pa sa mga eksperto na kung dili katarong og bawas di ay Mami Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong hati.
2: Oh.
1: Okay? So, karon Mami Pucci, atong pagahisgutan, kung unsa gyud ang hinungdan nganong na ay mga tao nga maglisod og bawas.
2: Yes. Ang
1: okay?
2: Usa gyud no, daghan ni siya actually mamaras ang reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tawo. Pero karon ato alang sa ning hisgutan ang kaning tulo ka reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tawo. Una gyud mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tao may putsi nga murag dili kay hilig buino mo tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kay mo inom og tubig unya. Soft drinks pag yod
2: kana.
1: Soft drinks pag yod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha mamaras kaning kanang kanabitong imurang limot-limutan.
1: Oo, naay mga tao nga ingon nana nga unya na lang

0: ako, busy pa ko.
1: Yes.
0: Kaya pa bitaw?
1: Kaya
0: na. O mga yunana, which is, mo day hinungdan mamiputsi, nga mag-constipate na noon ka, nga maglisod na hinoon ka og bawas.
1: Oh.
0: Okay, nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
1: Tinood. Tapos, ang ikatulo mamaras, ang kanang magkaon ka o pagkaon, nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
0: fiber.
1: Na fiber.
0: Correct. Ang kanang, ang mga daghan mo kung mga pagkaon karon mamiputsi nga kulang o fiber o gamay rin ito ang fiber sama yes. ng pansit.
1: Oh.
0: O kanang mga spaghetti.
1: Oh, processed foods, oh, mga ras.
0: O mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag adili bitaw tagas ang fiber.
1: Yes.
0: Oh. Kaya nga naman ang

0: prutas mahal man gud. Ang gulay kaya nimo from prutas mahal. Unya usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan. Largo na lag palit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga moy hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Una gyud ba mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha jud nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya.
0: O oh, gahi.
1: Oo. Oh, oh. Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag na tug hemorrhoids
0: or almoranas.
1: Almoranas.
0: O oh, matud pa Mami Putsi na kung kana bitong constipated ka or maglisod kag bawas, imo magunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kay siyempre mapugos man to.
1: Oo. Oh. Oo. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw eh kuan posible nga matir na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almoranas
1: yes.
0: ka. O kuyaw dai kay Mami Putsi no kung imong pugson. O kay namo koy uban pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ning rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nga ning gawas na jud siya.
0: Ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: pag utong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kini ang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery. Pero ang rectal prolapse mamaras gi-require gyud siya nga
0: operahan. Ah, okay, ang almoranas madala ra siyag tambal
1: yes.
0: pero ang rectal prolapse kinahanglan gi siyag operahan.
1: Yes, kay kato naman na siyang intestine nimo mamaras nganing gawas na gyud
0: tungod sa napugos nimo utong kay ano man kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo ko na basahan base po sa akong research Mami Putsi nga kung constipated pud ka but pasabot hugaw ang imuhang colon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae. So imagine nimo Mami Putsi kung ang imong basurahan sa balay dili nimo iyabo sulod sa pila ka adlaw mabaho gina siya.
1: Yes.
0: Same po na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas gyud nato kay nganuman para dili ta mahilo, dili ta mapoison or malikay ta sa mga posible nga mga sakit nga mutakboy kung dili ta katarong og bawas Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news kayo Mami Putsi. Kaya hinungdan man gud na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes.
0: ang nakanindot ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Putsi.
1: Yes. Okay? Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na ni siya 6 ka ingredients, mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tupo, ginger og
0: Hagunoy.
1: At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no napud ko nabasa atong article nga kung magtake ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyaha na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imuhang ginakaon.
0: Dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Unana kanindot ang original Hagunoy capsule Mami Putsi. Mauna nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka Mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon.
1: Yes.
0: Sa paniud to, usa ka kapsula before mukaon, sa panyapon pod before ka mukaon, usa ka kapsula, siguradong mawagtang gyud ang ilahang constipation Mami Putsi.
1: Yes.
0: Mamaras. Okay? Thank you so much Mami Putsi sa pagkuyog ha. Unya sa sunod na sad nga higayon dinhi sa atong programang Health is Well.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
3: Aayos din yon. mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Mayroon po may experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala.
7: Si President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
4: Oo.
5: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: sa Mega Manila. 738
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 24 na mga Pinoy na naipit ng halos 9 na buwan sa Siberia dahil sa immigration issue.
0: Headlines.
4: Apat na mahalagang dokumento para sa kapakanan ng Association of Southeast Asian Nations sa Russia, nilagdaan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
0: Headlines.
3: Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development tuloy ang pagtulong sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
4: Department of Energy kinumpirma ang malakiang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
0: Headlines.
3: Framework sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa ilalabas ng Department of Energy.
0: Headlines.
4: Presidential Anti-Poverty Office at iba pang tanggapan ng pamahalaan kumikilos na upang agad matugunan ang suliranin sa malnutrisyon.
0: Headlines.
3: Senado balik trabaho na, Senate Flix tapos na ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Headlines.
4: Pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ipagpapatuloy sa Lunes, Hunyo a 22.
0: Headlines.
3: At pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo nais pa imbestigahan ng kamera.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa.

0: Pilipinas News Nationwide.
1: 5 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, June 19, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 24 na mga Pinoy na naipit ng halo 9 buwan sa Irtsuk, Siberia dahil sa immigration issue. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautosan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na naipit o napiit ng halos 9 buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa Kapian with Media na dito ay nailahad ng Presidente na kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni President Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na mga Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napagalaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino, ngunit nanatili silang nakakulong sa loob ng 9 buwan, at nangako naman anya si President Putin na hahanap ng paraan upang marasolba ang sitwasyon ng mga kababayan natin. At noong gala reception ay nagsabi sa kanya anya si Putin na nakita na nila kung ano ang sitwasyon. Mula dito ay pinahayag ni Pangulong Marcos na palalayain na ang 24 na mga Pilipino pagkatapos na maikasa ang deportation. Dagdag ng Pangulo na binigyan umano ng Russia ng opsyon na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat anya ng mga ito na umuwi na lang sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Matagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Pangulong Marcos, ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalakay rin anya ng mga leader ang mga usapin at posisyon para sa paghusulo ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Kabilang rin ang pagpapaigting ng trade and investment, food and energy security, science and technology cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Inadapt din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia, partikular ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation, at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation.
4: We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our region.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon, kasama na ang Russia sa isinagawang welcoming remarks ng Pangulo sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa mga binigyang daan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
4: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
2: Sa kabilang dako, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at kadatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na magpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsupo sa transnational crimes, gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng punong ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counter-terrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
4: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
1: Sa kaugnay pa rin balita, nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasapriyoridad ng mga hakbang para sa mga mamamayan, kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga estudyante. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sining.
4: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
1: Yan po ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Plano ng Pilipinas na maging sentro ng production at investment hub ng Sustainable Aviation Fuel o SAF. Ayon kay Trade Undersecretary Seferino Rodolfo, ang paglalagak sa SAF ay para rin pag-invest sa kinabukasan. Tiwala si Rodolfo na may potensyal ang Pilipinas na maging global hub pagdating sa sustainable aviation na fuel. Para maabot ito, nakipagtulungan ng Board of Investment sa non-profit aviation organization na Island Skies Alliance na nakikipagtulungan sa airlines, investors, technology providers, sustainability experts at government agencies na may kinalaman sa SAF development. Una na rin sinabi ng Board of Investments na maganda ang katayuan ng Pilipinas para makahikayat ng SAF investments dahil sa lumalago nitong aviation sector at feedstock.

0: para mapabilis ang ilang big ticket railway projects ng Pilipinas. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project at Metro Rail Transit Line 7.
1: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries.
2: Nakawin ang dako, sinabi pa ni Giovanni na ang mga nabanggit na proyekto ay ilinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing madali, maayos at moderno ang araw-araw na biyahe ng mga commuter sa Pilipinas.
1: The Philippines reaffirms its commitment to working closely with our ASEAN partners and development institutions in advancing a highly efficient, expansive, and well-integrated rail system that will support sustainable development and improve the lives of our people.
2: Si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo asahan na sa susunod na linggo batay sa pinakahuling trading sa world market ayon sa Department of Energy. Magbabalita si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Good news sa ating mga motorista dahil asahan ng malaki ang rollback sa presyo ng produkto petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading, posibleng bumaba ng 10 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 6 pesos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina, habang nasa 10 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, isa sa naging dahilan ng pagbaba ng presyo ng petroleum products ay dahil na rin sa kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Inaasahan naman sa Lunes, iaanunsyo na ng Department of Energy ang lingguang presyo ng oil price adjustment at susundin naman ito ng mga kumpanya ng langis at ipatutupad ito sa darating

0: Parting na Martes ng umaga. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa paghinto ng gera ng US at Iran. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy o DOE na tiyaking mararamdaman ng publiko ang paglagda ng US at Iran sa kasunduan na inaasahan na umpisa na ng pagtatapos ng kanilang gera. Partikular anyang dapat maramdaman ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Yit ni Gatchalian, matagal nang pinapasa ng publiko lalo na nang nasa sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka at pangkaraniwang mamimili ang mataas na presyo ng petrolyo kasama ang mataas na presyo ng bilihin dulot ng gera. Kaya naman sa pagkakasundo ng US at Iran ay inaahasahang umpisa na ng pangmatagalang peace and order sa Middle East at magbubukas na ang Strait of Hormuz na daanan ng mga barko ng petrolyo. Sa kabila naman ito, nanawagan si Gatchalian sa ehekutibo na ipagpatuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahihirapan sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa kung matutulungan na tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga pinaka-vulnerable sektor ng bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Target ng Department of Energy na mailabas na ang framework para sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kasalukuyang dinadraft ang circular na target ilabas bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng 2027. Aniya, maingat ang Energy Utilization Management Bureau sa drafting process para matiyak na handa ang regulator sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga kinokonsiderang issue ng gobyerno, ang pagkakaroon ng cost recovery mechanism sa sandaling na-bid out ang mga proyekto.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpasya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target reverse repurchase o RRP rate na nagdala sa 4.75%. Dasakbang na ito, ina-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposits sa 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank, nananatiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing o ng mga bilihin sa bansa. Pagtiyak ng Monetary Board na patuloy nilang babantayan ang mga papasok na datos sa ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kailangan upang maibalik sa ligtas na 3% target ang inflation sa Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin alas 11:18 ng umaga. Kinumpirma ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard na mayroong namataang Chinese vessels sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ayon kay Rimando, nag-issue ng radio challenge ang BRP Melchora Aquino sa PLA Navy Ship 555 at Chinese Coast Guard Vessel 5304 bilang bahagi ng kanilang mandato. Una nang ibinahagi ni BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Pierce o Percy Alcos na may nabataan silang mga illegal na presensya ng Chinese vessel habang nagpapatuloy ang MCA.
5: We have detected and monitored the vessels of interest. So with that, we also challenge these VOIs. But these VOIs did not hinder the participating forces to achieve the very main objective of this exercise. So we have detected one PLA and then one Chinese Coast Guard vessel. So it's the mandate of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy to continue the regular conducts. This regular conduct of patrol to assert our maritime rights and jurisdiction in the key areas of our maritime domain.
4: Yan ang pahayag ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 11:19 oras natin, Pilipinas. Magpapatuloy po ang balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and

0: walang tigil nitong relief operations sa mga lalawigang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa nailaan itong tulong, ang family food packs na umaabot na rin sa halos 400,000 kahon, nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga naospital dahil sa sakuna. Inaasahan ng DSWD na madaragdagan pa sa mga susunod na araw ang mailalaan itong tulong habang nagpapatuloy ang response at recovery operations. As of June 19 naman ay meron pang higit 5,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers dahil sa epekto ng lindol. Nananatili namang naka-standby ang nasa 5 bilyong piso pang pondo ng DSWD para tugunan ang iba pang pangailangan ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nationwide. Tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa poblasyon, Glan at Malapatan, Sarangani Province. Ang kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kabilang sa mga pangunahing ibinibigay ngayon ay mainit na pagkain mula sa mobile kitchen, family food packs at ready-to-eat food boxes. Sinisimulan na rin ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance upang matulungan ang mga pamilya na maipagawa ang kanilang mga bahay at makabangon sa lalong madaling panahon.
2: Sabi Mayor, yung cash, kasi gusto natin bumalik sa type of normalcy yung buhay ng ating mga kababayan. Tama si Mayor, yung relief is panandalian. Kasi mga kababayan gusto na gaman ang kumpulong panilang kataanan.

0: si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sinabi nitong nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agencies sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Ikakasanay din aniya sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residenteng labis na naapektuhan at pinadapaan ng nagdaang lindol, partikular na ang mga may totally at partially damaged na mga bahay. Kasado na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
3: Mayroon ng inahanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, gas assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
2: Yan ang pahayag ni OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Karagdagang tauhan ang ipadadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa Mindanao para sa muling pagbangon ng mga naapektong lugar ng malakas na lindol. Kinumpirma ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na 15 personnel nila ang pupunta sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad at iba pang emergency situations. Isa sa mga tututukan ng mga tauhan ng DSWD Region 5 ay ang pagbibigay ng psychological support at technical assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
4: These are not just ordinary social workers. Sila yung expert sa pag-provide ng psychosocial intervention doon sa mga affected families and individuals because of that 7.8 earthquake in the Mindanao area, particularly in Sarangani and General Santos and Davao region. Kabilang din dyan yung ating mga psychometrician. Ang magiging papel ng psychometrician natin is sila yung magpo-provide ng technical assistance doon naman sa ating mga personnel na simula pa nung tumama yung lindol na ito ay talagang nakatutok na sa disaster response operation.
0: Yan ang pahayag ni DSWD Field Office 5 Regional Director

0: Sir Norman Laurio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, bahagyang bumilis. Bagyo inaasahang papasok ng PAR ngayong weekend. Ang iba pang detalye hatid ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pangang bumilis itong bagyong binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layo 1,850 kilometro, silangan ng Eastern Visayas, Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour habang kumikilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan namang papasok ito ng PAR sa weekend o bukas ng gabi hanggang Linggo ng umaga at tatawaging Bagyong Francisco. Ayon sa pag-asa, posible itong lumakas sa tropical storm ngayong hapon o gabi at maaring maging typhoon pagsapit ng Linggo, bagamat hindi inaasahang tatama sa kalupaan ng bansa. Posible rin itong magpalakas ng habagat na maaari namang magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Mula sa pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ng pag-asa na hindi pa rin nararamdaman sa Pilipinas ang full-blown na epekto ng El Nino kahit pa nagdeklara na ng El Nino maging ang Tropical Pacific. Sa panay ng programang Boses kay DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis, posibleng sa Nobyembre pa maitala ang epekto ng dry spell sa bansa, bagay na dapat ng paghandaan ng pamahalaan at mga komunidad. Kasama na rito ang banta ng malalakas na bagyo dahil pa rin sa epekto ng worldwide El Nino phenomenon. Babala pa ng pag-asa na posibleng tumagal ang dry condition hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027.
4: Nataas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition, at ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at dun po sa next year po, yung mga at least mga katapusan ng 2026 up to first quarter na 2027, yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagtuyo.
0: Si DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Walang tigil ang pag-arangkada ng whole of government approach ng pamahalaan pagdating sa mga hakbang para masolusyonan na ang mga matinding pagbaha sa Metro Manila sa panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR, Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bongga, may sarili umanong mga hakbang ang kanilang ahensya para masolusyonan ang mga pagbaha. Kabilang dito ang pagsasagawa ng clean-up operations sa mga major waterways tulad ng Ilopasig at San Juan River, pagdedeploy ng River Warriors at Estero Rangers. Gayun din, maigting ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga barangay para sa hauling ng solid waste sa mga daluyan ng tubig at mailagay ito sa mga landfill.
5: Meron din po tayong easement recovery. So, ang DENR-NCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families.
2: Si DENR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bongga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagsimula na maghatid ng pabahay sa mga residente sa Naga City ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Ito matapos ang isinagawang turnover ng Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ng modular shelter unit sa mga pamilyang nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Naga City Charter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DESUD Secretary Jose Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamahaging modular shelter units ay malatagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasama nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa na seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ang Administrasyong Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lubos naman ang naging pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ayon kay Robredo, ramdam na ramdam ng mga taga-Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan para mabigyan ng maayos na pabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lang ang Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabibiyayaan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program.
6: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng Administration President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na mamaximize talaga.
2: Yan ang pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Health inaanyayahan ng lahat na makibahagi sa mga libreng serbisyo nito bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Lawrence, go ahead.

0: ni Parañaque 2nd District Representative Brian Jamsuan, ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, na palawakin ang outpatient coverage nito para sa dialysis at iba pang gamutan sa bato upang maiwasan ang isang malawakang krisis sa kalusugan. Ito ay matapos ilabas ng Philippine Renal Disease Registry ang nakakabahalang datos na 57.4% na mga pasyenteng may chronic kidney disease ay mga batang nasa edad 20 hanggang 59 years old. Panawagan ni Jamsuan huwag hintayin na maging full-blown public health crisis ang naturang sakit. Upang rumesponde sa krisis, inihain ni Jamsuan ang House Bill No. 6310. Sa ilalim ng panukalang ito, uobligahin ang PhilHealth na sagutin ng 100% ng gastusin ng mga pasyente ng CKD kabilang ang maintenance, dialysis, gamot, professional fees at hospital charges. Paiirarin din ang no balance billing policy kung saan bawal maglabas ng kahit isang sentimo mula sa sariling bulsa o out-of-pocket expenses ang mga pasyente. Biligyan din ng mambabatas ang maagang pagsusuri at tamang edukasyon sa kalusugan ang susi para manatiling produktibo ang ating mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Health, inaanyayan ang lahat na makibahagi sa mga libreng serbisyo nito bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month. Balikan natin ang report ni Lawrence Sanhoco.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Hinikayat ng Department of Health o DOH ang publiko na samantalahin ang mga serbisyong pangkalusugan na bukas para sa lahat anuman ang kasarian o yung sexual orientation bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Ayon sa DOH, kabilang sa mga serbisyong maaring ma-access ng komunidad ang mental health at psychosocial support, assistance para sa mga biktima ng gender-based violence at libreng HIV at sexually transmitted infection o STI services. Pinayuhan din ng kagawaran ng mga nangangailangan ng agaran tulong sa kalusugang pangkaisipan na tumawag sa National Center for Mental Health Hotline 1553 habang maaaring i-report sa National Emergency Hotline 911 ang mga insidente ng pang-aabuso o yung kaya naman ay tinatawag na karakasan. Hinikayat din ng DOH ang publiko na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center upang makatanggap ng libre at inklusibong serbisyong pangkalusugan. Bahagi ito ng kampanya ng kagawaran para isulong ang pantay na akses sa serbisyong pangkalusugan at mga tiyak na walang maiwan sa pagtanggap ng nararapat na pangangalaga. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Oras natin, alas

0: 5:36 ng umaga, balik trabaho at doble kayod na ngayon ang Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate flicks at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Dagdag pa niya, ilalatag na nila sa mga susunod na araw ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahanda na rin nila umano ang magiging impeachment trial na sisimulan sa July 6.
1: Tapos na ang Senate flicks, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at ilalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipagpapatuloy sa Lunes ang gumugulong pa rin pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Poa na may dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento, kaya naman pwede paan niyang umabot sila hanggang Martes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: As far as the defense is concerned, okay po naman kung siya nangyari. Hopefully, matapos natin ang Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, the apat yung article. May isang article po na tapos na yung marking. Pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos ngayon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumentos.
3: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iginiit ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrimulya na wala pa siyang impormasyon kung may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ayon kay Rimulya, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
5: Pagsabog siya nun, narinig siya kasi wala pa kami nakikita ganun. So wala, hindi namin alam. Always prepared. Pero yung mga ganong klaseng products, delikado yan, di ba?
0: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na meron ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapaaresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
6: Hindi mo siya alam. Ay, ako, hindi ko alam. The Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manatee, at arresting to implement warrant of arrest.
3: Yan ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Investigasyon sa pagkalunot ng mga estudyante ng Ateneo mahalaga para maiwasang maulit ang insidente ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Mahalaga ang masusi at komprehensibong investigasyon sa kaso ng pagkalunod ng dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University Blue Eagle sa Aurora para makapagtatag ng mas maigpit na pamantayang pagkaligtasan. Ito ang binigay din ng Philippine National Police upang maiwasan na maulit ang kalintulad na trahedya sa inaharap. Ang PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasalukuyan na sinusuri ng mga investigator sa kaso ang posibilidad ng paglabag sa anti-hazing law kaugnay sa pagkasawi nila Rene Baterbonia at Divine Adili. Titiyakin din ng PNP ang mabilis subalit masusing pagsisiyasat sa mga insidente may kaugnayan sa kaligtasan ng publiko. Ganyan din sa pananagutan alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakumpleto na ng Criminal Investigation and Detection Group ang humigit kumulang 80% na kanilang investigasyon sa kaso. Hindi bababa sa 48 ka-individual ang napadalhan na subpoena bilang bahagi lagi na patuloy na pagsisiyasat habang ang natitirang testigo ay nasa ang haharap sa mga otoridad sa Hunyo 19 at Hunyo 22. Umaasa naman ang CIDG na may susumite ng ang kanilang kompletong ublat sa Department of Justice sa susunod na linggo. Kanina humarap sa CIDG ang nating head coach ng kupuna na si Tab Baldwin para sagutin ang mga katanungan na siyang makapagbibigay liwanag sa nangyaring trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dacala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Na isang kamera na imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Una nang inihain ni na Deputy Speakers Paulo Ortega V, Jefferson Kunghun, Deputy Majority Leaders Ernest Jonition Jr. at Assistant Majority Leader Zia Alonto ang House Resolution Number 1129 para imbestigahan ang drowning incident sa Aurora na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon sa mga mambabatas, layunin din ang imbestigasyon na palakasin ang protective measures ng lahat ng student athletes sa buong bansa, lalo't nangyari ang insidente sa team building activity ng paaralan. Anila, mahalagang masuri ang buong sistema para maprotektahan ang student athletes at maiwasan ang ganitong pangyayari.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala ang 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 matapos lumabas sa pinakahuling survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na patuloy na mataas ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa bansa. Batay sa resulta ng 2025 updating survey, nasa 25.3% o katumbas ng isa sa bawat apat na batang limang taong gulang pababa ang nakakaranas ng stunting o yung mabagal na paglaki dahil sa kakulangan sa wastong nutrisyon. Ayon sa EDCOM 2, itinuturing itong malubhang issue sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong bata. Ipinaliwanag pa ng komisyon na ang epekto ng malnutrisyon ay hindi...

0: News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala ginulat sa World No. 2 o ginulat si World No. 2 Elena Rybakina para makarating sa quarterfinals ng Berlin Tennis Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
2: Iyala at pinatumba si World No. 2 Elena Rybakina sa score na 7-5-6-4 sa kanilang round of 16 match sa Berlin Tennis Open sa Germany. Nakabawi ang Filipina player laban sa Kazakhstani matapos siyang matalo sa kanilang unang pagharap sa Italian Open noong isang buwan. Ito rin ang naging panglimang panalo ni Iyala laban sa top 10 players mula ng kanyang magical run sa 2025 Miami Open. Pero hindi naging madali ang tagumpay na ito dahil ipinoste ni Rybakina ang 4-1 lead sa first set bago inangkin ni Iyala ang sumunod na tatlong games para itabla ang score sa 4-4. Inagaw ni Rybakina ang 5-4 advantage sa sumunod na game, ngunit muling napasakamay ni Iyala ang huling tatlong games. Sa second set, sinandalan ni Iyala ang 3-1 lead at maayos na service game para baliwalain ang comeback attempt ni Rybakina. Makakaharap naman ni Iyala sa quarterfinals si World No. 8 Elina Svitolina ng Ukraine. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 16 na minuto bago magalas 12 ng tanghali, abangan ang mga balita mula sa ating lalawigan dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit
0: ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Alas 11:46 oras po natin, Pilipinas. Mga balita dito sa Luzon. Mount Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nagkaroon ng post-evaluation sa ginanap na second nationwide earthquake drill. Magbabalita si Apollo Padain ng Radyo Pilipinas, Bontok.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinag-usapan sa nakaraang assessment meeting ng mga membro ng Provincial Disaster Risk Reduction Council, ang mga napansin nilang pwede pang maayos sa ginanap na simultaneous earthquake drill araw ng Huwebes sa Bontoc Mountain Province. Ang ilan sa kanilang napansin ay ang kakulangan ng alarm system, kasama pa ng mga backup nito, at kasama na pati ang kakulangan sa fire extinguisher, mga expired na mga medical kits, at hindi pa siniseryoso ang nasabing earthquake drill. Ang daan pa na mga senior citizens at persons with disability ay kulang sa ibang mga gusali ng gobyerno, kaya minukay nila na kung pwede ay lagyan ito ng mga daanan para sa mga senior citizens at persons with disability. Sinabi naman ng PDRMC na sikapin nilang bigyan ng solusyon ang mga problemang napansin nilang kakulangan ng mga opisina. Para sa Bagong Pilipinas sa Apollo Padain, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
9: Mula naman sa Bicol, 306 na rockfall, 32 volcanic earthquakes at isang volcanic tremor na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ang balitang yan na hatid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
6: report.
10: Sa nakalipas na 24 oras na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon ang 306 rockfall, 32 volcanic earthquake at isang volcanic tremors na tumagal ng 15 minuto ayon sa ulat ng ahensya ngayong June 19. Nakitaan din ang banaag ang bulkan habang patuloy ang pagdaloy ng lava sa mga galis ng Basud, Bunga at BC. Nasa 1,688 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan batay sa pinakaulig monitoring ng ahensya nitong June 18. Umabot sa 200 metro ang taas ng plume mula sa crater ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa kanlurang hilagang kanluran. Naitala rin ang panandali ang pag-impis ng bulkan kasabay na nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon, nananatili nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon, kaya mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang panghipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanan din ang ahensya ang publiko sa posibilidad ng pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
7: Sa Kabikulan pa rin, pulis na sangkot sa Umanoy extortion, arestado sa entrapment operation ng PRO Region 5. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
6: report.
11: Naaresto ang isang pulis na nakatalaga sa Regional Medical Unit 5 matapos masangkot sa Umanoy pangingikil kaugnay ng kasalukuyang recruitment process ng Philippine National Police sa isinagawang entrapment operation ng Police Regional Office 5 sa loob ng Camp Brigadier General Simeon A. Ola sa Legazpi City. Ayon sa ulat ng PRO 5, inaresto ang 40 taong gulang na police officer matapos umanong humingi at tumanggap ng 38,000 pesos kapalit ng pangakong maipapasa ang isang aplikante sa medical phase ng PNP recruitment. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Intelligence Unit 5, RID Tracker Team at Legazpi City Police Station kasunod ng natanggap na impormasyon at isinagawang surveillance. Matapos ang pagkakaaresto, agad na ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan at isinailalim sa medical examination bago dinala sa Legazpi City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Binigyang diin ng PRO 5 na mahigpit nilang ipatutupad ang internal cleansing program upang mapanatili ang integridad ng organisasyon. Ayon kay Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director ng PRO 5, hindi kukonsintihin ang kanilang tanggapan ang anumang uri ng korupsyon, lalo na sa recruitment process ng PNP. Anya, mananatiling merit-based, patas at transparent ang pagpili ng mga bagong pulis at pananagutin ang sinumang lalabag sa batas at magpapababa sa tiwala ng publiko sa kapulisan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Binaha ang bahagi ng Datile Street, Barangay Tisa, Roa City dahil sa naranasang pag-uulan ngayong Biyernes, habang nag-shift naman sa online class at suspension naman para sa iba pang paaralan dala ng masamang panahon doon. Si Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas Iloilo sa balitang yan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Roa City ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na naranasan umaga June 19. Kabilang sa mga apektadong lugar ang kahabaan ng Datile Street sa Barangay Tisa, kung saan napilitang lumusong sa baha ang mga residente at motorista upang makarating sa kanilang mga destinasyon. Malaki rin ang itinaas ng tubig sa kalsada papunta sa Graceville na nakaapekto rin sa pagdaan ng mga sasakyan at mga residente dahil sa masamang panahon at pagbaha. Nagsuspende ng klase ang Our Mother of Mercy Learning School Incorporated para sa lahat ng antas ngayong June 19. Samantala, inilipat naman sa online learning ang mga klase sa junior high school at senior high school ng Philomere Christian University. Pinapayuhan ang publiko na manatiling mapagmatsyag, umiwas sa mga lugar na binabaha at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Samantala, balita naman sa Mindanao, ika-anim na

0: ng Radyo Pilipinas Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ipinagdiriwang sa Vicente Pimentel Memorial Gymnasium sa Tandag City ang ika-66 na araw ng Surigao del Sur bilang paggunita sa pagkakatatag ng lalawigan. Sinimulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang misa pasasalamat na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan, mga municipal mayor, barangay kagawad at mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies. Sinundan ito ng isang maikling programa kung saan dumalo rin si Acting Provincial Governor Manuel Alameda kasama ang iba pang mga opisyal ng lalawigan. Patuloy namang isinasagawa ang iba pang mga aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Eastern Mindanao Command, kinilala ang ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na disaster response at relief operation sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye, mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Kinilala ng Eastern Mindanao Command o EastMinCom ang malaking ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na humanitarian assistance and disaster response o HADR operation sa mga lugar na lubhang iyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Inihayag ni EastMinCom spokesperson Colonel Rosa Maria Cristina Rosette Manuel na karamihan sa 401 na pinadalang personahe sa mga relief search, rescue at retrieval operations ay mula sa reserve force ng mga units ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Manuel na kahit na wala itong sweldo ay binubuhos ito ang kanilang dedikasyon para makatulong sa nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya hinikayat ito ang publiko na sumali sa mga reserve forces ng AFP upang makatulong sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, June 19, 2026. Ang ating oras po, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Gatong!
7: May nagwawala sa labo.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
1: Ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus ug bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
2: Bring health into your home. Bring health into your home.
3: Lactopafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lactopafi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactopafi, and bring health into your home.
2: Bring health into your home.
4: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
2: Bring health into your home.
3: Lactopafi Health Alert. Likayi ang cancer. Ang Lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopafi Health Drink adunay live Lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopafi Health Drink matag-adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopafi and bring health into your home.
2: Bring health into your home.
1: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang dagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopafi food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopafi 100% natural, aprobado sa FDA.
2: Bring health into your home.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang Lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing.
6: Digid sayon ang pagpananom.
7: Ato kinahimuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismo paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant.
2: Bring health into your home.
3: Lactopafi Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lactopafi Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lactopafi Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lactopafi and bring health into your home.

0: Maglacto Plant na para sa masarap, di kalidad at masaganang ani. Iwas peste ang inyong mga pananim. Maglacto Plant.
1: Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan. Kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement Lacto Puffy 100% natural. Why gipiling edad? Tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
2: Bring health into your home.
3: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
4: Atong oras sa gabay sa Kalambuan, alas 12:10 sa Kaudhon.

Baingudto, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lakip na tibok kalibutan. Pamaagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu ug sa I Love Project Facebook page. Madungog po ta sa ato ang naka-hook up na to ng mga radio station. Oh, naatay 98.1 DYPSBT Radio Tuburan. No, maingod to nyo dahil silang Sir John Magubat, atong station manager. Sir Renel, Sir Roland, maingod to. Taga-Tuburan, maingod to. O asa tama ni, no, nakadungog ni nga to ang programa pamaagi sa DYPSBT Radio Tuburan. 95.3 DYEG 100.

pizza 19 buwan sa Hunyo 2026 dali ra kayong panahon ano kanya kabanay ko ni usa ka oras na tong programa alas 12 hantod karong alauna sa hapon and gabay sa kalambuan ano nya maghisgota og mga adugang kahibaw oh naot nga naamoy dugang kahibaw makuha ning atong programa lagi pamagi paglabi na karon ato ang topic no kaning og carrots og okra production. Oh, ang pruning sa okra unsaon, anatay gamay ideya nga ipaambit diha kaninyo. Pero di pata mo adto sunahan, ato asang pasalamatan ang ato ang nagpasiugda ning atong programa. Oh, way lain ato ang former board member sa 30 Distrito Sugbo, CEO sa ASI Laboratories Incorporated og sa Lactobiotics Sugbo Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Og ato ang VP admin, ato ang vice president no, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Maingod to diha, Attorney, Ma'am G, maingod to. Ako sab di ay, William Muyet lang gyapon, no? Ang ato ang gabay sa kalambuan programa tag Birnes o Sabado. Karong Adlawa, na atay schedule, no? Dito sa Toledo City, karong alas 2:30 to alas 3. Ay, nagkahuman na to, ano yung tong programa? Na atay adtoon nga mga tupad farmers, ato ang nangayo sila pod o mga ideya. Gumikan sa produkto sa ASI Laboratories Incorporated. Kanya ang ato ang mga produkto no sa ASI atay Lactoplan nga biofertilizer mo nay dako nga matabang para mudaghan mutambok ang ato ang mga tanom nga kinahanglan na og Lactoplan foliar biofertilizer. Spray lang ni nato. No, ang templada ni sa usa ka 16 liter 80 ml no 80 ml sa 16 litros nga tubig. Mo ni spray na to matag kaduha sa usa ka semana or pwede ra sad once a week atong istira kung unsay atong gi-cropping kung high value crop pwede ra kausa sa usa ka semana og humayan katulo sa usa ka cropping no natay number of days daw sa unsa nimo i-timing pag spray ang ato ang foliar fertilizer nga Lactoplan. May kaduha ang ato ang Antica. No, katong mga fungicide and bactericide, mga fungus o mga bacterial leaf blight sa atong mga tanom, nanay kasulbaran ang ato ang Antica nga fungicide and bactericide. Same ra gihapon og application, kaning

ang dilusyo, no, iyang templada 80 ml sa 16 ka litro nga tubig kanang usa ka backpack sprayer. O nga mo ang tabon sad sa mo ang butilya, sa mo ang bottle, mao nay insakto nga sukod tulo ka tabon sa usa ka backpack sprayer, no? Unya, another product kaning ato ang Icon nga organic insecticide. Katong mga insekto nga mo dugok diha sa ato ang mga leafy vegetables, no? Buslutan. Unya, katong mga taong, oh, mga taong paliya di kadagko, no? Kay gibuslutan ang bunga. Unya, gibangutkot ang dahon. Maisa na to mga armyworm na atay organic insecticide ang ato ang Icon. Anya, ang ato ang 3C sticker kay karon maguwan-uwan naman, no? Naguwan-uwan, mukalit og uwan, anya, sayang ang ato ang ibang spray nga mga fertilizer, mga insecticide, fungicide kung wa kay sticker gisagol. Natay 3C sticker, no? Usa ka backpack sprayer 5 ml ra, 5 to 10 ml gamay ra gyud kayo mong gamiton. Anya, natay packing anak po nga gagmay ato ang 250 ml og 1 liter. Mao na ang produkto para sa agriculture, para sa mga pananom ni Asil Laboratories Incorporated. Unya ang ato ang gasa, no? Ato ang gasa nga soil ameliorant. Mao sa ni usa sad ni nga makapahimsog, makapabalik ang clubtic o kaayo sa ato ang mga yuta nga nangaguba na, no? Soil conditioner. Wapo kini amo ang gasa niya, BAPS registered. Ha? Huh? Niya namuhi og kahayupan. Siyempre natay uma, nigubli sa balay na ibabuya na imanukan. Paimna na og lactobet ang inyong mga kahayupan. No? 5 ml para sa manok, 5 ml per liter of water. O sa kalitro nga tubig, 5 ml ra ang isagol sa lactobet. Mga naimnon nila, matag-adlaw. No? Manok sa manokan. O baboy, 10 ml per liter of water. Mga po na imo'y painom, labi nagbaktin o nagpaanay. No? Para di maglisod o gatas ang anay, paimna og lactobet, no? Katong ato ang animal nutrition, probiotic animal nutrition, lactobet. 10 ml per liter of water. Anya atong insumo. Anang insumo mo na ipang disinfect sa ato ang mga area sa mga manukan, kalapate, unsa pa uban kani mga namuhi rabbit, no? Daghan man kay namuhi rabbit, hugaw ang hugaw sa rabbit, ang ihi sa rabbit, kinahanglan gi disinfect na sa insumo plus. Oh, katong mga breeder og mga iro, breeder og mga iring para limpyo, layo sa sakit ang mga kahayupan na to, e disinfect na aning ato ang Insumo Plus, no? Organic disinfectant and odor control. Mawang langaw, mawang baho, limpyo ang palibot sa imuhang kahayupan, mga tangkal, no? Unya mo na ang para sa livestock o para sa mga utanon or mga gipangtanom na to sa atong umahan. Siyempre, ang atua pong panglawas, no? Kita'y nag-ugmad, kita'y naglaog, kita'y naghimo o tangkal, ligon o himsog, kanunay atong immune system, pag-inom o lactopapi food supplement, no? 30 ml, 3 times a day. Tatulo sa usa ka adlaw, pag-inom o lactopapi, no? 30 ml, usa ka shot glass. O nagtrabaho ka, sama na to, nga wata din balay, kay naata din sa trabahoan, pwede rin ka kaduha mo inom, buntag o gabi eh. Oh, paingon mo trabaho, human sa pamahaw, human sa panihapon, inom, dayon katog, wapo kayo ang imuhang pagkatog o himsog pag-abtika, pagmatas buntag. Pag inom og lactopapi, matag adlaw. Asa mapalit, no? Asa man mapalit ang ato ang lactopapi. Number one yun na to, ana, Rose Pharmacy. Tanang Rose Pharmacy, naagyo na yung lactopapi. 360 Pharmacy, o kani mga local pharmacy na to, no, sa atong lungsod nanay mga lactopapi nga baligya gyud. 1 liter 500 og 220 ml. Og moari pug sa mga pang-agri, agri products, oh, ato ka Pacifica, og naka Pacifica pangutana diha og tanang produkto ni Asel. Og ato pug sa Alturas naa sanda diha sa ilang grocery. Ni Alturas ang product ni Asel og ni Lacto. Mana nga sayon na ta pagpalit. Pero masayon pag yod adto kas Lazada og Shopee. Ah, diri sa ato ang program karon. Nasa comment section na diha ang link ni Lazada, na po diha ang link ni Shopee. Oh, sa Lactobiotics og ni Asel, maklik na ninyo, mapili ra mo unsa inyong paliton dito, unsa gikinanglanon ninyo sa inyong tagsa-tagsa kauma og ang atong Lactopapi sa ato ang
kaugalingon.

Inya, utan Bisaya naay okra. Ug unsa pa mga kagamitan ana itong okra, pero naa pud ni nga makaingon sila nga ikaon og okra kay aron mahimsog ka kay murag naa pud ni medicinal nga kuan no ang sud aning okra. Pero di na tawong isgot ni ana, pero ang atong okra production labi na gyud ka nang magpruning ba? Kanang ganahan ta nga muhantod gyud ang atong okra, taas og taas taghangtod ba? Panagsara ta mo tanom. Mo ni ang atong pagabuhaton. Una. No? Kaning unsaon ako pagpruning ang okra nga muhangtod gyud nga makabunga og himsog gyapon ang bunga. Okay. Ang una natong buhaton kaning giingon nila og lower leaf and branch removal. No, unsa man siya? Nakabantay mo, no? Nakabantay mo sa inyohang mga tanom nga okra. Sa ubos nga punuan sa okra, naay mga sanga, mga dahon nga mutubo, no? Gikan si yuta, diha daghan kayo mga

kaning LTTL role. Unsa man ni siya kaning living the top sleep, no? Kani siya kanang gikan sa udlot sa okra. No? Panahon nga mag-harvest ka, di ba? Nasa tumoy man ang mga bunga. Kanya malipayon yun kayo kag mag-harvest na kay harvest na gud ne. No? Karaadlaw mo harvest de usahay karaadlaw ka mag-harvest. Kay maabtan og kaguwang ang okra di na man sad mahalin, bati man pug kanon. No? Usahay mulat ang rakag usa ka adlaw og ma harvest na pugka. Kay kinahanglan inig putol nimo sa tumoy sa okra. Ama putol pa dili pa tumada tong gangot kay di bati na man pug kanon og gangot-gangot na, di ba? Mao na nga kaning giingon og LTTL, no, kaning living the top slave. Gikan sa ibabaw, no, kaning odlot. Imo nang panguhaon, no, imo nang kanang panguhaon ang daundahon unya binli lang na og mga upat or lima ka unom antod sa unom ka dahon. Mo na nga kaning imuhang pagkutlo, no, kaning pagpanguha ba sa dahon og sa kuan, dako ning tabang labi na gyud og imuha nang dapatan sa ikaw ni mong panguha, isprihan ni mo o lactoplan para mawa ang stress sa punuan sa okra. Yeah, mo to ang bawo naman ta, unsay timplada sa ato ang lactoplan. Nga mo i-spray mo, ibusilbing, mabawa. Kay ma-stress man na imuha ng pangharuson, di ba? Maluya ba? Mura ko po nagtaho, kulataho ni mo tao, maluya. Kaya ka na, mura po na siya kikulata kay imo man ang ipanguhaan o mga galamay, mga bugway niya. Mo na, isprihan yun na ni mo o lactoplan. Muna, kinahanglan nga na ay mahibilin 3 to 4 hantod sa unom ka dahon gikan sa udlot. No? Gikan sa udlot or gikan sa babaw. Kana mo himsog yun kay nga okra. Nindot kay na ang bunga niya na. No? Ikaduha, kaning kung wala na ang dahon, wala na'y dahon yun nahibilin ba? Kay kutkot o nahurot. Nahurot ni mo kan. Mukunhod sa na. Mukunhod ang imuhang abot, mukunhod ang bunga sa okra. Di gyud na pwede, no, kinahanglan binlan yun na 3 to 4 hantod unom ka dahon gikan sa udlot. Hantod diri sa punuan, hantod sa ubos. Kana ra gyud ibilin para nindot gyud kayo ang dagan sa bunga sa imuhang mga okra. No, nasabtan? Gikan sa udlot 3 to 6 or hantod basa ana unom ka dahon ang nahibilin gikan sa udlot. Nindot yun na ang bunga sa imuhang dagan sa bunga sa imuhang mga okra. Unya, kung wala na'y dahon,

0: di mamkunhod mauton ang dahon ang dagan sa imong kaning pagpananom og okra. Ikatulo no kaning atong topping rejuvenation. Unsa man siya kanang maabot sa panahon ba nga ang imong okra ing lapaw na nimo, ing lapas na nimo. Kababantay ta? No, ang okra imo nang bujukon ba imo nang pirahon na punuan para makuha nimo tong iyahang bunga. Ing lapas na taas na kayo, ing kahoy na ba? Ato anang ipruning, ato anang ang technique ni ana, no? Unsa may atong pagabuhaton ni ana? Unsa may atong buhaton ana kung taas na kayo ang okra, mi taas na. Lapas na nato. Ang mayong buhaton ni ana, putlon nimo ang punuan. No? Binlan na nimo og 8 inches to 12 usa ka ruler. Gikan si yuta. Katingon nimo ang punuan sa okra, binli na og usa ka ruler. Kinatasan usa ka ruler. No, kinamuban kanang 8 o 8 ka 8 inches. Pagkahuman nimo putol, pasunday na po na og spray sa lactoplan. No? Para mas mudali siya mo sa lingsing, mudali siya pagkabuhi og balik, mudali siya pagpamunga, gakinahanglan na og foliar fertilizer sama sa lactoplan. No? Spray na nimo kaduha sa usa ka semana. Katong pinutlan. Katong mura nagtuod ba? No? Tumura nagtuod na hibilin pero buhi na siya. Para siniguro ka nga modali og kabunga, modali og pamuwak, modali og kasalingsing, isprehe og lactoplan, no? Kuyogi sad na og insecticide. Aw, fungicide ang atoang ICO antika. Kay mga punggos sa katong sinamaran na tos punuan, di siya ka dugok para di malata tong pinutlans punuan. Natay antika nga fungicide and bactericide. No, para dali mo tubo, nakadepensa sa mga punggos nga musod dito sa samad sa punuan sa okra, isprihan na to apil og ato ang antika nga fungicide and bactericide. Okay? Namubo na, musalingsing na, mamungag balik, sayo na pod pagkatod, sayo na pod pagkutlo sa ato ang mga bunga. Oh, isgot naman ta aning kutlo sa bunga. Kasagaran karon ra ba, namalitag mga gunting, unsa pa ning mga garden tools, no? Kay mao na kunoy kuan garden tools, pero atong namatngunan sa una sa mga katigwangan, ilahar ra gyud nang usingan ani say atong mga pinulungan ani gani kaning singion ba or kaning kukuri gamiton pagkutlo sa kaning ato ang okra, di ba? Karon hilas na kita gunting man. Pero unsay ka epic ka nakabati pud kung mogamit kag mga tools, gunting, kutsilyo nga mukat anang punoa kaning mukat sa bunga sa okra. Dugay maayo. No, dugay maayo ang katong ginuntingan kontra og imong singion. No, kisa may naka-obserbar ni ana. Mo na mas nindot. Mobalik ta sa natural na to nga katong singion ra na to ang bunga sa okra. Di na to gamitan og gunting or kutsilyo man. Para dali maayo, no? Dili ma-stress maayo ang imuhang tanom nga okra. Gumikan natural ra imong gigamit. Nya, siyempre ispray gyud ka sa to ang lactoplant og sa to ang fungicide and bactericide nga antika. Okay? Nasabtan una ang dahon sa okra, kung maupay pagtubo, imong kuhaan diri sa punuan. Ano? Panguhaon nimo itong mga sangas, punuan, hantod, mabinlan na lang og unom or lima to unom o tulo, hantod sa unom ka, dahon gikan sa udlot. Ikaduha, ang pagpruning og taas na pod kayo ang punuan sa ato ang okra, pwede nimo putlon ang punuan, binlan nimo og 8 to 12 inches gikan sa yuta. Kanya isprehan na to og fungicide and bactericide para mga punggos nga samaran nga punuan sa okra dili masudlan. Kanya atong isprehan og lactoplan para modali og salingsing, modali og pagpamuwak, makabunga pagdali. no, sa atoang foliar fertilizer nga lactoplant biofertilizer. O niya, kung nakabunga na, mas maayo dita mo gamit o gunting inig-harvest. Mas maayo singion. Kanang kukuray gamiton. Okay? Nakuha ba? No? Naot nga na mo'y gamay nakatunan or nakakatun na mo ni Ana. Panulti po na sa uban ninyong mga kasilinganan kung kisa may nananom o mga okra. No? Kay, kayuhan man ni natong tanan. No? Dili man ni nga aron gamay ra na siya harvest diha, di na kutuganan sa kong sikreto. Tugaan ni pod, no? Tugaan ni pod kay kita raman, Pilipino man ta. Kita raman gaya po'y o gamay rag okra na deliver dito. Mumahal imuha, pero ipalit rag gaya po na nato. Manang nagkaangay tatanan, no? Nakaibaw tatanan kung unsa po'y ginagmay mga ideya nga mahibawaan na to sa to ang pagpananom o okra. Alas 12:31 na, maminaw sa taog mga mahinundanong pahinomdom.
1: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
2: Narito na ang sagot.
1: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
2: Iwas langaw.
1: Iwas baho. Iwas tik. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mik...

0: is a concentrate seaweed-based spreader, sticker, and emulsifier, isip sa pagpangandam sa kalisod sa panahon para mutuhop sa inyong mga tanom ang tambal para sa mas mudako ug lagsik ang ani. Kini kay gihimo gikan sa guso o seaweed. Gumikan niini ang 3 is a concentrate seaweed-based spreader, sticker, and emulsifier kay makatabang sa pagpahimo nga organic ang inyong pananom. Busa, paminawa ang testimonya ni Bitya Samson sa iyang gamit nga 3 is a concentrate seaweed-based spreader, sticker, and emulsifier.
1: Ako si Bitya Samson, usa ka farmer sa Dakbayan sa Negros. Sa una, makuyawan jud ko kung magsige nag-ulan-ulan sa mua kay madala sa ulan ang gamot sa akong pananom. Unya, kini madaot hinuon. Sa una, nakasulay jud ko madala ang tanan akong pananom tungod sa uwan. Pagkabalo na ko aning 3SE, na-absorb jud ang mga gamot nga gi-apply nako. Wala jud na sayang akong pagtanom agi lang sa uwan. Karon kung mutanom nako dira ko mabalaka kung mag-uwan-uwan kay naaraman ang 3SE panagang sa panahon para himsog akong kutanom.
0: Pangandam sa panahon gamit sa 3SE Concentrate Seaweed Based Sticker and Emulsifier.

0: sayon ang pagpananom.
1: Ato ka ng himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit ng inorganic fertilizers, mahal na kaayo o makadaot na kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa Lucky Plant pagka-half-size magtubo sa tanom sa naturang na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang matubo sa imong maani uban sa Lucky Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant.
2: Alas 12:35 na, balik ta sa itong programa ang Gabay sa Kalambuan. Ato sa ipang shout out, no? Ang ato ang naka comment, no? Dere sa ito ang programa, Bantay Radio Cebu Facebook page o sa I Love Project. Na dere si Sir George Kayon, no? Maingod to Sir George. Ano, niya silang Sir Nolan Tulod, no, na diha sa Tuburan, no, sa Farm Sanchez Farm das Tuburan. Maingod to niyo da tanan boss. Niya na po diri ang DYAG Sambuan. Maingod to Sir William ug Ma'am G. Maingod to po niyo diha taga Sambuan. Eh, si Sir Alan Rosite, maingod to diha Sir Alan. Niya ang ato ang equalizer, no, chairman si Sir Bex Wico. Maingod to diha Sir Bex. Oh, no, guban imong mga miyembro, no, diha sa equalizer.

pinagot karon nga nagkuan ta og tupad nga mga mag-uma. Oh, daghang kaayong salamat sa imong waypo as pagkugih nga ang atong mga katawhan gawas sa pagdawat sa mga unsa pa ni mga kwans gobyerno atong ipanudloan para matanom makatanom pod sa ilang tagsa-tagsa ka tugkaran, no? Kay pamaagi ning I Love Project program na to. Ang I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez mao ni ang mo-guide pod sa atong mabagpag-cut-on og pagpananop labi na og kaning pagpamuhi pod og mga kahayupan. Kanya ang ASI Laboratories Incorporated na ani product nga gi-carry paingon ni I Love, gihatag paingon ni I Love para si I Love maoy mo distribute dito sa atong mga kaumahan or sa atong mga mangunguma, atong mga nag-uma. Ara nga ang I Love mutudlo unsaon pagbuhat sa ilahang kaugalingon nga pangabuno. Sama ng vermicompost, no? Ang I Love Project muhatag ni og libre nga pagtuon unsaon pagbuhat sa vermicompost. Og wa may wate. Sir, wa may wate unsaon man na may area. Na may mga butanganan dere pero wala may wate. Oh, katong worm ba, no? Nga moy mukutkot sa mga malata. Wa na mo ana, no? Lisod na mahal man pong kilo ana, no? Murag tag 800, 500 plus, no? Ang kilo ni ana. Anang I Love Project, nay gagmay pod nga ipanghatag diha ninyo. Murag alimahan ba? No? Paalimahan ni ninyo, hantod usa ka tuig or unom ka buwan, mudaghan man na. No? Kanang imuhang usa ka kilo, pag-abtan ba sa insakto lang ang laog, aw, abtan nagtulo ka simana, aw tulo ka buwan, hantod unom ka buwan, mudoble, mutriple, tulo kilo, upat ka kilo na makuha ni mo ni ana imuhang watihan. Dali na sila pag-multiply, dali na sila mudaghan. Manakuhaon na sa tunaw mo ang among usa ka kilo nga among gipa alimahan ni mo, kaya ato na po nang ihatag dito sa lain nga mga association nga gusto po mo buhat o vermicompost. Para kita tanan, nakabuhat o kaugalingon na itong pagpangabuno, gitudloan na gikan sa I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez. Okay, no? Unya natay agri balita, no? Gwapo kay ning balita na to, ipadungog na to ninyo gikan diri sa Kapitolyo, no? Ni atong June 16, 2026 katong naging adlaw kay 19 pa man ron ang Cebu City o ang Cebu Provincia, province, no, kaning niya, oh, ang mga stockholder convergence meeting diha sa Kapitolyo. Unya atinan gyud ni sa to ang provincial agriculture consultant on food security ni Ma'am Gigi Sanchez. Siya po sa nga naa dito para lang yun nga mahisgutan eh or mahatag, ma-turn over ni ang ilahang kaning pagpanubig magayon atong kikinahanglan sa kabukiran, no, sa ito ang mga uma. Ano, niya kani nahitabo ni sa kaning niya, kaning irrigation project lead by ANIA 7 Regional Manager Engineer Eusebio S. Villamanto o ang ANIA Cebu Division Manager Engineer Marites Surya. No, niya symbolized by kaning mga consultant, no, ang ato ang consultant on agriculture and food security under by leadership of Governor Pamela Baricuatro. No, niya dito pod ang naka-witness, no, ang ato ang mga kadagkuan diha sa probinsya Sugbo. Dito pod present pod si Mr. Paulo Oy, ang atong Cebu Provincial Investment and Promotion Officer. Niya siyempre asa man, no, gipang turn over ang pila ni ka area ang gihatagan og na turn over na sa niya, no, kaning una. Oh, buinas kay ni kaning mga association ato ang matunog communal irrigation system, no, diha sa Matunog Spring Irrigation Association Incorporated diha sa may Matunog Balamban, Cebu. No, niya na ani project nga niya na cost ni mga 1 million, no, dako ni nga mga nga niya nga project diha na puy diri sa ikaduha kaning manunggal communal irrigation system diha sa Sunog Balamban, Cebu. O, dako ni ilaha kay 4.9 man eh, no, ang budget niya ni. Niya naapod rin ang Lamak Punod Sibago Communal Irrigation System. O, taga Lamak Pinamungahan, Cebu. O, naanagid mo, naabot na gining inyong kikinahanglan nga irrigation. O niya, naapod rin ang
Hingat munan communal irrigation system diha sa Himatngunan, Balamban, Cebu. Oh, unya naapay lain diri kini Aluginsan communal irrigation system sa poblasyon Tampa, Tampaan, no, Irrigation Administration Incorporated sa poblasyon Tampaan, Aluginsan, Cebu. Nya napoy Argao, no, kaning Argao communal irrigation system kanisa Argao Irrigation System Association Incorporated sa Lamakan. Kaning Lamakan diha gyud ta naghimo og derby, no, diri sa Region 7 sa Rice. Kaning Lamakan unya mo na problema, yo tubig diha. Namanay lipay na ta nga nanatay na appeal na dire, no, na appeal na ang Lamakan sa pagpangita og makatubig na gyud ang atong mga mag-uma. Unya ikapito kaning Kansuan, unsa man eh, Karkar United Lowland Farmers Irrigation Association Incorporated, that's Karkar City. Yati dakua sa kwan, no? Dagko ang Karkar. Unya naapod diri ang kaning lain pod nga diri sa Karkar, kaning Integrated Karkar Rice Irrigation Association Incorporated, naasay budget, no, ang ato ang niya niana. Unya naapod diri ang kaning lain na pod nga irrigation

magunsa man ang yuta o batuon, magunsa man ang yuta o grabe ka panas, unya, nang liki sa kaugah, way tubig. Di gyud, lisod pagpabuhi, naamang gani, pinili ra nga mga tanom. Pero dili gyud katong atong kikinahanglan sa mas humay. No? Kanang humay gakinahanglan na may highland, lowland, pero gakinahanglan nga pug tubig yun. No, dili ingon nga lunglong init, lunglong way tubig. Kinahanglan yun og tubig ang humay. Ato pa, dako kinig tabang kaning atong irrigation, kaning pagpanubig. Ikaduha, ang ato ang mga uma, tuwa sa bukiran, magpasan ang ato ang mga mag-uma sa tagpila ka container, magsinangay. No? Isa may nakailaong sinangay. Magsinangay ang ato ang mga mag-uma. Palalanggod, mabukbo or ma-spray dito sa ilahang gipangtanom ng mga siling atsal o kung sa pa ng mga high-value crop ng gipangtanom, kani dako kani tabang. No? Atong pasalamatan ang ato ang labi na gud sa ato ang gobernur Gumpam Barikuatro o niya sa atong kugihan kayo ng consultant no? Diha sa probinsya Sugbo, ato ang provincial consultant sa agriculture, no? Food security. Diha si Ma'am Gigi Sanchez, no? Pasalamatan na to ni kay iyang gusto gyud maabot di magkalisod ang atong mga uma para kita sa diring mamalitay dili puta mahusos tong bursa kay mumahal man kayo og wapoy abot, no? Why sangge, why harvest sa mga palia pag abot diri sa carbon pirti mahala kay moingon ra why harvest og naa ni kanunay, no? Di na maghuwat og uwan, di na maghuwat og ano sa ang rainy season, adto pa ko matanom, kini, mag-agad na yun eh, kung ano sa ang gusto ni mo matanom, kaya nanay tubig, no? Nanay tubig, niya, di na ka maghuwat, o ano sa pa mo uwan, daw sa ako magpugas, daw sa ako magtanom. Okay? Daghang keng salamat, no? Sa ato ang gobernador, Gumpam Barikuatro, o sa kinatibukan, nga nagpasiog na, labi na yun niya, no? Ato ang nagunahuna, sa ato ang mga kaigsuunan nga nanguma nga maglisod og pagpanubig. Mao na nga thank you kayo ninyo og pasalamatan po nato ang atong mga mag-uma nga way puas sa pag handom nga maabot ra gyud. Karon naabot na gyud sa panahon nga nanag mo ipanubig diang dapita. Okay, mao to ang ato ang Agri Balita News, no? Kanang ipahibaw ninyo labi na gyud katong nahisgutan nato nga mga irrigation, no? Malipayon kay ni sila. Okay, niya tambok naman na nayuta, tambok na ang mga tanom, ang lactopapi na pod atong isgutan, no? Kaning lactopapi hinahanglan juga mo inom kaduha or katulo sa usa ka adlaw. Naay giingon ni Doc Bunny Bernardo nga kinahanglan insakto ang imuhang tulog, insakto ang imuhang exercise, unya ang imuhang gipangkaon bisag lanahon man na, no? Unsa pa na imuhang mga humba, unsa pa na

0: atong gipangkaon matag adlaw, kinahanglan imna na nimo og lactofape. Para dali matunaw ang mga bad bacteria nga nasud sa imong ginawaan, ang mapulihan na og mga good bacteria. Kay kinahanglan ta og balance sa sud sa ato ang ginawaan. 80-20. 80 ang good bacteria, 20% ang bad bacteria. Atong paminaon, si Doc Bane Bernardo.
1: Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bane Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahil na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors, sa ating mga kinakain na mga process, at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos, at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po natin ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng lactofapi, 30 ml, 3 times a day, bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ang may lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging immune system, at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
0: Okay, no? Daghang kayong salamat. Drink yung tag, inom yung tag lactopapi matag adlaw. Kung namos Toledo, adto mo sa Rose Pharmacy Toledo or 360 Pharmacy Torillo or namos mga Gaisano Gran, no? Tanang mga Gaisano Gran, anaagyo na sa ilahang grocery. Oh, namo das Balamban na mga Gaisano Gran ya, Toledo na Gaisano Gran, paingon dito sa South, no? Daghang kayong Gaisano Gran. Kunya, og namo dire siyudad, og namo sa Robinsons karon nagtuyok-tuyok. Naagyod na diha sa grocery sa Robinsons, no? Tanan nga Robinsons na anay mga lactofapi food supplement. Anya, at tumulasada o Shopee, pwede ra, no? Pwede ra good kayo mo dito makapalit. Kung Sambuan, no? Daya Acacia Pharmacy or Lucita Store diha sa may Sambuan Public Market na anay mga lactofapi food supplement diha. O diba, at tumo sa DYEG One Heart Radio na diha sa Sir Alan Rosite. Makaserve sa na ninyo og lactofapi. Okay? Onya, atong ikaduhang panagisgutan ang topic na to karon, ang katong carrots, no? Natay carrots nga gibuha gitanom na dito sa ato ang technician, no, si Sir Mark Rosima tuwa dito sa Davao area. Onya, minus man og signal ganina, nagvideo na lang siya, no? Nagvideo na lang siya. Karon makita pod, mapakita niya kung unsa gyud ang protocol sa carrots nga pila na edad sa carrots karon, unsay kahimtang sa carrots, makita po natong video niya madungog po nato ang iyang unsa iyang i-advise para sa mananumay og mga root crops, no? Mga carrots, unsa pa ning mga nga pareha og mga kalidad ni carrots, radish, unsa pa ilain. Atong paminaon, no, ang video ni atong technician si Sir Mark Crosima para madungog sa dinyo or sa mga maayong pamaagi. No, ato ipa-play sa ato ang team.
2: Sa tanan na sa mga farmer yung nanaminaw o nakikita ito medyo karoon ako na si Mark sa Asin Laboratories ako ang field agronomy sa Asin Laboratories sa Region 10, 11, and 12. So karoon ano yan nandali siya isa ka-farm pero farm para pagahisgutan ang mga produkto na gamit ang mga farm. So unang produkto na isang antika, si antika ang gamit niya antika para na siya sa mga lata-lata sa bunga, lata-lata sa dahon, pagpugong sa mga blight, pagpugong sa kanang ginatawag na ito, rotting sa mga kanang before bitaw ang bunga o ang dahon, kanang sa tunga niya. Para dali mapakli, kaya kung mapakli na, dali kayo siya makuan, dali kayo siya malata, mano? So, ang purpose na niya,

0: never man makaunti sa mga insekto, ang mga hitabuana, maglain lang yan, bako sa tao, pag ito, mag-LBM. So, ang purpose ani ni Icon is insect repellent para dili mahurong ang dahon, dili mahurong ang bunga sa ato mga padalong. So, insecticide siya guys ha, Icon insecticide sa Asin Laboratory. Ikatulo, ang bida sa tagulan, 3SA. Si 3SA, concentrate, seaweed base siya, spreader, sticker, emulsifier. Tanan nga medisina nga inyong gamiton during ting ulan, ma-wash out good na siya, basta walay sticker. So, if ever man gani nga, if ever nga, naanay sticker, during sinyo application sa mga products, hindi na siya ma-wash out, kaya naanay may sticker. So, ginabuhat na yung sticker, tanan medisina nga yung imix, ihangin na sagol yung ito compact, then pag-spray ninyo, pilit sa dahon, hindi ma-wash out sa ulan, kaya na siya sticker, tapos, emulsifier pa siya. Kaya seaweed base pa siya. So, dugay yun. Long lasting yun yung effect. Kung na siya micro-macronutrient, nagkatabang po. Hindi mo lang sa sticker, kundi sa pagpagad ko sa tanong, sa dahon.
1: No, murag hinay ang iyang audio, pero ato ipa-forward. Ato ipa-forward sa itong technician. Nga, maraming sa tumoy-tumoy na.
0: Lactoplug during lang preparation, ginatabangan niya o pampa-alsa sa mga micronutrient na nasa yuta o sigasa, isa siya sa mga nakatabang para dili na ta magbutang og mga inorganic fertilizer kay tambok naman to siya daan tungod sa ihang content. O pagkahuman na to guys during sa application sa atong mga produkto sa land preparation, during planting, ining mag-growing na, ining mag-grow na ta kay kaning carrots manggod, kung napansin niyo nakatabla siya. Kada row niya guys, kada row niya, but ato man mabubuan og kanang seeds. So after natog planting, whole day man yun ang planting. After natog planting na pagkataud-taud na or hapon, mag-spray na tawag mga chemicals. Kaya naman ka-spray tawag chemicals kay para ang ato ang mga tanom or ato mga seeds dili to kaon sa mga dili kitkiton sa mga pathogen, sa mga gagmay nga insect, para protected ba, then taas siya og germination. So i-apply na to si Lactoplant, si Icon, si Antica pagkahuman na to og tanom. Ang possible results sana gwapo kay tungod pag ma-apply na to ng mga product, natay total immune system, gwapo ang immune system sa to ang gwapo ang immune system sa tong carrot. So after ana no, pag human na to apply ana, mag-count na po ta every 3 days. So every 3 days until 3 months mag-apply ta sa 3SA Lactoplant, Icon og Antica. By the way guys, mabalik din ko sa pinaka-start. During day sa land prep, ang atong i-apply, tag 60 ml lang. 60 ml nga Lactoplant, 60 ml nga Icon, og 60 ml nga Antica. Then si 3SA, 5 ml lang gid na ini.

0: ini nga dosage niya 5 ml lang gyud among ina-recommend. Then after pud nato planting, 60 ml gyapon sila to plant icon antika. And then diri na ta sa part na every 3 days. So sa every 3 days mag-apply ta tag 80 ml no. Kada napsak sprayer until harvest. So if possible, if guapo, mas guapo jud sa suggest nako mag 100 ml ta pagka third month ta sa carrots kay para mas doble ang iyahang bunga, mas doble ang kabugat, doble po ang kadagko, mas lampay, mas protektodo, kay dira manggut siya ginatake sa mga blight, sa mga dabdab nga atong ginatawag or tip burn, o sa mga insect, dira, dagko kayo ng mga insect dira, so ato dyan siyang i 100 ml per napsak sprayer. Kato sa na inyong nakita karon, guwapo kayo nga carrots, o katong niagay nga mga video, guwapo po kayo lang carrots, kay ila yung gisunod ang protocol sa ato ang ASI laboratory. So every 3 days gikan sa pagtanom, apply ta og tag 60 ml to 80 ml napsak sprayer, and then pag abot og 3rd month ma-apply na ta og 100 ml kay para mas baskog og mas mas tambok ang ato ang mga pananom, no? So kana nga mga procedure, if inyong tumanon, even though dili na mo mag-abono or mag-less mo mag-abono, bisag 25% lang yung abono, kuha po dyan po siya abot kay gano man ginapatabangan sa atong produkto nga mual sa mga nutrients nga nakatago sa ilalom sa yuta og kinapabaskog niya ang immune system. So kato lang, no, sa mga willing nga magamit sa atong produkto, PM lang mo sa ASIL na page or contact lang mo sa atong number. So kana lang, no, daghang salamat og maayong uto sa atong tanan.
1: Okay, no, katong mga nananom og thank you, no, katong nananom og mga carrots ba, no, mga root crops, carrots, radish, guwapo kayo na nga gamiton gyud ang product na to sa ASIL. Eh nakita naman ni namo, nakita na ni namo bisag asa nga mga farmers, no, labi na gyud sa Mindanao kay lapad magyud kayo ni ditong carrots dito sa labi na ginang kapatagan kanang dapita, no, kay mao gini ilahang murag daghan og itanom kaning mga root crops kay ila man ang iilis-ilis gud kada cropping sa ilang umahan. Pero karon panahon sa carrots ron ang ilang gitanom, wala nga dako sila dako kay katabang, no, ang ato ang produkto kay una katong experience nato ni ana, sobra kadagko ang carrots ug ang radish. Mato giingon nga na reject, no, miingon ang mag-uuma na reject ako ang carrots ug ang radish kay sobra kadagko, di na mahalin sa merkado, no, tinuod na, no, tinuod kay na kay ang mag-uuma gyud mo ay nanawag na mo dire nga na reject iyang kuan kay gumikan sobraan kadagko ang size sa kada usa ka punuan sa usa ka unod sa carrots ug sa radish. Una nga amo ana ing gitagaan nga among gi-interview ngano giunsa na nimo nganong inana man kadagko, ah gi double dose di, no, ganang wa musalig ba kay dili ba ni isog ni ato ang produkto nga muhang imong mata, mangatol imong kamot, no? Nya ani ka abot balay mag-ubo-ubo ka gikan kanang spray kay isog lagi kayo mga fungicide nga gi or insecticide nga gipanggamit. Kani nga tuwa, tan-aw niya mura ra magtubig, no? Pag hikap niya sa sagol niya sa 16 liter water, di man gyud mo epekto kay di man wa mo mura ra magtubig. Sigurista kayo gidoble, no? Kapila ka imbes kay 80 ml ra, agi 200 ml gisagol sa usa ka backpack sprayer sa Lactoplant, Antika ug Icon. Mao na'y resulta, no? Pero nalipay pod ang labi na gyud ang municipal agriculturist kay na sila ikapanghambog sa ilahang lungsod nga kaning amo ang mga mag-uuma dire makapaunod ni og carrots or radish hapit sa kilo sa kabuok, ha? Ninana ba? Na sila'y history ba nga padagkuha is carrots ug radish kani gyud nga mga mag-uuma diri dapita. Kay nga naman gigamit ni ang produkto sa ASIL Laboratories Incorporated. Wala ang protocol nito na nadungog man ninyo sa atong technician, no, katong labi na napod diri sa ato diri sa Region 7 o na diri sa Region 8 or Region 9 nga nananom og sama ni ane kani mga root crops kaning carrots ug radish, gamit kay ni ang produkto sa ASIL Laboratories Incorporated. Dako kay nagtabang, no, sa ato ang mga gipangtanom nga carrot og ang radish, no. Mao na nga namo das kapatagan na diha sa mapalit ni diha sa nga na ni Triple N, no, kaning Triple N agricultural supply diha. Mao mo pud na indako diha nga agriculture supply naana na diha ang ato ang produkto sa ASIL Laboratories Incorporated, no, mapalit na ninyo diha. Kanya ang uban pod diha sa labi na gyud diri sa Zamboanga, no, na diha sa kang kuan ni kaning mga AG Agribit Trading, diha sa Zamboanga Region 9. Ang tanan nga mga singan ani mga outlet ni AJ na anay display nga asil product no gikan sa lactoplant hantod sa insumo nga disinfectant and odor control. Mao na nga ganahan mo mo gikan po diri sa mua nga kami magpa-share, pwede na Lazada, pwede Shopee. Niya pwede sad mo mutawag sa muang cellphone number dire. Mo order mo dire sa muang kung ganahan mo Shopee, Shopee o Lazada, i-search niyo ang Asil Laboratories Incorporated. O niya na, may contact number dire 0926-655-0212. Ano? Akong balikon, 0926-655-0212. Pwede kami mo ipupak, pwede kami ray mo putos dire, niya ipadaan mo paingon diha sa iyo. O asa mo ang dapita, ano? Asa inyo ang address. Niya, ay ipadaan mo through JNT or asa na mo mapadala. Muna nga, ato ang mga kaigsuonan nga nanguma. No, gamit na mo og mga natural nga mga pestisidyo sama sa Asil product. Okay, alauna dos na sa kauntuhon. Kanya ako ding ipadungog nga magkita-kita ta diha sa Toledo karong unto akalos mga alas 3 sa hapon.

0: pod, no? Napupos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban ng programang Gabay sa Kalamboan. Sa sunod di gayon, matag-adlaw Biyernes ug Sabado, alas 12 hantod alauna sa kahaponon. Nya atong pasalamatan ang station manager. Oh, at Bantay Radio Cebu ug CEO sa ASI Laboratories Incorporated, Engineer Gigi Sanchez. Ato ang programming director, si Sir Adon. Ato ang news and current affairs director, Sir John Carillo ug si Sir Fred. Ato ang boss technician dire, Boss Kinon Sinisa. Nya daghang salamat sa nakahookup na to nga radio station ang ato ang 98.1 DYPSBT Radio Tuboran ug ang ato ang 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalamboan, William Moyet, daghang kaayong salamat, maayong udto, maayong pagpanionto, God bless.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako. Pero ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli. Anang akong kapuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning hapla. Aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag, binaag niyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, og ingusab ang G&D Sari-Sari Store, na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, og ang G&D Sari-Sari Store, giparagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewals sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle og truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
7: Ever since nga nakatry ko ana, naa na gid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilid gid sir, naghaplas kog sa liniment, dala-dalahon gid na ako unya dili man pud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Kumutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
6: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
10: DTX 500 mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM.
10: 98.1 FM.
11: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
12: Lami aon.

0: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
1: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Nihubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City. Mag-76.
2: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu.

0: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika.
2: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatailo is lichon manog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Original Hagkuroy Capsule.
5: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tuman sa Hagkuroy Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
9: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
10: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
11: Kinsa siya, nanog, nanog.

problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goitre. No? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga si tawag ana ganini ang almoranas kulon problem ang almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardio Care then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup og tablet nga mo imo protect nimo para di ka daling subawan dilantan og magbalatian ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta na ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw sundingan sa aktong kangit-ngit ang akong kalibutan. Mga preskong hangin babati sa lantaran. Usahay mo sangtop ning panumduman ang mga plano sa unahan. Balaang pitik sa kasing-kasing mo'y naghagwa sa problemadong balatian. Ning panahon sa kagabhion makita ang kinutuban sa lunsayng kahayag. Makahimsog sa unahunang labas sa kinabuhi og kala. Bisan pag musalimbong ang tumang kaikan. Pero ang mugna sa lawas og espiritu walay kasilan. Kung mangilo man ang kalibutan sa dapit ning kahaponon. Sundayag ang makasinatian sa hagbayng kagahapon. Ubos sa nangagi ng lunhaw pagbalik ang gisaw ang kamalipayon. Huwag niyad tong tungura kita pa ang labing mapahiyumon sa likatakdang higayon. Ang bituo na lamang ang nanalipod sa kasakitang nagmaluibon. Huwag ang bituo naghatag og kalipay sa kasing-kasing nagmagulanon. Timailhan ba di ay makahupay ang pamayhon sa sayong kaadlaon na naglagbas na nga to sa kabuntagon. Kung managsama paunta ang kinabuhi sa mga dahon, nang lunhaw sa kilom-kilom, nang labas sa kagabhion, pero ang kinabuhi mo batik magsinilbihan sa inairang panahon. Igo na lamang nag-ihap sa patak ning luhang way pagtangon. Sahay sa kalibutan, sawaan ta ang bugnaw o kainit. Doon na pa'y kasing-kasing na nagpingit. Kanindot mag-inusara na lamang kung adunay daklit nga kasakit. Dito pagani sa laom nga kagabhion, nga tuan ikatap ang bituon sa kangit-ngit. Ang bituon sa kangit-ngit. Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggan tigpaminaw.

0: Okay kayo. Nating okay ha.
1: Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparehas. Kopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga walay kaparehas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan gini ni ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
2: Kisa gani totok pangalan, sir?
3: Gilbert Cano sa Silaway Pulangko sa Mugabel, Lorto.
2: Unsa imong gigamitan ang Wonder Herbal Oil, sir?
3: Kadang ulo, ako si Moto, then tagol na ko sa akte, then haplas, pamaon, ito kalawasan. Ibu gikaya siya kay, ibuman mo haplas.
2: Mm-hmm.
3: Ay saan nga yung ginawa, performulan, wala mo po ng sakiti mo. Lawas, yun, isagkwa na nang, na yung mga pinakaglamok, pinakaglamiga sa mga plasan, mawala man po. Nindot siya kayo sa gamitan, kay, ground ba siya tanad, sa sakit-sakitian.
2: Okay.
3: So, isago lang sa tubig na ininit, patakan lang sa kakto.
2: Ipatakan nimo ang ininit tubig?
3: Oo, yun, inyo nimo, pagkuman, paninton ka din. Wala din nang sakit mo tiyan. Magutot-tot-tot din ka.
2: Mm-hmm.
3: Hindi na siya gamitin. Anong wala ko sa kanyang gagamit yung Wonder Herbal Oil na produkto sa RSB Trading. Gamit na mo kay tingigin ninyo, hindi mo ganaan. O makatisting lang mo, yaan din nyo yung unang haplas ng panggamit.
2: Ah,
3: dahil hindi mo ang Wonder Herbal Oil.
1: O na, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Ha? Aniya, katong ato mga kaigsuunan nga, nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Naabot ay Wonder Animal Vita. Proven and tested, gipon, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Paminawa, ha? Testimonya ni.
4: Ako si Gina, Bade. Taga Santa Ana, Taguluan, Sanidot.

0: baboy, manok. Amo ko dagan manok. Oh, dagan ng pusig manok. Ako yung butoy ng tubig para mainom po dahil nila.
1: Ingon na na, good kanindot. Ang ato ang produkto ng Huander Animal Vita. Na? Kanang Huander Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas, kanang Huander Banaba Plus, epektibo kayo, ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris, ay, wala. Di ana, birahan na sa Huander Banaba Plus. Mauni pinakanindot. Kining ato ang produkto, mga pinalanggang tigpaminaw ng Huander Banaba Plus. Distingi! So ay, gamita, epektibo. Kaminaw, ha? Testimonyaw, nagamit ni Huander Banaba Plus.
2: Kumusta, sir? Kinsa kanini, sir? Ako si Juan sir, Alex Hamigin sir, taga Karuning, Cagayan de Oro City sir.
3: Nag-text mo ka, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
2: Okay, soltero na sir. Inuod yun sir, dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi sir. Dugay na kayo na ko ng giladala. Kaya sa una, pagpangihin ako, sakit yun kayo sir, sakit yun. Di gina ko makayaw sahay ang labinasong pagpangihin sir, ang mga biin. Isod di kayo ipangihin sir, kaya grabe ka sakit sir. Kaya, bisa kung saan ako inom og kwan sir, tubig. Moro magyapon, mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus, naulian gud ko.
3: Dugay na kanigamit ani Wonder Banaba Plus.
2: Bago pa yun, sir. Kay katong mga niaging simana, nakadungog ang akong asawa, nga naadaw tambal, adunggan sa radyo, sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga gisuyan na mo, sir. Iya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyon sa sakit sa akong pagpangi. Iya ka nang, okay na gigay ang pamati sir, wagi ko na yung gitumbar nga, tambal o unsa diya, basta katurgi ng Wonder Banaba Plus. Grabe ka efektibo yung tambal sir, salamat kayo sa inyong concert, produkto sa Wonder Banaba Plus.
1: Oh, di ba? Wonder Banaba Plus. Ana sa kanindot, no? Shout out kay Kuni Limuran, Hari Limuran, kay GB Gayuna, from Myrna, Ihandra of Jackis. Ricardo, pag-aray diri sa Bansalan, Davao del Sur, Cristita Urmilio, tigpaminaw ko diri sa Huander, Digos, Davao del Sur. Garay ko lang ang pamilya ni Guzman, ni Sambuanga. Garay ko akong uyuan, naminaw sa imong programa, Eduardo Rusa, o akong mga silingan, dagan salamat. Pwede ko magpag-aray sa During Family, Roger During, Rosita During, sa Imelda, Sambuanga, Sibugay, from Kimberly During. Garay ko kay Nanay, Silin Pihi, Pridilin Pihi, o sa iyang taga Burgos, Corte, Surigao. Gigret na Dante Cabao, Lumbo, Jiri Kayang na San Fernando, Bukidnon, Divina, Ingente. Cariles Concepcion, Valencia na greet early ng North Cotabato. O niya ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanin mo'y gamito ng Vitron Drops. Kay mauni pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Perti nindotag yan, ang Vitron Drops.
4: Pangalan og address.
5: Ridon Payandong taga Pasak, Sakop, Salantapan, Siwangay.
4: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
5: Kusog na siya modula o bukaon. So, wala pa sila nagamit, hindi kay bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
4: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
5: Isa pa sa buka akong napalit.
4: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
5: O, dili. Pero, kaon na.
4: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
4: 1 year old.

0: saka tuig.
1: Oh, tambok na. Salamat ko sa Bitron Rap.
2: Ingon anda, no, ka nindot. Ang ato ang Bitron Rap. Sa Bitron Syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha ka tuig tamag do si Anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Bitron Syrup, maka-bright po ni katong mga batang bugo. I-Bitron Syrup na ninyo, mga pinalanggang tigpamilya.
3: Ay, ako dahil si Richard Chubal, nga taga-Tangkol, si Polo City. Akong na-experience sa Bitron, okay dito siya. Kay nakita mo ko na ako sa akong anak, ma'am, nga sa iyang edad, kuro siya mukagutan, hindi siya kasul ba. Diyon, kung kuhaan siya, kanang active siya nga pagkabata, nisamot po siya pag-active. Dari na po siya makasabot, ma'am. Diyon, kanang di po siya masakit doon, lahirin siya.
4: So, ang imo hagyong nakita nga hinungdan aning tanan, dakog ikatabang, atog yung produktong Bitron.
3: Yes, ma'am, kay kanaramang gipon nga, bretinus ang among ipainom niya, sugat-sugat. Nindot
2: kayo, nindot
3: kayo, nakuha
2: ang
3: Bitron.
2: Ingon na, no? Ingon na, kanindot mga pinalangan ng Tigpaminaw ang Bitron Syrup. Ang Bitron tablet, maipon eh. Para po nis mga 13 anyos pataas. Ito nga ito makaigsuunan niya nga wak na iganang mukaon, grab mi kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Bitron tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit ni siya og produkto nga Bitron tablet.
5: Ako, si Koan, Kalin, Lusada.
2: Taga?
5: Kanya, nagtuyo po sa Koan, tubo-tubo kagwait sir Gading Sol.
2: Mm-hmm. Sige, Salty Amy, unsay imong nabantayan sa paggamit aning Bitron tablet?
5: Ang ako na kuanan kaning paggamit sa aning Bitron tablet, kay dili man gud ko kato, unya, og matulog ko, kiyong-kiyong kong mata na ko, hapit na lang maadlawa, kung gud ko kato, maunang nakabati ko sa radyo nga, naagi ay Bitron tablet para sa mga kuhaan ka nang dili makatulog, insomnia.
2: Mm-hmm.
5: Nag-testing ko, pagpalit, unya, piniro ako gipalit, upat ka buo.
2: Mm-hmm.
5: Unya, kay, nakaangayan ko, makatulog man ko, karon mauna gid ako gininton, Bitron tablet.
2: Ingon na kanindot ang produkto nga Bitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Carl, pag-aray na ko akong mahal nga si Giovanni Tubal o iyang mama o papa, si Nicole na ini taga Mabinay, Negros Oriental. O request ko gusto ipaglalaban ko by Freddy Aguilar, dagan salamat. Pag-aray ko sa Pabali Family, Gibara Family, Sarino Family o Ginlamon Family. Kung ang nanay, Linda o tatay, Pato nga always good nagapaminaw ni mo, din ako ang mga silingan nga nagahulat. Jod sila sa imong programa, silang Junjun Chichi din sa akong nalangbana, din sa among anak nga si Bibi Rickrick. Salamat Kuya Carl, si Rose na ini sa barangay Pinamulaan, Banisilan, Cotabato. Minaw mi Kuya Carl, si Muntudling sa Magaray, Risanta, Catalina, Negros Oriental. Katong ato makaigsuunan kung gusto mo ka nabitaong kwan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pwede lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Gamit ng kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na. Dili gid ka magpalpitin. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang ding paminaw. Lamina. O, tistingi, suwaye, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation si mong dugo. Indot yun. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kato mga high blood ron, naminaw na to karon, ay lang mong high blood, pag-inom lang mong Huwander Cardio Care. Kaya gani Huwander Cardio Care, dako ning tabang, para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kaya kanang taas nga blood pressure, ang in English na high blood, mamana, high blood pressure, taas ka og blood pressure. Mao na hinungdan nga mahiwi imong dagway, maotro imong linakwan. Og di gyud ka swerte on, pa siguro og babalhin imong birthdays November 1 og 2, ana ba? Mao nang bantayana na nimo nang kanang blood pressure, mag-inom kag Huwander Cardio Care. Ayo kag kwan, ayo kag kumpiyansa, no? Oh, dili ka magkumpiyansa kay kanang Huwander Cardio Care, makatabang na nimo. Aron malikayan nga kanang birahan ka strider nga high blood. Unya, katong mga almoranason, di mong gipong ganahan mo istorya siguro na akaana, limod mong gipong ka kay uwaw po ng naka almoranas, pero pag na akaana, sikrito lagpalit og Huwander Hemo Aid. Kay kanang Huwander Hemo Aid, makatabang na anang imong almoranas. Ha? Oo, oh, pwede ra. May problema. Pwede ra mga nag-isuat ni mong papel. Unya, itunol ni mo sa mo ang kanang mga sales representatives diya sa tindahan. Aron nga, di nagay ka mo vulgar ang istorya bang upalit kang himuid. Pwede po may mga gisugo lang ka, anak. Kay ka nang wonder himuid, makatabang na sa dunay mga almoranas. Ha? So, pusuway, palit lang. Kanang testing eh, God. Pwede naman ganun, di ka magpalit og daghan o sa kastablo sa palito ni mo. Napuok mo na kabuok mo niya. Purbahan na sa ni mo, God, kung panalitan o makita ni mo nga may magigipikto ning Huander Himo, edi balik-balikan lang gid po ni mo palit. Ana ra may sekreto ana. Kato bitawng mga naminaw na to karon nga mga kana bitawng si tawag ana breadwinner. Kana bang ikaw mo gabuhi sa tibok pamilya, imong income mo kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon, ana ba?

lantan ka, di mo ka kapang bulkit. So wala jugay income man ang adlaw, no? Oh, gawas anang katrabaho kag kumpanya, Dave, kay hilantan ka, basta mo justify lang, sulduan man ka, no? 15-30 man ang sweldo. Okay, naman kay walo ka adlaw nga kanang sick leave, na kay walo ka adlaw nga kaniniang vacation leave, o sa RSB na, sa uban, kay tag, ano mo na, 5 days na mo na, o sa duli mo, 5 days na mo siguro, no? Oh, ay, na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na, pitong, trabaho ka ron, para na, mag-drive ka og motor. Ang imo biyang income na, kana biyang imo pag-drive, habal-habal. Pag dili ka ka-drive, wala ka income. Munang dili ka pwede nga magsakit. No? So, ama imong palabihon karon, mugasto kag palit og Wonder C+. Ngay, mugasto mo ka na. Mainom kag Wonder C+, kay vitamin C mo na, para di ka subawa, nilanta, di ka magsakit, no? Oh, kaysa, di ka mo inom ano yun, possible na yung mga adlong magsakit ka, unsa naman ay ato ang paras pamilya, no? So katubang mga ang trabaho bito ma-expose sa init, ulan, unya dali ka magbalatian. Pwede na jud ka mag-vitamins. Ang tao magud kinanglan mong kutag vitamins god. Kanang Wonder C+ na capsule ana. O para sa mga adults na apoy syrup ana para sa mga 2 to 12 years old para dili magsakit imong anak nga nag-eskwela, dali magbalatian. Kanang Wonder C+. Ay mo kalimot sa ngalan. Wonder C+. Ah, inyo nang gamiton ang atong Wonder C+ mga pinalanggang digpaminaw. Taray mi diri sa Kalugmanan, sa Gawahan Family, Aglayon Family, Mayantaw Family from John Cedric. Daghang salamat Kuya Carlos. Garay ko akong banag anak, naminaw mi pirmi tudling sa mga garay lami keng paminawon Kuya Carlos. Pagaray ko akong pamilya sa Malita Taglay, Goodlian Family. Pag-aray si Lins Taglay, Tuluna, North Cotabato. Request kong song, Ikaw ang Mahal. Kuya Carlos, pag-aray ko pamilyang Padla. Shout out Kuya Carlos, diya sa akong Papa Manuel Umiktin. Diya sa Kaluya, sa Pangdalaga, Misamis, Occidental, og mga Umiktin family. Nagpa-shout out Samuel Umiktin from Zamboanga City. Pag-aray ko akong anak sa CDO, Magkanhan, naasa iyang inahan, Cheryl Vidad, Bakalso, Kambal, og Jumong. Pag-aray Richard Bakalso, SND. Bueno, atong hatagag pagtagad ng entry sa balak, pinada ni Jose Kapangpangan, taga Purok Saging, Kayam, San Remigio, Cebu. Ang title niyang balak, naguluhan, Damgong Way Katumanan nga sa Kapakyasa na Isalaag. Ato ni hatagan o kinabuhi. Sa mga damgong nangatunas, punpuno ng tigumon ko pagbalik, mga tunob hagbay ngang napapas. Pamasin maumul pa nga handumanan kagahapon sa kalimot gilumutan sa dugayng panahon. At daon ko pagbalik ang mga tipaka sa kaning handumanan. Nga nanoy hakaw sa laag og latagaw kong panumduman. Dinang suwab sa kamingaw ni Wiwi sa nagambangul kong kalag. Kaya ang kala o kahapdos ni Dato kinauyukan ng tanlay. Ang nagsanting agasakit agpadayon pag uylap sulod ng dughan. Balos di ko na maantos og daw ikamatay ko na ang kapakyasan. Ani tinguha ko man unta nga tapuson kining hinulamang kinabuhi. Aron ang tanan matapos ug ang bathala akong ikaulo. Pankawang lamang kay gimbutan sa mapintas nga kapalaran. Ako magpasaan sa mga yugo sa kasakit hangtod sa kahangturan. O ni makutas nga bugno sa kinabuhi, padayunon ko pagpamugsay. Pamasin nga salapihan sa mga damgo, may nagpaabot nga kalipay. Pabisag yun sa ko pagpanikaisikay, nagpabiling maidlas, hanap ng paglaom sa damgong nagkagidlay. Nagkatunas kaysa hingpit inikawan sa diwa na ilo sa kahayag. Ang damgong way katumanan sa kapakyasan ay sala. Entry ni Jose Kapangpangan, Purok Saging, Kayam, San Remigio, Cebu. Damgong way katumanan nga sa kapakyasan na isalaag. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: lang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. At doon ako ay, Kuya Cardo Villaron Timingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Strong. Subok na.
1: Ridon Sayandong taga Pasak. Sakop sa Lantapan, Siwanggay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
1: Oh, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa ka tuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron! Subok na!
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
0: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
6: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan, kapsa with garlic o katong panyawan plus nakita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong latkin ako. Ako si George Elenio na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay Davao del Sur.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Nga naman yung

0: 89.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule.
3: This for life.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
6: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sir tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang sir tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, City.
5: Basta bukol-bukol, ised panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
7: Ang gikahugupan sa tanan, ania na, gikan sa Sed Marketing. Ang tig-up po na po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa Sed Panyawan Liniment Oil, na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo. Ning 5 minutos ng impormasyon o kahibalo, dalit ka na to sa Sed Marketing. Ania na karon, ang Sed Panyawan Healthline News. Panyawan Healthline News. Ug karon, aniana ang atong magsisibya.
8: Mga kaisunan, may adlaw ka ninyong tanan. Aniya karon kining atong mga minugbong balita. Hatod ka na ito sa maayong kabubuton sa Sed Marketing. Ang tigama o tigapunapot sa mga nagunang mga produkto herbal nga dunay katanyag sa kayuhan sa atong kalawasan. Mao ka na ang atong Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Ugusab ka ning atong Sed Panyawan Liniment Oil. Sa mga nagunang mga balita, ang pagtumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga dunay...

0: just waiting for me like a secret friend.
1: Pagi nakaon nga sa sobra kauga, posible nga kita makaangkon og mga toxins sa atoang liver o usab sa atoang mga kidneys. Ang major nga organ nato sa atoang mga lawas nga responsable alang sa pagfilter kung pagsala sa mga toxins nato sa atoang mga kalawasan. Mao kani ang mga mutabang ka nato aron kita dili makaangkon og mga problema sa atoang mga atay. Ang atong kidney usab kung usahay mag-suffer kini gumikan sa mga toxicity nga naa sa atoang mga dugo nga resulta na hinuon mga kaisuunan nga kita kaangkon ng mga nagkadaiyang mga balatian o usab mga diseases. Usa sa mga pinakamaayo nga buhaton aron masuportaan nato ang functions nato sa ato ang mga atay o sa ato ang kidney, mao ka ng pag-detoxify pinaagi sa pait nga sangkap nga makita nato sa mga herbal o mga utan nga mga pagkaon. Adunay mga tao nga ganahan o tamis apan dili ganahan o mga pait apan kung atong resultahon mga kaisunan, mas daghan nga mga problema ang ikaangkon nato kung kita mahiligon sa mga tamis is nga mga pagkaon susama usab kini sa diabetes. Ang bitter taste nga anaa karon mga kaisunan sa ato ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus maoy makatabang aron sa pagtangtang sa mga poisonous chemicals, mga components ug uban pa nga anaa sa ato ang mga kalawasan. Ang bitter taste kung pait nga sangkap nga anaa sa panyawan mga kaisunan makatabang og dako alang sa pagpahiuli sa atong mga kalawasan. Kung atong pamatigdan mga kaisunan adunay daghang mga mananap, mga animals kon mga hayop nga mukaon og mga bitter nga mga pagkaon sasama sa mga sagbot aron sa pagwagdang sa ilahang mga balatian. Karon mga kaisunan, kung atong sumahon adunay taas nga mga kahigayunan nga kita mamahimong katabangan pinagi sa pait nga sangkap sa ato ang Sed Panyawan. Ang Sed Marketing mga kaisunan nagpaluyo karon sa ato ang produktong herbal nga napamatud-an na sa taas ng panahon nga makatabang gayud sa pagwagdang sa mga nagkadaiyang mga problema sa panglawas pinagi sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Napamatud-an mga kaisunan nga kini makatabang sa pagpaubos sa sugar level nato sa atong lawas ug usab makatabang usab kini sa digestion sa ato ang mga gipangkaon. Napamatud-an usab kini mga kaisunan nga ang pait nga sangkap sa ato ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus dako og ikatabang alang sa problema sa kidney stones. Mao kadto ang atong mga balita hatod kanato sa Sed Marketing. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanatong tanan. Mao kadto ang nag-unang mga balita hatod kanato sa Sed Marketing. Pinaagi sa Sed Panyawan Healthline News.
2: Sed Panyawan Healthline News.
1: Dalit ka ninyo sa Sed Marketing. Ang tig-apon-apon sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic o Mangosteen. Ubusap sa Sed Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Sed Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Paminawa.
1: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rinyo sa Sed Panyawan Capsule with Garlic.
4: Kailangan mo si Dr. Ogmintin na ito na kong atambal. Niya pag mo inong ba ito, marang paminaw na kong aporti mong bugatan. Hindi ko katulog. Kung ang Mr. Janet, yan ko sa ihain ko. Hindi ito pa kay Panyawan. Sis, no try. Nagug ko si Sugino para makatulog ko. Hindi ka katulog itong tambal. Hindi ko katulog si Sugino. Marang laim na kong lawas inoon. Isamot na noon. Inang kong bakabok. Bidungan din ako. Nalamiang man akong tulog. Niya pag pagmata na ako. Pati namang lami akong kuwan. Gaano man akong lawas. Puro mag inasira. Kung ginain lang ito karoon. Panyawan. Nagyod. Hindi ko rin na maglain. Jose Lorelisa Manlapas na puyo sa mental nyo loon, Dabaw.
1: Dalit ka nato sa Sed Marketing. Daghan ang nagkailap karon nga mga nagagamit sa pangalan nga Panyawan. Ayaw ka mo pagkumpiyansa. Balita lang gayon ang tinuod nga Panyawan Plus Herbal Capsule.
3: Panyawan Plus Herbal Capsule.
1: O Panyawan Liniment Oil.
3: Panyawan Liniment Oil.
1: Gubingkan kay kini aprobado sa FDA kon Food and Drug Administration ang tinuod nga Panyawan. Tinaw og di kalidad ang label. Insaktong sukol ang sulod. O usab ang labing importante. Adunay tatak Sed Marketing.
3: Sed Marketing.
1: Basta Panyawan. Tatak Sed Marketing lamang. Ang kakulangan ng pagdulog ay may epekto sa ating katawan. Maaaring ito rin ang dahilan ng kawalan ng gana kumain. Pakinggan si Princess Ruth Encinares, natulungan ng Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.
5: Ako po si Princess Ruth Encinares. Dati po meron ako insomnia, saka po mahina po ako kumain. Tapos may nag-recommend po sa akin ng Sed Panyawan Capsule. Nagkikakawa po may epekto ng Sed Panyawan Capsule. Nagbakbo normal na ulit nung katawan ko, tumaba po ako, tapos maaga na po ako nakakatulog.
1: Isang pagpapatunay ng totoong kagalingan na hatid sa atin ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

0: ginagawa ng said marketing. At ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved claims. Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang said marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila. Said Panyawan with garlic. Said Panyawan garlic para sa mga taong nag-anto sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa said Panyawan with garlic 3 times a day. 30 minutes sa dili pa kamukaon. Palita lang ang may tatak said marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa Panyawan herbal products. Pagbantay sa mga piki nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.
1: Ang said marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
2: Ikaw di ang gusto mo ilog sa among yuta?
3: Dili ko tuyo nga ilugon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
4: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
2: No! Dili imitan niyang bruha. Ngalong ko'y...
4: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
2: Imitan niyang bruha. Ako na kinin nagpaubos akong garbo, Tomas. Ang arugante ka pa man gihapon.
3: Nagkakita ka ini?
2: Oh.
3: Uwat kini siyang gibuhat kani ato. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang pagkalagot. Kigisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Ug kini sa mara ang way kaayuhan.
2: Ako lang ba? Ang ano ikaw? Uwa ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
3: Ha? Nangamras ka, ha? Tam!
4: Jenny!
5: Tam ang Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo! Tam ang Jenny! Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangis sa ilang mga apuhan. Unsa isang putan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam o Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunara. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kinitinan, dalit ka na to sa Said Marketing!

0: puyat at pagod na kawawala ng gana ng pagkain, babagsak ang katawan mo niyan. Kaya dapat na mag-Set Panyawan. Set Panyawan Herbal Capsule with Magustine.
1: So, nung una po talaga, wala talaga akong gana kumain. Araw-araw puyat kasi dahil sa mga school works. Nung nag-take ako ng Set Panyawan Capsule, malaking benefits na natulong niya sa akin. Especially sa pangatawan ko kasi nakakatulong talaga siya.
0: Rosalind Pingol, tinulungan ng Set Panyawan Herbal Capsule with Magustine. Gawa ng Set Marketing.
2: Ang patutoy ko ay hindi ka matatang hindi maaaring pagkakamot sa mga uri ng sakit. No approved therapy with claims.

0: gigama sa Shed Marketing.
1: Paminawa, testimonya sa kaayuhan, dalit ka ninyo sa Shed Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Ako si Rosana Sugasti, taga Maniki Kapanong. Isa gyud ko ngayon sir aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic gyud, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar, pero wa ko magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
1: Said Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga lig-ong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa nailan na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o. Tom and Jenny.

0: kahitabua. Uy nga, dali man sila nagkasuod si Jenny. Nga karoon ba lang si mo abot si Jenny kay kasyudad? Apan kung imutan-aon sila nga nagsulti. Mura na sila dugay na nga nagkaila. Kinsa magyun ng tigua nga, ma? Tanaw paragod ng imong apo, oh. Na, nigunit pa sa kamus tiguang. O ganina, nigakos na siya sa tiguang.
1: O siya?
0: Kaila mo, dili ba, ma?
1: E kiinan talaga ka nga siya si Ermitan yung broha.
0: Ano nagkaila man mo?
1: Mayroon mo't lang, nikalit lang sa nasa dool na mong isko nga naglalis me. Siya ay nisuway og husay na mo.
0: Husay?
1: E kay murag membro mag-gunto na siya slupon sa ila.
0: Gani bino ang dia ma. Lupon good taon. Gatiguang na anak. Dulang gatos naman gani tingaling edad anak. Berti naman kunot anak ay. Nay, tanaw na ang kunot kaayo. Guwang nagyud kaayo na.
1: Oo. Maguwang pag tingalin na namong isko. Pero, nga nutuod nga managkailaman silang Jenny.

0: Buntag naman eh. Isulta din si kong kwarto ang kahayag sa draw. Kabag po palang bisilang. Di kulikot eh ang kahayag sa sana sa kahoy nga. Natumog din si kong kwarto. Huwag ang mga hunis, mga langgam. Doon nag-awit sa kong pagmata. Ano ba nasigun ko sa pagsugat sa laing adlaw sa kong kinabuhi? Mugin ako na mingawan din sa probinsya. Wa niya dito sa Amerika. Dinatag ko ganang mabalik pa rito. Mas gusto na ko din sa akong yutang natawan. Oh, uy! May baka nakasulsa. Among teritoryo ni Lulo? Lo! Lo! Lo!
1: Oy! Uy! Dog! Nigawas maguli. Noonsa mga nigawas mga nagboxer short ra.
0: Si...
1: Itagali kang girli na humayo ka.
0: Okay ra. Uy, okay ra ni. Amerika, hubo kami tanan.
1: Hubo mo tanan dito?
0: Si Lulo. Ay, masyabok na eh.
1: Ay, dong, mawta na ituyo na ako tani mo. Nukto kung tako ni mawapan, ni ablim lang sa taon kagalit. Nawagin ko ni mo na sinusira yung pagpanuktok ni mo. Isugo kong lolo, libo nga. Tuan na siya, nag-jogging siya sa'yo. Papasol ko na kagudahan ka mag-jogging ng sa'yo sa kabuntagon.
0: Pero, Bugnoy, may baka nakasol sa itong teritoryo?
1: Oo, sa?
0: Nagkabuhit ang lina. Og, may namdung ko lolo sa una. Kunta kina niya.

0: May lemon na nagpang magkasuho din sa ato.
1: Ah, bitaw-bitaw. De gustos lolo ni mga nakay. Namukot na to siya mga pananomgur ka ni Antor ko itong mga nangka, lansunis, lubi, o guban pa mga lagot mo.
0: Oo, gani, gani. Mga itong, atong abugo ng baka nga nagkasuho sa itong yuta.
1: Hanahala, hanahala. Bugawan ito.
0: Ah? Ako rin mabugaw na eh?
1: Oo. Oh, unya, apila sa nagbugaw ng das baka.
0: Ah, unsa?
2: Diri na pita kay daghang sagbot diri baka o oh, pabusog siya kay diri diri hu
3: hoy
2: kinsa ron
3: ano ba kuri sa mong baka niya kay amo ang teritoryo
2: oh
3: unsa
2: ang animal kamacho sa ganahan nga naka boxer shorts lang na banan
4: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
5: Ah, grabe akong kasing itin sa Panyawan eh. Palmero to, nakoy ulcer. Cute kayo to. Hugo na ko, lugo na ko blood. Kakaon ka o pugita. Kuyapan ko. Danya, paghuman ang akong sino. Grabe po, nakaibalo ko nga na Panyawan. Akong gititingan. Naayaw man kita kong ulcer sa si Panyawan. Sa'y gani, tagtulungan ngayon ako nag-inom. Basta kapuyon ko. Kung po sa babo, may mali ko mga 20 kapin. Ako si Alan Formon, taga Capidad Torel, Davao City, 49.
4: Dalit ka na to sa SED Marketing. At ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa namang uri na sakit. No approved therapy claims.
6: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
4: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
7: Ako si Rosana Sugastit na manikikipanong. Sige mo siya, Pamela Gonzalez sa radyong Panyawan in Dotnyot. Isa lang siya nga tambal pero daghan niyang maayong sakit. Unlike naadiha nga mga tambal lahi sa singkasing, lahi sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kay taas kaya ko sugar before. Karon once na lang kumurag. Magamintinan sa lang.
4: Dalit ka na to sa SED Marketing. At ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa namang uri na sakit. No approved therapy claims.
8: Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan. Ang mga labing nakuna o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod karato, gikan sa SED Marketing. Ania na karon ang SED Panyawan Healthline Report.
9: SED Panyawan Healthline Report.
8: Ug karon ania na ang atong magsisibya.
10: 1.7 ka milyon ka mga katawhan ang mga matay. Gumikan sa dili pagkaon og prutas ug utan matod pa sa WHO.
9: Health Report.
10: Health Report. Ika na yung maabot sa 1.7 kamilyon o 2.8% ang mga matay kada tuig. Usas mga hinungdan ni mga kaisunan ang dili pagkaon sa mga prutas o mga utan. Ang WHO kon World Health Organization nagkanayon nga gumikan sa pagdili pagkaon sa mga prutas o mga utan, maabot og 14% ang nangamatay gumikan sa gastrointestinal cancer. O gadunay 11% ang maigo sa ischemic heart disease o gadunay 9% ang maigo sa stroke. Matod pa sa WHO kon World Health Organization nga ang pagkaon og tulo ngadto sa lima ka klase sa prutas matag adlaw makahatag og kayuhan aron sa pagpakibatok sa mga nagkadaiya mga sakit sama sa stroke og sa mga heart disease. Napamatud-an mga kaigsoonan nga ang kining pagkaon sa mga prutas og mga utan kada adlaw makatabang usab kini sa pagpakibatok sa mga cancer diseases, obesity o pagpanubla sa timbang, diabetes, mga cardiovascular diseases, kauban na niini mga kaigsoonan kini mga heart disease o kini stroke.
9: Health Report.
8: Health Report. Sa laing bahin ang SED Marketing usab nagkanayo nga ang produktong SED Panyawan Herbal Capsule Plus nag-angkon og mga bitamina, minerales ug mga maayong natural nga mga sangkap aron makahatag og dugang enerhiya alang sa tong panglawas. Matud pa nga ang herbal nga panyawan kon makabuhay nag-aangkon og mga pampakusog sa atong lawas ug usab makatabang kini aron sa pagpahimsog sa atong immune system aron kita dili kataptag bisag unsang matang sa mga balatian. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus usa ka maayo nga food supplement equivalent kini sa mga nag-unang mga prutas ug mga utanon. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus mapalit na karon sa mga butika. Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa SED Marketing pinaagi sa SED.
11: SED Panyawan Healthline Report.
9: SED Panyawan Healthline Report.
11: At ang isasamang takna o samang sibyaan o pag-isayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa SED Marketing.
6: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong Haplas, ang SED Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo epekto og

0: lah kok. Ayah ni pakai ruis yang membakar dia. Kena makan tanam ni lulu dia. Mengenang kak. Palayu semua teritorio. Oh, okey patuh, woy. Aku dah salah kau membakar. Atau saya siapa pasal liput. Kinsam dia. Tidman mu patuh. Oh.
1: Buang mun kedup utuh pistu mas. Masa pinangka. Kadagot na ng mga punaan sa langka. Maabot pagi na sa kumbaka o kaon ang dahon anak. Kataas na anak. Masa hadlok siyang kitkiton sa kumbaka ang punuan anak ilang nangka. Hoy baka! Tanong abot mo sa kadinig lakaw, oy! Surut-surut naman ang tapon mo nga na nabsam sa sagbot. Abot mo kadinig nga di man ang atong teritory.
0: Hoy!
1: Ay! Ah! Ikaw sab?
0: Wala! Ako rin ingin mo rin aking hunana. Kaya ako rin yung mahibaw na ikaw ba din eh. Pero ikaw, ganina na ka nagpaminaw o nakakita na ko. Nga nung niya ka din mamakiraw sa yung baka sa among teritoryo, ha?
1: Ang kuan, kanang pangutan ang baka na mo ay.
0: Masa?
1: Nagsulot naman ko kuanak niya, good. Kanya kay paingon mo siya din eh. Kaya daghang sagbot din yung kapita. Mong ako na lang isundan kay mawa palang unya na kasapan kong lulo.
0: Ni akas among teritoryo? Huwag nahibaw ka. Nga bawal kang maabutin eh.
1: Oh, lagi. Nahibaw kong bawal kong maabutin eh. Sukan pa kani ato. Pero tungod sa kalibo na sa lugar, di na lang ko katimaan asa to kutob among utlanan. Busa! Pasailuan na lang ng among baka.
0: Usay, ang baka mo yung kumasa doon. Ikaw nagdas baka din eh.
1: Hala no. Bukits. Okay. Isultihan na ba yata kang nagsunod ako sa baka na mo? Nga sa ato pa, ang baka ang nagdana ko din eh.
0: Unsa? Libugon ko kag-utok sa?
1: Mas libog ba yata ka? Walang kamahibaw.
0: Unsa?
1: Kita ka? Ha? Ikaw ba? Sigag pangigis sa inyong nangka. Nga kanon sa among baka. Over po ka, eh.
0: Kaya unsa ba di eh? Kaniyan doon nagibawal ni Lolo ang pagbakiro mga mananap din eh. Kaya may mga tanong si Lolo din eh. Mga nangka. Lansone sa kuban pa.
1: Oo, kaniato. Apan karon, onyor. Awang nangka ninyo nyor, o taas na kaayo. Ang inyong lubi na munga na. Unsa mo pamuntun pag-abot sa kumbaka, ana?
0: Oh.
1: Tana ba ka? Mamaulit na ta. Kay ni ay taong daw, maski silang sagbot. May badana niyo sa impyerno.
0: Okay. Unsa? Nakasiguro kang maimpyerno ko?
1: Ah, sa imong batasan? Dili? Malangit pagkaha ka? Heh, dali na baka. Padaplin! Heh, padaplin! Pasungal ka sa kumbaka ron.
0: Unsa?
1: Ato, di ka kanungog, bungol ka? Unsa gihapon? Ayaw ka bala kanyor. Kung di ka sakit ni mo ang akong presensya, karoon na gining adlawa, kay ugma, mubalat ako syudad. Di na ta magkita. Pre! Dali na baka! Dire, sa sunod ha, sa sunod. Dili mo abot sa laing teritoryo ha, kay maamok.
0: Mubalik na siya sa syudad.

0: Sa naman daw. Ha? Sakpan ni mo ang nabakiro atong baka nga nisuod sa atong teritoryo?
1: Mom ka? Mom ka magsulti si Jenny dito?
0: Hindi Jenny dito, dog.
1: Dabali ay! Hibaw ko na hibaw ka. Kadalang kuminom sa tono sa imo sultihan ganina.
0: Ah, pagkita niyo Jenny, asay una niyang gitanaw.
1: Ha?
0: Ang imong short ka boxers ha? Naubot no, ha?
1: Oo.
0: Ay, kuwal mo ko, dog. Gusto lang nako ba nga magkaulit ha ang inyong kabubuton na yung Jenny. Uy, uy ka na si Jenny ba? Murang okay ra mga ina. Ganahan ka na siya magkaulit mo ang ayaw niyong kabubuton. Ikaw naman sinong laki yung tiga karun.
1: Siya kugod. Nakantod ka nun, maldita mga kibata siya.

0: Unsa to? Naabot kag pamakeros ilang isko?
1: Ang lepi, ang baka man, siya may naguyod na ko, paingon silang ni isko.
0: Unsa?
1: Kiguroy man ko niya pa doong dito, bi. Sa ilam retong Tumas na. Ay, ilalam retong teritoryo dito. Nauwa lang noon ko.
0: Ay, maayo magnangawat kang mauaw ka man. Manugod.
1: Gipadlong man ko kung Tumas lulaw, gipasakitan kong sulti.
0: Unsa? Kana, mura di na maayo, da? Di na maayo?
1: Ang bugiruan na lagi niya la. Mura di kinsa gwapo ha?
0: Has kaliwata yun na nang Tumas siyang apuhan ay.
1: Pero murag mas gwapo si Tumas kang ni Isko lula.
0: Adi nga, mas gwapo na si Isko ka ni Artos Batanon pa me.
1: Ansa lula?
0: Uy! Gwapo mo lang. Gwapo ha lagi anang Isko ka ni Arto din eh.
1: Hidayag na lagi kang ni Isko lula.
0: Aw ha? Awag bota kong ipasabot! Nga aw! Oh, tinuod lagi nga gwapo na si Isko ka ni Arto. Maong
2: nagka-relasyon mo.
0: Awag na nga isgoteng amo. Kay human naman to. Pas is pas naman. Ang atong hisgotan, maong inyo karon ni Tumas. Nga nung nagsige ka manog daig sa apo ni Isko nga si Tumas, ha? Naibog yung kang Tumas, ha? Dine!
3: Paminawa, testimonya sa kayuhan, dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: Ina, kuan ta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. Mm-hmm. O, hubakon man itong isa ka anak nga karun no, di na ba siya sige hubak kay ingkunak. Uy, mag Panyawan lagi ta kay dili lagi na kautan kaysa magsitag inom o para sa hubak madaot ka. Kuan ganit sir, kanang kapuyon ko, minom lang ko Panyawan, mawala kong kapuy.
3: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.

Sa mga kahay, sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing nagamao panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, maoy pili ang may tatak seed marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
3: 90.1 BT Radio.
4: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal

natin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.

0: Citron. Subok na.
1: Ang madami sa Citron, kuya. Kung ikagaw si Dono, tumunta yung anak na may kansiro sa bitaw sa subo. And may pagpalitan namin yung Citron, okay? Dakukuno kayo naging katabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kumangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang, kuya. Nakatarong nga siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Citron, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmatamata.
0: Citron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Ariana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance.

0: Services, ang damusam nga mo assist sa inyong mga lisensya sa manalang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o ingom sa mga G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Agatan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Agatan Insurance Services.
1: Ang Agatan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle-free ug paspas nga serbisyo.
2: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
3: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
2: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o BTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o BTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. BTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
7: Ang kasingalan nato, ma'am?
8: Monchita Fortis.
7: Usa Monchita?
8: Monching.
7: Oh, Monching imo angga. Monching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
8: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
7: Kasi una kapuyon day ka.
8: Oo, kapuyon ko.
7: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy capsule.
8: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
7: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
8: Okay na.
7: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
8: Monching.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
9: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
10: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
11: Lactopuffy.
9: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health

0: Panyawan with garlic ba yo? Makatabang ginisa doon ay high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwa yan, bay.
0: Ha? Kusog na mga kamaduwa, bay. Bura magagwaga puya. Bura magagdimakina.
1: Tungod di sa Sed Panyawan with garlic, bay. Tinuod. Epektibo yun.
2: Sed Panyawan with garlic. Gikama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Taday Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Oga Liampo. Nagi na ba ibutang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now, the home of real music.
5: 98.1 DT Radio.

0: V-Tron. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Betron Drop sa kung anak pa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baspog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Betron Drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: V-Tron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. Good guy deserving ka sa the best ang Doctor's Vinegar haom para nimo mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadi sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120 over 80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
5: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
6: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
7: Basin og
6: may day diabetes ka?
7: Ang DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Adunay powerful extracts
6: nga phytochemicals
7: ug antioxidants
6: nga gigan sa palaya
7: ug desugared sugar cane
6: mga organic compounds
7: nga epektibo
6: atok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500!
6: Sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
9: Ha? Unsa di na aana kuya?
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
9: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
10: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
9: Hala, ganito't ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
10: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
9: Ah, mau ba kuya? Sige, add doon ako.
10: Ha? Asa naman ka?
9: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
13: Killer Joe, go! Holding her so tight.
12: That
13: was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
14: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: 90s, 80s, and now,
16: the home of real music.
15: 98.1
17: BT Radio.

0: 89.1 BZ Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, maoy pinaka-importante sa atong lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardiya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardiya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardiya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardiya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardiya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang atong immune system. Kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mao ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo si kag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigig kaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay mag-inom og mga soft drinks, kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to, nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to, nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit. Yuta nga naman, once mubagsak ni sila, ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga pisti sa ato ang lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra say hinungdan, ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural, naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So, arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas, munang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon, so dili basko ang atong immune system, dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa atong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z, kumpleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon. Kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang original hagunoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon o prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna, kung naakay sakit, inom jud ka og original hagunoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang jud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mao na ni tubag. Sulayi ang original hagunoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-750. Again, 0906-6070-750. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 DT Radio.

0: alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 09081452650. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag din diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
2: V-Tron. Subok na.
3: Magamit sa V-Tron ko ya kung gagaw si Jono tungkol sa anak nga may kansero sa bitaw sa dugo. Kan may palitan namin yung V-Tron no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata nang tulog. Vitamin pa gyud sa bata. Pagkaon namo da nang bata tapos mangitay nang sa vitamin. 1 week lang ko ya nakatarong nga sa baklay kay gasiyang-kiyang mangutya ato pagkaon namo niya sa V-Tron gana na kay ang tulog. Di na siya magmasamata.
2: V-Tron syrup multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
8: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
7: Malunggay paligon sa imong immune system,
8: Tubo natural energy booster,
7: Ginger pangontra sa inflammation,
8: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Lives for life.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
12: King of the Road.
11: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
13: Maari bang umusog-usog ng konti?
11: Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura.

0: TTX500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX500. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko ko eh. Di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba? Muto nga. Pagumano ko pang hapla, sir. Kutin hayahayak. Please ko kayong paminan sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imo ang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Nagalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo.
8: Susas Lechon Manok and Liampo.
7: Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
8: Susas Lechon Manok and Liampo.
7: Lamian na, barato pa.
8: Lamian na, barato pa.
7: Susas Lechon Manok and Liampo.
8: Siguradong magpangita ka.
7: Susas Lechon Manok and Liampo.
8: Tara na!
9: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
9: Ha? Unsa di na anak, kuya?
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
9: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko ana?
10: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
9: Hala, kanindot ganda na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
10: Pagpalit. Available naman na sa mga butika.
9: Ah, mauba, kuya. Sige, ato na ko.
10: Ha? Asa naman ka?
9: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
11: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad. Walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat. Pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay. Pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277 usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal ug sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
12: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulong.

0: Jump. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: now 5:15 PM. 5:15 PM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tuman sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong giulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Pinoy Rock Rockan.
4: DJ Radio.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
1: Monchita Fortes.
0: Usa Monchita?
1: Monching.
0: Oh, Monching imo angga. Monching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
1: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
0: Kasi una kapuyon dai ka.
1: Oo, kapuyon ko.
0: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy capsule.
1: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
1: Okay na.
0: Ah, sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am, Monching.
1: Monching.
2: Pinoy Rock Rocka. DJ Radio.

DYPS 98.1 BD Radio. Welcome, welcome to Gramang The Party Dance Mix. Together with DJ Body Live on the mix and DJ Body Live on the microphone. Alright, what's up, DJ Jameson? Kaya BC pa ang live. Kita lang sa'yo mag-ubad ang bansun sa tulog oras sa Gramang The Party Dance Mix. Kailan sa iyong paboritong istasyon, 98.1 BD Radio. Kanya naka-live taro sa tuwang BT Radio Facebook page. Pwede kong share sa itong mga Facebook live viewers. Mayong gabi. Shoutout to Roslinda Bulak Lebrero. Good PM doll watching from Macaas Katmun, Cebu. Boards Parilla. Ni Sherilyn Tibo-Tibo. Good PM DJ. Great ko nila ni Jandy Queenie Jansin. Asa ko nga ba na nga si Jory Tibo-Tibo. Asa ko nga papakuling Iskolastiko Kuwer Raman na kika ni Sherilyn nga there is my Kubun Prophet. Hello so ni Langga Mahilom Aringay. Good evening DJ, shout out sa pamilya ni Marinito Aringay, DJ pamilya ni Ramil Di Gracia. Asa kong idol nga si Dongdong Drew Aringay. Asa kong agaw nga si Sansan Aringay, DJ of ni Manilin Inoy. Alaraw nagtapok sa may Apalan, Tumuran, Cebu. Rinan La Cayada. Aras de la size 15 na. That time check is brought to you by Amigos Kini Herbal Coffee Mix.

98.1 BT Radio.

DYP is on 98.1 with the Radio Party Dance Mix. Shout out to mayong gabi sa mga Facebook Live viewers. Shout out to Christian Agabun Idanyo. Madam Merlin Idanyo, asa naman na si Cebu JB? Nabisita pa diha. Busy pa itong live. Chacha na ko, di siya siya kaari.

Shout out Idrisa, kung kauban ako sa trabaho, Dol, Idrisa Dika Homes. Kanduman man daw si Budol, nga sila si Steven, Adrian DJ. Ang sa uban na lang, naku nga kauban DJ team, adilan tayong i-mention na, murag lain man. Madam Ana Morales, may maghanay.

congrats sa mga ni graduate. Labi na sa itong mga OJT students dari sa BT Radio. Oras alas 6:33 na.

PRPS 90.1 BD Radio Party Jazz Mix. Alright, shout out to the Gaming Kapiis dong Facebook Live viewers. Shout out ni Jasir Gracia. Shout out ko idol dari sa mga barangay Kabangkalan na Tuburan, Cebu. Kanya ni Sherry Arnado. Shout out ko DJ Barangay Olibo. DJ Jmar Ibu Dabaro on the mix. Kanya ni Mark James sa evening DJ. Shout out ni Arnil Briguli nga nag lata og bakagan ulo sa baboy kalami. Kalami kaning ani basag

0: Tia Maria Santelan. Orsal, sa tanan ng naminaw sa BT Radio, sa kuang self nga nagpasakas tubig. Adari na lang ika sa may City of Pine 3 Purok, Manggi Hatagon, Maragay Punta, San Remyo, Cebu. Palayon place, Pancho Villa, Blue Kiss, o Budots nga USB. Ito lang saning utangon, ito lang tanay place sa Domingo Pohon. Kanira yung Budots, may Budots nga USB at ma-playan eh. Ay kaning uban na pang Domingo man nga sonata. Right, karon na yung maabot ka June 24 ha na ako diha sa may sityo ni Bacol Barangay Putat. Together with DJ Manex. Powered by Satchi Lights and Sounds. Shoutout ni Ila Jean Cebuano DJ. Shoutout nilang ati Mylene DJ. Ali Kuya Ryan, Kuya Glenn, nalang DJ. Dali sa may subun proper request ko og dayang-dayang. Akin ipinita ni Iplin na yung dayang. Kaya naman tayo dayang-dayang abag ko dre. Ayan, tao-tao na. Pabuta lang sa tuwang budots-budots o diyang alas otso. Oras alas city, impundo na. Let's take a short break. And igwalag na ito ang retro, special retro hits. The music of 90s.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

DYP is a 9.1 BD Radio. The Friday Dance Mix. Alright, Alba sa PPS tapo dahil diha sa may lungsod sa Tabuilan at mga ka-BD Radio diha. And also diha po sa may Barangay San Juan. Doon nga na silang pistang tulo. Timbakul San Juan o ang Tabuilan. Shout out diha sa may Timbakul akong mga kasilinganan diha. Shout out ni Nang Estela o ni Noy Dadoy Talagon. Mga Talagon family ni Hirming o ni Anud. Mayong pagpaminaw ni Jesus po diha. Sa may ibabaw bahin sa Timbakul. Suki po ng tingpaminaw na to diha. And also ni Boards tingay panglinaw diha sa may Barangay Putat. Oras alas City 29.

0: Friday Gas Mix
1: 98.1 BT Radio.
2: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
3: Namiaoy.

TYPS 90.1 BD Radio, The Friday Dance Mix. Shout out sa mga pasok live viewers, sa mga suki di ba pinaw sila mga tresutan sa Panimalayron. Labi na sa mga nag-celebrate na silang mga anak, ilang ihawan o baboy, aslan yud. Kaya ni graduate man gahapon. Naghimaw background na itong programa ng Friday Dance Mix. Once again, congrats sa mga ni-graduate gahapon niya dito sa CDU Tabaran Campus. Proud kayo atong mga ginikanan yung nakagraduate kita ilang mga anak na ilang gipanghaguan, no? Aban, mga nakumlaude yun, da, grabe. Pati naghahanan na kumlaude. Sa kong ikaaga po di ay nga si Alan Rubias. Congrats ni Molandex. Nakumlaude yun. Shout out ni Pipin Batukan, mga gabi, DJ Buddy. I'm watching from Lawaan, Danao City. Uy, kumusta mo diya? Kumusta man yung weather diya ron? Wabay uwan diya ron sa may Danao City. Shout out sa tayong mga nagtanaw si Mong Live. Karon, ilabi na sa kuwang pamangkin. MJ Espera, sa yung mama kay Wakyud, minang kita. O niya ni Cherry Arnado. Hi DJ, shout out diya sa may Bourbon Arnado family. May gabiin niyo diya. Salamat DJ sa pagbasa lagi ka ni Cherry Arnado.

TYPS 90.1 BD Radio, Friday Dance Mix. Final hours ng programa ng Friday Dance Mix. Hello sa itong mga Facebook Live viewers. Shout out ni Angel Bert Laborte. DJ, good evening. Shout out sa Laborte family nga naminaw karon sa Bukid. Anya ni Laika Inoy. Good evening, DJ. Shout out sa kong mama o papang si Manilin Di Gracia. O Gramil Di Gracia. O sa kong tatay Nito Aringay. O sa kong mga igagaw nga si Vimar Aringay, Sandro Aringay, Dodong Dri Aringay. O sa iyang asawa di ay nga si Maribet Cañete. Madam Ana Mural. Pepin Batukan, mayong unta DJ kong makuha diri sa mua sa Lawaan Danaw ang inyong radio station kay maminaw lang unta mi og magloading na bahala og dili na lang makakita sa live. Asway lang. Ikwa lang dai pakita lang diha sa atoang dial sa radio 98.1 BT Radio. Og naa ka sa Bukirang Bahin sa Danaw, 14 Kalaruas BT Radio diha. Langga Mahilo Maringay, shoutout sa kong apuhan nga si Amelita Inoy, buti og nasa Lamakan Tumuran, Cebu, Ari, buti DJ. Naa si Vic, nagtrabaho DJ nga naa sa Mabulos, Cebu. Jeffrey Bila.

nuestra felicitación. Beso, Anlen, nuestra felicitación.

0: yung ganon, sir. Presyo na gabon ni Daniel Sayawan as beating radio. Palihokong please sa budots nga USB. Hindi siya ma-limot ani pa sa business na. Huwag na yung paboritong sonata. John Dexter, Mahilo Maringay, DJ, shoutout sa kong manghud na si Laika Inoy. Ang nagsayo-sayo sa imong mga music DJ. Ang nasa Apalan, Tuburan, Cebu DJ o ni Jay Abuti. Sa kablagir sa lamakan.
1: Budot nga pila katausan katukar nga USB.
0: Shoutout sa kong manghud nga si Sordo Marvin na Di Gracia. Shoutout to Virginia Virgie Kabatana Gabay Bubox Bunny Bones Nguho ang sikwa og sa kong pamilya nga mag-ulang humanog panihapon DJ. Ika ni Christian Agamon ni Danyo. Anya ni Maria Inoy. Oras, alas 8:38 suda. Chance BPM na ta kay happy naman ta na human. Ikan sa fast beat, padong na ta sa slow beat. R&B and hip hop boom bat work. Coming up next, dirilan sa iyong paboritong istasyon. 98.1 BT Radio together with DJ Body Live on the mix.

DYPS and 9.1 BT Radio. Last bats of greetings or shout out na ni GM Lakiku. Shout out ni Jibadi sa Kogoyam nga nasa Kansi. Always nga mag-amping from Jimboy at Top Dasan. Anya ni Maria Inoy DJ shout out sa Kogoyam nga nasa Barangay Size. Always amping always from Algin Sultonis. Gao Dexter Abanid Gao shout out kami Atlanta Manggahan Pasig Electrical Section. Ada sa mga Timbakol Abanid Family. Boards, alit, mga boards. DJ Barrel Cos kong song, Sabak Adri. Ag dayang-dayang, touch by touch. Thank you, DJ Buddy. Rado na tayo igong oras ng programa The Friday Dance Mike. Sa sunod, The Fitness of Bonbon. From 6 to 9 PM, kabas DJ Buddy. Anya, una, sorry, DJ James. Basina, DJ James, karong maabot ka, Bernice. Well, thank you sa itong mga Facebook Live viewers. O sa mga nag-share sa itong Facebook Live. Yeah, sa mga nagpaminaw na silang radyo ron, ay sa nagpagingan yung mga radyo, kayo napatay musulod ka programa itong Beat Time Drive. Atong pang-chill nga mga music. Kotob, alas dosis kabod tagon. Alright, at singalan lang sa itong station manager, Engineer Fernando Magubat Jr. O sa itong program producer, Engineer Maum Nami Asyenti Bahaw, DJ Buddy by Fernando.

0: help. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu.
1: At Barangay 8, Tuburan, Cebu.
0: And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, Monching yung mga. Mamunsing, ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mo na usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon dai ka?
4: Oo, oh, kapuyon to.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mong lawas dai, ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, Monching.
4: Monching.

0: a part of your day. We are now signing off.
1: Ama, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan.

Jules, kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang naming Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tangi sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin at pagtugumpayin

DYPS 90.1 na BTR Radio. Oras alas 4.39 na sa Kabuntagan. Honyo 22 ay 2026 adlaw nga Sabado sa talanag birthday. Happy, happy birthday! Happy birthday! Og niya siyempre ni Mama Arlinda Luriga sa diha sa kuan. Yes, abad na. Og silang lang rin dahil dito sa Taboylan na may buntag. Ara mo na rin dyan sa Taboylan sa may buntag. Ara mo ral. Good morning, mga ma'am. Agni, Elisio Kapuyan may buntag sa diyan mo dyan, ma'am, sa Kugo, no? Og matupan ni Ma'am Amelita Potahimines, pa-shoutout ko DJ sa akong mga anak, mga apo, DJ Marlene Jimenez, Michael Jimenez, og Michelle Jimenez. Og sa akong mga apo, sa akong akong apukawon, akong bana DJ natupa. Uy, patas pasayawa na Sir Bobby dia. Oy, Sir Bob, mata na dia. Og sa akong anak Rikusukog, boom boom. Salamat DJ Alang sa tanan, DJ Apil. Sayawon sa... Sayaw, oy, panin, ganyan akong sinayaw, ma'am. Morning you, ma'am, ha? Di asa, nata, kot-kot ng lungsod, no? May buntag niya, ma'am, Amelita. Kuya Elmer Roperos o Gili Roperos o siyempre sila

0: DTV Radio.
1: Your station. Oh, all day.
2: All day.
1: Every day.
2: Every day.
3: Mama Marlene Dalurigas, laray mong request mam chili cha-cha. Nag-una naman sa'yo akong request. Anagi na, ma'am. Hi, good morning, DJ. Shout out ko sa tanang taga Sitio Abad o sa akong Ikso Only Rote Marcidia sa Quezon City Province o request yung song. Dayang-dayang o chili cha-cha. Chili cha-cha lang, ma'am. Kaya na bago na play ang dayang-dayang.

DYP is 90.1 na BTO Radio Chili Chacha. Wala na pati ng sayaw nilang tanan. Hi Sir Crystal Agabon Idanyo, matapaniya, good morning DJ. Shoutout sa mga classmate niya sa daw sa Kuan, sa Cebu Roosevelt Memorial College, sa Bugo. Aga sa akong self, while nagluto kinason, like sikad-sikad, ngigoy, lamihan na sir eh. Pantay sir, kaya kusuki kong sayo, musikad na sir. Aga while nag background sa BT Radio, Sityo Pintri, Barangay Purok, Maghingatagon, Barangay Punta San Remy Cebu, paliog play sa Nevermind Girl, usahay, ngigaw eh. Sunod din mo sir, Nevermind Girl. Ano yun sir, Nevermind yun. Sana rin ko ni Tio Jory, Butoy Dasaksak, Tiri Nato, Mandas, Kamkaban, may buntag Ate Hilin, Laryosa, Kuya Jiri, Laryosa, o sila na si Christine o si Christian. While nagatiman silang Babuyan Sityo, Matnog, Barangay Puta, Tawag Arnel Sukairi, may buntag, diya sa Barangay Bangga, Bustatskiya, Tatskiya, Bustatanggotwal, may buntag ha, diya sa Barangay Dos. Agni Ido Pagado, Agni by GC. Siyempre ni Junil Butaslak, may buntag, Igong Diamante, Dairisa, Daipimpim, good morning. Boss John Mar, Banga Banga, Dima Marcel, Banga Banga, diya sa Barangay Magatubang, may nga pagpaminaw. Agni Terry Libria, Bilina Butaslak, may buntag, Alma Libria, Kuya Edwin Libria, Pimilimpag, Danilo Dines, Ellen, Odedrick, Odedensian, og siyempre ni sa asawa din ni Gino, si Maricar Orbiso, og silang anak si Haxel Orbiso, Danilo Limpag, may buntag din mo niya sa Alango yun, no? May buntag. Dari mong request sa Sir Christian, Never Mind a Girl. Itaw, ayaw ga, ayaw nag-ikuan na day. Never mind lang na siya.

0: Debo de pies, nadie virtual na beat si yo, radio, never mind, girl. No, no, uy. Katiguang na. Oye, ilisa ka po yung mambutan mo, ma'am. Matap niya, good morning, DJ. Mamoka ko sa nila ni Jopel Kapuyan. Sambo Kapuyan, Chris Monterola. Uy, nalain na kape. Kapuyan. O, Gulpedo Kapuyan, kika na ni Lisa Balad Kapuyan. Request kong song, Gugma Bakini. Salamat, DJ. Mambutan mo, ma'am, Lisa Kapuyan, ha? Og ni Ma'am Ana Moral, good morning ma'am. Dias, good morning DJ Roland. Mamuka ko sa akong silingan na kisugsong himayang nahunlak sa lamas magbasa DJ. May buntag ma'am, dias maghan ay tuburan. Og ni Ma'am Langlang Arindain nga wa pagid nagpadangat. Nagsigilag painit sa diag tubig. O nagluto baron. Og inununan na kalami. Kalami ba na eh?
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

good morning, sir. Ako ya Juliana Canicon Junior. Good morning, Mia. Og ni kuya Ate Ao. Sama na. Ate Elma Lahoy-Lahoy oga rin rin. Good morning. National founder Binancio Laman sa Tunggay. Og siyempre ni Paterno Gerardo, Godalope Gerardo, og siyempre ni Dodo. Rolando Gerardo iki Dodo membuntag. Kuya Leo Montibon og ni Ate Ilaninisa magpuyo di sa karidad membuntag. Boss Ardol sa Bandal og siyang anak dia sa Barangay Mangga. Good morning. Boss Ardol, may butang dia og sa mga anak dia og sa mga handler dia sa Barangay Mangga.

0: appear, appear, appear, appear.
1: DYPS 90.1 BTL Radio. Ay, may buntag diha sa mga sweet lover na itong driver, no, nga nag-tune in. Amping sa biyahe, sir, ha? Nahinay lang maabot lagi

0: 89.1 BT Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya digin mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa yung suking boutique.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali og Liampo. Nagkinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap din

0: mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, ug sa Balamban, Cebu. Makontak pinaagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gapareong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
3: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon. Lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
4: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
6: Ever since nga nakatry ko ana, naa na gyud kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Relieve gyud sir, naghaplas kog sa liniment. Dala-dala kong gyud nako unya dili man pud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Kumutan gyud ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
5: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa said marketing incorporated.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
9: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
10: Monchita Fortis.
9: Usa Monchita?
10: Monching.
9: Oh, mamunching, munching, munching mo hangga. Mamunching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
10: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
9: Kasi una kapuyon dai ka?
10: Oo, kapuyon ko.
9: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
10: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
9: Okay na rin mong lawas dai, ma'am.
10: Okay na.
9: Oh, sige, salamat. Ito nga lang sa ma'am. Monching?
10: Monching.
11: Start your day on a fantastic note.

At ang oras sa alas 5:26 sa Kabuntagan, sa na-request ni Mama Ana Moral, diya sa Maghanay, Himayang Nahunla ka. Para ma'am. Siya talaga si Galatina Trumeo Boy Gallardi, nagmata na rin orasa, no? Nagpatingog na rin, nagsiyang kaban, cute.

0: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
1: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling naman kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kaya ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabang City. Mag-76.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.

0: o magpakonsulta sa doktor o sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang duna kinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

DYP is 9821 na Beach Hill Radio. At ang aras, alas 5.30 City na sa Kabuntagon, na may pagpaminaw niya ni Boss Bib Ablanya. Diya sa daang lungsod, no? Siya nga, pare siya nga si Ati Bitty ba to? Boss Bib, makuma sa iyop, Ati Bitty Ablanya. Good morning niyo diya. Sayop kayo, ah, sorry kete. Minor muna ni mo kotong sa Jiril. Bro Jiril, good morning dia. Mia. Ang Sir Dongog, may buntay sa Tuminhaw. Ang Ati BTD, mi Jindi. Hi BTD, GPD, Jisa di, Arielo na di. Anak ni Ati BTD, good morning. Reboy Pipito, Merly Pipito, Ali Pipito, Maymay Pipito, Mukring Pipito, Salomi Pipito, Lisa Kulyamara, Junior Kulyamara, Helen Pipito Llanos, Danilo Llanos. Good morning, Daswangandos.

FS 90.1 na BTO Radio. Shout out ko ni boss Ryan Montañez o ni siyang misis nga si Iris Pipito Montañez. Siyempre sa anak si Axel Montañez. Good morning. Nathaniel Diamante, may buntag. Mamo! Good morning, dia mamo. Diyan sa Carmelo. Siyempre sa mga Sapra family na JJ Dayan o ni Kisha o sa mga mama o papa ni JJ Dayan o mga kiksuunan. Good morning. Yung tanan dia hurot mga Sapra family. Bebe Rosalino Makang, may buntag. Soli opos sa diya sa KCT Kasisyon, may buntag sa mga

0: DYP S98.1 BTR Radio. Main buntaga sa nagbangon na rong rasa. Huwag klase mga bata. O kabawas din sila. Ang sita ko nila ni Kuya Romeo Ate Risa. Ang nila ni Sita Dunya sa Leticia Siguran. Main buntag sa mga Botoy Family. Nanay Buning sa mga Yosalina Family. Good morning. Joel Flores og Ma'am Chona Flores sa Magantay. Good morning, Ria Coligado. Og siyempre ni Choy Gerardo. Ang hilito Gerardo diya sa Barangay Kogon. May bunta mo Ting Choy. Og sa imong pamilya diya, ha? Og sa imong mga anak, og sa imong asawa, nga sa iyo kayo ngabli sa tindahan, no? Good morning.
1: Radio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at law-adlaw para sa limpyo og himsugatan. DTX 500 at law-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 sa mga butika.
2: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ingong samang G&D Sari-Sari Store. Dahil kini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan.

0: Cebu.
1: Atan Insurance Services o kang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
3: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
4: Nabanggaan po giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imo ko, huy, salamat yun sa said liniment. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabang City, mag 76.
3: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
5: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
6: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
3: Vitron, subok na!
7: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan sa Rangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak. Testing ako kung anak, tinuod jud nga. Dili na siya kayo magilak-ilak, baskog na kayo. Dali ra po siya patulogon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog, pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
3: Vitron, subok na!
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buto.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuya, kainan na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
9: Ha? Kuya.
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
9: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
10: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
9: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
10: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
9: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
10: Ha? Asa naman ka?
9: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee?
10: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
11: Start your day on a fantastic note.

KYP is 98.1 BTR Radio. Osahay. Osahay mo tayo. Osahay dili, no? Oh, matamutok ka ng sino sa lahat. Ayun, puyo. Salamat sa pagkuyo gasod sa Dokaros ng programa Mga Pamukaw. Dili lang sa Naginasara o pinakakusog ng radio station diri sa lungsod sa Tuburan. Ang DYPS 98.1 BTR Radio. DJ Roland yung kaoban. Bye bye, love you, Momo Chup Chup. Bye!

habang sa imong kalawasan gumikan kay aduna kini mga sangkap sama sa atuang panyawan nga tanom, aduna pud kini siya mangosteen nga prutas, aduna pud kini purple corn kun mais tapol ug usab cinnamon. Mao kini ang mga sangkap igsuon nga makatabang sa atuang kalawasan sa mamahimong himsog kading atong mga kaunuran, mga selula ug usab mga tissues. Mamahimo kini nga makatabang ug dako sa atong overall function sa atuang mga organ sa kalawasan. Ang haplas igsuon nato sa SED Marketing timani kanunay ang SED Liniment Oil. Mao kani ang haplas igsuon nga makatabang gyud sa pagpahimsog or shall we say pagpatay sa mga mikrobyo sa atoang mga ugat o kani ato ginatawag nga mga nuka-nuka sa panit, mga katul-katul no, mga problema nato sa atong kaunuran ug kanutahan. Makatabang ug dako kini atong haplas gumikan kay angkon ini ang init nga kanang sangkap nga makatabang ug usab kaning kahalang niya. Aduna jud kayo ni siya'y dakong ikatabang inabi na kung kini panuhot, mga suot-suot sa likod, sinda, mga inana, makatabang ug dako kining atong SED Liniment Oil. Ginamaan ka na sa Seed Pharma ug distributed ka na sa SED Marketing. Pero mga igalang isuon, timani kanunay nga kaning atong lawas, importante nga pag-aampingan gumikan kay daghan kaayo ang posibleng manulod ka na itong mga ginatawag na itong mga chronic diseases. Kung may unta chronic diseases mga igalang isuon, mo kanin siya ang mga klase sa mga balatian nga diin na napamatudan nga long term ang pagpuyo niini sa itong lawas. No? Susama pa ng litan, aning mga ginatawag na itong mga health conditions nga nagkinahanglan o ongoing or padayon nga medical care o usab ginalimit ang atuang daily activity. Daghan kaayong mga ginatawag na ito ng mga chronic diseases nga posible nga masinati na ito. Kaling atong arthritis, asthma, cancer, kaling ginatawag na itong chronic obstructive pulmonary disease, Crohn's disease, cystic or cyst, no, cystic fibrosis or cyst, na po'y ginatawag nga Alzheimer's disease, or kining ginatawag po nato nga kinimitang pagsaka sa ato ang ginatawag nga sugar level o pag-angkon sa ginatawag nga hypertension. Muna yung mga ginatawag nga mga chronic diseases. Alang nga matabangan kita higalang igsoon ay pagkalimot nga ang SED Panyawan Garlic Capsule makatabang kini pagpakibatok sa mga chronic diseases or kining ginatawag nato nga mga long-term nga mga balatian. Kung gusto niyong matabangan, pag-inom kanunay 3 times every day sa SED Panyawan Garlic Capsule aron makatabang sa atong mga kalawasan.

0: Set Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang gihapon gini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio. Ito ang Presidential Broadcast Service,
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. balik Pilipinas na matapos dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia.
1: Headlines.
4: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, bumaba sa 76 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
1: Headlines.
4: Office of Civil Defense patuloy sa pagresponde sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
1: Headlines.
4: Senado, balik trabaho at doble kayod ngayon sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Headlines.
4: At pre-trial conference at impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ipagpapatuloy sa Lunes.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 20th araw ng Hunyo taong 2026. Araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
5: DT Radio. Radio.
4: Sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Naging punong abala sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa summit. Sa kanyang arrival statement, sinabi ng Pangulo na naging produktibo ang kanyang pagdalo sa nasabing pagpupulong.
6: We exchange views on significant regional and international developments including the South China Sea and of course the situation in the Middle East. We also discuss ways to strengthen cooperation in areas that bear directly on the stability, resilience and prosperity of our peoples. Our discussions reaffirm the importance of deepening practical cooperation on shared security challenges such as terrorism, transnational crime, cybercrime and other non-traditional threats, as well as sustaining ASEAN-Russia engagement across all community pillars through our existing mechanisms.
4: Ayon sa Pangulo, inadapt sa summit ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto na ugnayan ng ASEAN at Russia. Ito ay ang Kazan Declaration 2026, ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation, at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay Pangulong Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit.
6: We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges.
4: Dahil sa kanilang matagumpay na pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon kasama na ang Russia sa isinagawang welcoming remarks ni Pangulong Marcos sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa mga binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagkakabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay magbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
6: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
4: Ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na nagpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsupo sa transnational crimes gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng puno ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counterterrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
6: The Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
4: Sa kaugnay pa ring balita, nabanggit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasapriyoridad na mahakbang para sa mamamayan, kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga estudyante. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sine.
6: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
4: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, nagbigay ng commitment si Russian President Vladimir Putin sa kahandaan ng Russian Federation na suporta ng mga ASEAN ang ASEAN sa development ng nuclear energy program sa rehiyon. Sa joint press conference matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, sinabi ni Putin na handa ang state-owned nuclear corporation na Rosatom na magbigay ng teknolohiya at kaalaman para sa pagtatayo ng mga nuclear power plant. Maaari rin anyang tumulong ang Russia sa pagsasanay ng mga espesyalista at pagbabahagi ng karanasan sa larangan ng nuclear medicine at iba pang aplikasyon ng nuclear technology kabilang sa linya ng agrikultura. Ayon sa Russian leader, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng kanilang bansa na palawakin ang kooperasyon sa enerhiya at suportahan ng lumalaking pangangailangan ng mga bansa sa Southeast Asia.
7: As unique technology of building nuclear power plants using most stringent environmental and safety and security standards, Rosatom can not only build NPPs, but they can also help build from scratch a new peaceful atom industry. It's a turnkey service. They can train dedicated specialists and transfer experience and knowledge in such spheres as nuclear medicines and application in other spheres such as agriculture, for example.
4: Yan ang isinaling pahayag ni Russian President Vladimir Putin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang paunahing balita, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na napiit ng halos 9 na buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa Kapihan with Media na dito ay nilahad ng Presidente ang kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napag-alaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino Pilipino ngunit nananatili silang nakakulong sa loob ng 9 months. Nangako naman anya si Putin na hahanap ng paraan upang maresolba ang sitwasyon ng mga Pinoy. Dagdag ng Pangulong Marcos, binigyan umano ng Russia ng option na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat na mga ito na umuwi na sa Pilipinas.
6: We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem is with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. So I said, as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una, pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution.
4: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mahalagang oportunidad para sa Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Alan Hefty, magandang paraan ito para maipakita sa global community at mga stakeholder ang masagana at promising na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Russia, partikular sa larangan ng agrikultura, turismo at enerhiya. Makabubutian niya sa mga maliliit na negosyante at pamunuan sa bansa na pag-aralan ang mga oportunidad na makukuha sa pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Dagdag ni Hefty, isang ayon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na i-diversify o paramihin pa ang market at economic partnership ng bansa.
8: With the current direction and guidance of the present administration to diversify our markets and also economic partnership, this is really a good opportunity for our businesses and investors to familiarize themselves of the opportunities between these two economies.
4: Si DTI Undersecretary Alan Hefty.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang pangunahing balita, bumaba sa 76 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito'y ayon sa pinakahuling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRMC na inirebisa ang death toll mula sa dating 78 matapos ang validation ng mga ulat ng mga taong nasawi, nasugatan at nawawala. 4 na individual

0: ang halaga na pinsala sa infrastruktura.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD Region 11 Director Ednar Dayanghira na nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agencies sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Anya, ikakasa na rin sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residenteng labis na naapektuhan ng at pinadapa ng nagdaang lindol, partikular ang mga totally at partially damaged houses. Dagdag ni Dayanghira, kasado na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
2: Mayroon ng inahanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, gas assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
0: Yan ang pahayag ni Office of Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghira.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sumampa na sa 283.6 million pesos ang halaga ng tulong na naipabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa walang tigil nitong relief operation sa mga lalawigang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa nailaan nitong tulong ang family food packs na umabot na rin sa halos 400,000 na mga kahon. Nagpapatuloy rin sa ang pamamahagi ng cash in sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal na sa buhay, mga nasugatan at mga na-ospital dahil sa sakuna. Inaasahan naman ng DSWD na madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang response at recovery operations. As of June 19, mayroon pang higit 5,000 pamilya o katumbas ng 22,000 na individual ang nananatili pa rin sa evacuation centers dahil sa epekto ng lindol. Nananatili namang naka-standby ang nasa 5 billion pesos pang pondo ng DSWD para tugunan ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong local government units.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kagunay pa ring balita, tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa poblasyon Glan at Malapatan, Sarangani Province. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, kabilang sa mga pangunahing ibinibigay ngayon ay ang mainit na pagkain mula sa mobile kitchen, family food packs at ready-to-eat food boxes. Anya, sinisimulan na rin ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance upang matulungan ang mga pamilya na may paggawa ang kanilang mga bahay at makabangon sa lalong madaling panahon.
3: Ang nasabi ngayon, yung cash, kasi gusto natin bumalik sometime of normal scheme buhay ng ating mga kababayan. Tama si Dian, yung relief is panandalian. Kasi lang yung mga kababayan natin gusto na dyan makakumpong yung kanilang kataan. At kaya nga yung cash assistance, which nasabi ko rin kay Mayor, pauna lang yun. Pag nabigay na ng NHA yung kanila, nabigay na DSWD yung kanila, let's assess again. Obviously, yung Glad mas malalim, Glad at yung Malapatan mas malalim yung naging effect on the people and the other LGBTQ. Dapat yung response namin sa cash assistance. And our guidelines announce that it gives us

0: flexibility. To determine ano yung sapat, angkop, at tamang halaga na ibibigay sa bawat provider.
1: Si DSWD Secretary Rex Gatchalia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nanawagan si Abraloon District Representative J.D. Berno sa pamahalaan na magsagawa ng masusing pagsusuri sa structural integrity ng mga pangunahing infrastruktura sa bansa. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Bernos, mahalagang tiyakin na ligtas at matibay pa rin ang mga kalsada, tulay, paaralan, pantalan at iba pang pampublikong infrastruktura. Ipinunto rin niya na lalong kinakailangan ang pagsusuri dahil hindi na mahuhulaan kung kailan at saan tatama ang malalakas na lindol at iba pang kalamidad. Aniya, makatutulong ang komprehensibong inspeksyon upang matukoy kung alin sa mga infrastruktura ang maaari pang gamitin at kung alin ang nangangailangan ng rehabilitasyon o tuluyang pagsasara. Umaasa rin ang mambabatas na maisabatas na ang panukalang New Philippine Building Act upang mapalitan at ma-update ang kasalukuyang construction standards sa bansa. Binigyang diin ni Bernos na dapat ding managot ang mga may-ari ng gusali at mga opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang lumabag sa itinakdang construction standards.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa posibilidad na muling magkaroon ng mas aktibong papel sa pamahalaan si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Paliwanag ng Pangulo, matagal nang tumutulong si Abalos sa gobyerno kahit wala na ito sa pwesto. Gayon pa man, hindi niya ito nangangahulugan na magkakaroon ng balasahan sa kanyang gabinete. Lagno ng punong ekotibo, kontento siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete. Maayos ang pagtutulungan ng mga kalihim at patuloy nilang naipatutupad ang mga prioridad na programa ng administrasyon.
3: It's counterproductive. What you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again. And we just don't have time for that. And the people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it some other agency, are, as far as I'm concerned, are doing the job that they are asked to do. And
1: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy na tiyaking mararamdaman ng publiko ang paglagda ng Estados Unidos at Iran sa kasunduan na inaasahan na umpisa na ang pagtatapos ng kanilang gera. Partikular anyang dapat maramdaman ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Giit ni Gatchalian, matagal nang pinapasa ng publiko, lalo na ng mga sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasakamaing isda at pangkaraniwang mamimili ang mataas na presyo ng petrolyo kasama ang mataas na presyo ng bilihin dulot ng gyera. Sa kabila nito, nanawagan ng Senate President sa Ekotibo na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahirapan sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya kung magtutulungan o matutulungan ng tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga vulnerable o mahihinang sektor.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Balik trabaho at doble kayod na ngayon ng Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate flicks at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Sa mga susunod na araw, ilalatag na anya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinag-aandaan na rin maging ang impeachment trial na sisimulan sa July 6.
8: tapos na ang Senetflix, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at ilalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment.
1: Yan ang pangayang ni Senate President Sherwin Gatchalia.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinauubayan na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Justice o DOJ ang pag-iimbestiga sa nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13.

0: at sa proseso ng pagbusisi sa pangyayari. Binigyang diin ng Senate President na ang pinakamahalagang aspeto ng investigasyon ay ang pagiging independent at impartial nito. Anya, dapat kabilang ang Senado sa investigasyon dahil may mga tauhan ng institusyon na posibleng may kaugnayan sa nangyari.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipagpapatuloy sa Lunes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni Vice President Sara Duterte, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag ni Poa, may dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento, kaya naman pwede anyang umabot sila hanggang araw ng Martes.
2: Of course, as the defense is concerned, okay po naman kung siya nangyari. Hopefully, matapos natin ang Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, apat yung article. May isang article po na tapos na yung marking. Pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos ngayon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumentos.
0: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinag-uusapan pa ng Senate Majority Block kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Una na kasing sinabi ni Senator Ping Lacson na may napag-uusapan na silang si Senator Chisa Escudero ang ihahalal bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, ayon niyang i-preempt ang usapan nila tungkol dito at pag-uusapan pa nila ito. Pero sa kasalukuyan, sa ilalim ng kanilang rules, siya bilang Senate President ang tatayo bilang presiding officer. Maliban na lang kung maghahalal sila ng ibang senador na magiging presiding officer.
3: Presiding officer discussion, pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who would preside unless the Senate will decide otherwise. No? So, I don't want to preempt our discussion. So, magkakaroon kami ng discussion dyan. Right now, as it stands in the rules, I will preside.
0: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin balita, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinumang itatalaga bilang presiding officer na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa si Senator Chisa Escudero sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding judge sa paglilitis. Wala naman anya ang nakikitang problema rito ang presidente. Naniniwala anya si Pangulong Marcos Jr. sa kakayahan ni Escudero sa kabila ng mga batikos sa mambabatas.
4: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly.
0: Yan ang pahayag ni Pangulo.

0: haba mag-register.
1: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: Dito kaya... parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
3: Ay, aircon ba ako?
2: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
3: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
2: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:34 ng umaga. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vicar Mulia na humarap na sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga coaches ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Tab Baldwin, Dean Castaño, M. Fernandez at iba pang opisyal. Ito ay kaugnay ng isinasagawang fact-finding investigation ng CIDG sa nangyaring pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Remulia, may inconsistencies sa mga payag ng mga coaches at basketball players dahil iba-iba ang vantage point nila na mangyari ang insidente.
7: In the heat of it all kasi, yung nangyari yung lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi itong vantage point din. So, ibang players nasa dagat, ibang coaches nasa papang.
6: Si Interior Secretary John Vic Remulia.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Ipinasopina na ng Criminal Investigation and Detection Group ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Bobby Yap. Ito ay kaugnay ng pagpapatuloy na investigasyon sa pagkasawi ng dalawang players ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulia, hindi na nakadalo siya sa tinakdang pag-arap sa CIDG dahil kahapon ang graduation ceremonies ng Ateneo. Anyan, nakapagbigay naman ng abiso ang pamunuan ng universidad at nakumpirma ng mga otoridad na may naturang aktibidad. Inaasahang haharap sa Webes susunod na linggo sa CIDG sa Camp Kramisia para magbigay ng salaysay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pinagbabawalan munang makadalo ang ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University sa mga aktibidad ng UAAP o University Athletic Association of the Philippines. Sila, yung mga nasa Dipakulaw Aurora noong nangyari ang pagkakalunod sa dalawang student-athletes. Nabatid na inaprubahan ng Board of Trustees ng UAAP ang rekomendasyon ng Board of Managing Directors. Dahil dito, bawal silang dumalo sa aktibidad ng UAAP habang nakabinbin ang resulta ng ginagawang investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno at ng independent fact-finding inquiry ng Ateneo sa nangyaring insidente. Layunin ng hakbang na ito na mapreserba ang integridad ng ginagawang pagsisiyasat at matiyak ang full transparency at due process habang sinusuring mabuti ang detalye ng pangyayari. Iginit ng UAAP na kailangang matukoy ang pananagutan sa pangyayaring ito base sa ilalabas na resulta ng mga investigasyon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nagsagawa ng academic walkout at candle lighting ceremony ang mga estudyante, guro at kawani ng Ateneo de Manila University. Ito ay bilang

0: tagumpay kay Dalam Hati sa pagpanaw ng dalawang basketball players ng Ateneo Men's Basketball Team na si Narinay Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Sanggunian President Jedrick Romero, layo ng pagtitipon na ipakita ang pagkakaisa sa panawagan para sa katotohanan, hustisya, marino na paliwanag at pananagutan kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student-athletes. Binigyan din ang mga estudyante na nananatili ang kanilang paniniwala na may puhang para sa pagbabago sa institusyon at liderato upang higit na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, nanawagan sila ng mas malawak at aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga usaping may kaugnayan sa campus safety at student welfare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Metro Base 136 Hotline isinusulong ng Metro Manila Development Authority o MMDA para sa agarang emergency response. Mula Radyo Magazine, may report si Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Isinusulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mas malawak na paggamit ng Metro Base 136 Hotline upang mas mapigting ang agarang pagtugon sa mga insidente at emergency sa kalsada. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, matagal nang umiiral ang hotline, ngunit layunin ngayon ang ehensya na mas mapigting at lubos na mapakinabangan ito ng publiko.
3: Kung immediate kailangan mo, ikaw ay hinaharas, ikaw ay binabastos, ay umaaway sa iyo sa kalsada na hindi mo naman kakilala, 136, makapag-dispatch kami ng mga tao, enforcer, at iba pang mga traffic auxiliary, traffic constables, para mapuntahan ka, masamahan ka man lang, malaman kung ano ang nangyari. And then kung kailangan pang i-escalate, papunta sa law enforcement, i-escalate natin sa law enforcement. Hindi kayo nag-iisa kahit saan man. Dahil ang 136 ay nandyan, pwede niyo tawagan.
2: Tiniyak din ng MMDA ang 5-minute response time guarantee kung saan agad na ipapadala ang mga responder sa loob ng 5 minuto matapos matanggap ang ulat ng insidente. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, walang tigil ang pag-arangkada ng whole of government approach ng pamahalaan pagdating sa mga hakbang upang masolusyonan na ang matinding pagbaha sa Metro Manila sa panahon ng tag-ulan. Sa panayon ng programang Boses, sinabi ni Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merlisa Bonga na may sariling mga hakbang ang kanilang ahensya upang masolusyonan ang mga pagbaha. Abilang rito ang pagsasagawa ng cleanup operations sa mga major waterways tulad ng Ilog Pasig at San Juan River at pag-deploy ng River Warriors at Estero Rangers. Sinabi pa ni Bonga na maigting ang kanyang pagpag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga barangay para sa hauling ng solid waste sa mga daluyan ng tubig at mailagay ito sa mga landfill.
4: Meron din po tayong easement recovery. So, ang DNR-NCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families.
0: Si DENR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merlisa Bonga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsimula ng maghatid ng pabahay sa mga residente sa Naga City ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Ito matapos ang sinagawang turnover ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSWUD ng modular shelter units sa mga pamilyang nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover kasabay ng pagdiriwang na anibersaryo ng Naga City Charter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DSWUD Secretary Jose Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamahaging modular shelter units ay maratagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa sa seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ng Administrasyong Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, lubos na naging pasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program.

0: ay para sa Filipino program.
1: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng administration ni President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na mamaximize talaga.
0: Yan ang pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kumikilos na ang Presidential Anti-Poverty Office at iba pang tanggapan ng pamahalaan upang agad matugunan ang suliranin sa kakulangan ng pagkain. Tatlo kasi sa bawat 10 Pilipino ang nakararanas pa rin ng kakulangan sa pagkain batay sa 2025 survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI. Loba sa datos na 32.6% na populasyon ang food insecure, bahagyang mas mababa pa sa 33% noong 2023. Na naturang pag-aaral, 2.9% ang nakararanas ng matinding kakulangan sa pagkain o hindi kumakain ng isang araw o higit pa. Ayon kay DOST Secretary Renato Celidum Jr., kailangang palakasin ang kabuhayan ng mga mamamayan upang mabawasan ang food insecurity at kahirapan sa bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala ang 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 matapos sumabas sa pinakauling survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na patuloy na mataas ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa bansa. Batay sa resulta ng 2025 updating survey, nasa 25.3% o katumbas ng isa sa bawat apat na batang limang taong gulang ang pababa ang nakararanas ng stunting o mabagal na paglaki dahil sa kakulangan sa wastong nutrisyon. Ayon sa EDCOM 2, itinuturing itong malubhang issue sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong bata. Ipinaliwanag pa ng komisyon na ang epekto ng malnutrisyon ay hindi lamang nakikita sa pisikal na paglaki ng bata. Maaari rin itong makaapekto sa pag-unlad ng isip, kakayahang matuto at kahandaan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Dahil dito, sinabi EDCOM 2 na ang problema sa edukasyon ng bansa ay nagsisimula pa bago pa man makapasok ang isang bata sa silid-aralan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang mararamdaman na ng mga Pilipino magsasaka sa susunod na buwan ang bawas presyo sa abono. Ito'y sa harap ng pagbubukas ng Strait of Hormuz na kabilang sa peace agreement sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon kay Sinag Chair Sendoso, posibleng bumaba pa sa 1,800 pesos ang kada sako ang presyo ng abono sa Hulyo. Sa iba pang balita, target ng Department of Energy na mailabas na ang framework para sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Charan Garin, kasalukuyang dinadrop ang circular ng target na target ilabas bago matapos ang taong ito o sa unang bahagi ng 2027. Aniyang maingat ang Energy Utilization Management Bureau sa drafting process upang matiyak na handa ang regulator sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga kinokonsiderang isyo ng gobyerno, ang pagkakaroon ng cost recovery mechanism sa sandaling na bid out ang mga proyekto.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kaya nung pirma ng pag-asa na hindi pa rin nararamdaman sa Pilipinas ang full-blown na epekto ng El Nino kahit na nagdeklara na ng El Nino maging ang Tropical Pacific. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DOST Pag-asa Climatology ng Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis na posibleng sa Nobyembre pa maitala ang mga epekto ng dry spell sa bansa. Aniya dapat ng paghandaan ng pamahalaan at mga komunidad. Ayon kay Solis, kasama nga rito ang banta ng malalakas na bagyo dahil pa rin sa epekto ng worldwide El Nino phenomenon. Babala pa ng pag-asa sa official, posibleng tumagal ang dry condition hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027.
3: Nataas po ang tsansa na

0: marami pong mga areas na posibleng apektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po, lalo na sa mga susunod na mga buwan at dun po sa next year po, yung mga at least mga katapusan ng 2026 up to first quarter ng 2027. Yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagtuyo.
1: Si DOST Pag-asa Climatology and Agri-Meteorology Division Chief Ana Lisa Solis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Bangko Sentral ng Pilipinas pinalawig sa 7 taon ang bayaran ng salary loans. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mas magaan ang pagbabayad ng salary-based loans ang aasahan ng mga magagawa matapos palawigin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang maximum repayment period dito mula 5 taon hanggang 7 taon. Saklaw ng bagong patakaran ang salary-based general purpose consumption loans na karaniwang ginagamit para sa edukasyon, kalusugan, emergency, biyahe at iba pang personal na pangangailangan. Ayon sa BSP, layo nitong gawing mas abot kaya ang buwan ng hulog habang pinananatili ang responsableng pangungutang. Dati, karaniwan hanggang 3 taon lamang ang loan term at maaari lamang umabot sa 5 taon sa mga natatanging kaso. Nilinaw naman ng BSP na ang 7 taon ay maximum na haba lamang ng loan at hindi automatikong ipinatutupad sa lahat ng borrowers. Nakabatay pa rin ito sa kakayahang magbayad, employment record, or credit history at layunin ng utang. Patuloy ding isinusulong ng BSP katuwang ang Department of Education at iba pang institusyon ang financial literacy at responsableng pangungutang upang matiyak na may sapat na take-home pay pa rin ang mga nangungutang matapos ang kanilang loan repayments. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagpa siya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target reverse repurchase o RRP rate na nagdala sa 4.75%. Dahil sa kahakbang na ito, ini-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposits sa 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank na nanatiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Pagtitiyak ng Monetary Board, patuloy ang kanila, na kanilang babantayan ang mga papasok na datos ng ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kailangan upang maibalik sa ligtas na 3.0% target ang inflation sa Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tinimok ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Investors at Development Institutions sa Association of Southeast Asian Nations na tumulong sa pagbuo at pag-invest sa Philippine Mass Rail Transit Systems. Sa ASEAN RailCon 2026, sinabi ng opisyal na makatutulong ang mga bansa para mapabilis ang ilang big-ticket railway projects ng Pilipinas. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project, at Metro Rail Transit Line 7.
4: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries.
1: Samantala, sinabi pa ni Lopez na mga nabanggit na proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing madali, maayos at moderno ang araw-araw na biyahe ng mga commuters sa Pilipinas.
4: The Philippines reaffirms its commitment to working closely with our ASEAN partners and development institutions in advancing a highly efficient, expansive, and well-integrated rail system that will support sustainable development and improve the lives of our people.
1: Yan ang payag ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Luxury vehicles na nasamsam sa pamilya Discaya isa sa ilalim sa auction ng Bureau of Internal Revenue. May report si Rafael.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sa ilalim na sa public auction ng Bureau of Internal Revenue ang 4 na luxury vehicles na pag-aari ng pamilya Discaya kaugnay ng isang tax case. Gaganapin ang auction sa Hunyo 29 mula alas 9 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa BIR National Office sa Quezon City. kabilang sa mga ibebenta ang Mercedes-Benz Sprinter 2017, Mercedes-Benz GLS 350D

0: sasakyan at ibebenta ang mga ito sa ilalim ng as-is, where-is basis. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin na auction na mapabilis ang koleksyon ng buwis at maiwasan ang patuloy na pagbaba ng halaga ng mga nakumpiskang ari-arian habang nasa kustudiya ng pamahalaan. Para sa karagdagang detalye, maaring bisitahin ang opisyal na website ng BIR o makipag-ugnayan sa Revenue Region 7B East NCR Collection Division. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:53 na umaga, muling nagtalaga ng basaan zone ang pamahalang lungsod ng San Juan para sa Wata Wata Festival na gagawin sa kanilang taunang pista sa Hunyo 24. Ito ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora ay para matiyak ang kaayusan at hindi pagmulan ng kaguluhan. Sa isinagawang pulong balitaan, papayagan lang ang basaan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Basaan Zone sa kabaan ng Pinaglaban Street sa pagitan ng N. Domingo at P. Guevara Street. Naging epektibo ang pagpapatupad nila ng Basaan Zone sa ilalim ng City Ordinance No. 14 Series of 2025 noong nakaraang taon, kaya uulitin nila ito ngayong taon.
3: Dito po mismo sa Pinaglaban Street sa pagitan po P. Guevara Street at N. Domingo Street. So, ang lahat ng kalye, lahat ng lugar sa lungsod ng San Juan outside the Basaan Zone ay bawal po mangbasa. So, yun po gusto natin na ipaalam sa ating mga mamamayan.
2: Samantala, kinumpirma rin ni Mayor Francis Zamora na magpapakalat ng 400 o higit pang miyembro ng pulisya sa Basaan Zone para sa gaganaping Wata Wata Festival sa Hunyo 24 para tiyakin ang seguridad at kapayapaan sa lugar.
3: Last year, we had 400 police personnel. So, this time around, we will consult kung kailangan ba magdagdag or 400 is enough. But ang maging instructions ko for this year, yung ating police na talagang on the ground, dapat nandun din sila sa basaan area mismo, meaning nababasa rin sila.
2: Yan ang mga pahayag ni San Juan City Mayor Francis Zamora.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita sa Ibayong Dagat, pagkansela ng biyahe ni US Vice President JD Vance para sa Iran peace talks, nagdulot ng pangamba para sa kasunduang pangkapayapaan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpasya ang Estados Unidos na ipagpaliban ang nakatakdasan ng biyahe ng delegasyon ni US Vice President JD Vance sa Switzerland para sa mga usapang pangkapayapaan sa Iran. Ayon sa White House, hindi na tumuloy ang delegasyon ni Vice President JD Vance sa Geneva kung saan sana magsisimula ang teknikal na negosasyon para isakatuparan ang 14-point agreement na nilagdaan ni na US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian. Sinabi ng mga opisyal na may mga isyong logistikal at hindi paganap na napagtitibay ang mga detalye ng negosasyon. Samantala, nagpahayag naman ang Iran ng pag-aalinlangan sa pagpapatuloy ng usapan at hiniling muna ang mas malinaw na patunay ng pangako ng Estados Unidos sa kasunduan. Bagamat nagpapatuloy ang pag-iral ng 60 na tigil putukan, patuloy na binabantayan ng mga kaalyado ng dalawang bansa ang sitwasyon dahil anumang pagkaantala sa usapan ay maaaring makaapekto sa katatagan at seguridad ng buong rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa ating balitang sports, Alex Ayala pasok sa semifinals ng Berlin Open 2026 matapos talunin si world number 8 Elina Svitolina. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio 918.
5: Dinaig ni Filipino tennis star Alex Ayala si world number 8 Elina Svitolina 6-3-6-4 para makuha ang pwesto sa semifinals ng Berlin Open madaling araw ng Sabado sa LTTC Rot-Weiss Berlin Sports Club sa Germany. Isang mainit na simula ang itinala ni Ayala matapos makuha ang unang tatlong games sa unang set patungo sa 4-3 lead at masong

0: malapit ang dalawang sunod na panalo kasama ang service game Miss Vitolina para sa first frame. Magandang simula rin ang itinala ni Ayala sa ikalawang set nang makuha niya ang 5-2 lead, subalit sinubukan humabol ng Ukrainian netter pero tinapos ito ni Ayala sa score na 6-4. Ito ang ikalawang sunod na top 10 win ni Alex sa torneyong ito matapos niyang talunin si world number 2 Elina Rybakina sa round of 16. Magbabalik si Ayala sa grass court mamayang alas 8 ng gabi Philippine time kung saan makakarap niya sa Czech netter Linda Noskova sa Final 4. Mula sa Sports Radio, ako Slim Tapales ng Gumulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, June 20, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineer Shirley Bumatayo, Engineer Arnel Villamor, at Engineer Kenneth Nadua, at sa katawan naman ni Tommy Reyes mula naman sa PBS News Division. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto bago ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're all news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.